0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kita

0: kitang kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM. Foro de los Pueblos.
6: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad, palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
6: Ang aton sibong attack na alas 8:05. Mga K5, officially sumulod na si Bagyo Duming sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. So rainy na ni. Ang Biyernes, ang buwasta sa Sabado, ulan. As a matter of fact, kada hapon sige na iya ulan-ulan sa aton dire. Kay gina-enhance ang aton nga habagat. So trangkaso, damo kay gina-trangkaso, subong, kataro, sipon, ubo, hilanat. Kinanglanggid naton ang aton nga mabaskog nga immune system. We cannot afford to get sick. Kay kung magmasakit ka, mas mahal mga K5. So anong himunta? Mighty C. Pabaskugangin mo immune system pagi sa pag-inom sa aton nga Mighty C. Dugangan mo sang D3 bio nga para magbaskog ka magnami ang tulaan mo, ang panit mo do kanami tanawang nga do, hindi ka tigulbam tanawon, maskin tigulbam ka na. Kag ang imo nga DTX 500 mga K5, nga makabuligid sa pag-control sang imo nga blood sugar, kag sang imo nga hypertension mga K5. Kontrolado. Amo nang trabaho sang DTX 500. So kung may tatlo kasi na, panawag tas na power trio. So aber man kung bagyo da o lain ang chimpo, at least ang imo nga lawas, kondisyon nga kondisyon.
5: Foro de los Pueblos.
6: Diri sa siyudad sang Bacolod, dara kita sa Ernai Street, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bukas ina siya subong nga hapon, bilog nga adlaw. Pwede ka mag-yapon kay diraya Monday to Friday. Free si Doc, charge kay Doc. Libre ang konsultasyon sang doktor, gina-charge lang kay Doc Ramil. Si Doc Ramil na igariglan sang doktor. Algo serbisyo publiko lang na sa inyo ni Doc Ramil para nga ang tanan maka-avail man sang free consultation kag ang aton nga mga bulong, mga munyo, mga D3 bio naton, ang aton nga DTX 500, ang aton nga DTX coffee mix, pwede nyo mabakal dira sa aton nga klinika mga ka-K5.
5: Foro de los Pueblos.
6: Okay, let's go to work. Ladies and gentlemen, balik na kita sa aton nga pagpangalagad subungaga, Ma'am Merlita Malbas, mayong aga lang gidira sa imo. Andre 7, good morning. Sino pa ang ara subong? Nakapuesto ng tanan? Sige, plastar ng tanan si Efren Placido, nakaplastar naman sa hinubaan. Si amigo naton na John Eric Rosal, nakaplastar naman. Si Major sing una, subong Lieutenant Colonel Clifford Batadhay, nakapuesto naman dira sa Victorias, kag dinatamyaw yaman ang mga Victoriahanon from Major Colonel Clifford Batadhay. Now, let's go to work! Nagalibot ang mata sang K5. May nakita naman ang patrol nga may isa naman kaparti sang dalan, Major Street sa Alihis. Mga K5, nagakadadlog naman ang mga motorista bangod kay ang tubi sang Prime Water, prime suspect naman subong. From the water of Prime Water to the prime suspect sang pagtulubod sang tubi sa aton dalanon.
5: K5 News FM Live Report.
6: Patrol K5 Wilson Villena, good morning.
7: Good morning, Kevin. Ari kita diri subong no sa dalan Alihis, diri sa siyudad sa Bacolod. Kasi ko makita niyo diri subong kay Kevin Eric sa akon sa ginatindugan sa karon. Malapad naman kita Derek ang tubig diri no sa ining area.
6: Uy, tapat kayo ang diin naman na Wilson man.
7: Ari kay Kevin Eric, kung diri ka sa likod ko, kumbuaan mo ini ang old runway sa aton sa ining airport.
6: Okay.
7: Kumbuaan ko niya diri subong mo naman yung dalan sa akon niya tabanga naman kita Derek. Pakanto naman ini siya sa Mursa kita Derek.
6: Kakaroon, okay.
7: Kapalo ka, duha pa lang ini kabulan, makita Derek ang ini problema.
6: O, okay, duha pa man lang gali kabulan, Wilson, nga nagkagto ka, dapat tuiga lang, anay. Why, Wilson, kasabad, si mo, duha pa lang kabulan, ah.
7: Kakapalo ka, lain naman niya, hindi pa, haluyan, kita Derek, hindi pa aksidente ang ginatunaan, sige kita Derek.
6: Oo.
7: Lain pa rin yung sitwasyon, ako mismo nakasaksigin ko, antes ko mag-live kagina, nakita ko, kaya ko, ano, ang tricycle na may karga ng mga pasahero, kita Derek, malakay, matabok yung mga rektano yung dinadala, no?
6: Uh-huh.
7: So, yung pick-up na tupad, matapakan yung isang pick-up, kaya Derek, ang tubig, bumasyat sa kanan yung mga pasahero sa tricycle. So, basa ang mga pasahero.
6: Matyag ko, Wilson, ang ginadescribe mo nga ang pick-up naglabay sa lubak-lubak da, ang tubig nagbasya sa pasahero, suspicyo ko mga 5 minutos pa daw mo ginamadangtan mo?
7: Laban-laban. Nagapuro pa nga, mandung yan. Kasi ka dalang kasi sa Derek.
6: Ay, nano?
7: Hindi na, nakita naman kasi sa Derek na lumabay na ma-pick up, nakibas ang tubig. Lumabas na yung tubig, nagbalik naman mo siningon amin, hindi linya kasi sa Derek ang tubig.
6: Pwede, Wilson?
7: Yes,
6: pwede lain lang nga sa lakya na example mo, doon puro lang na pick up, how?
7: Bakit pick up kita na naglalakay kita sa Derek? Kay kung auto, niguro nga sa lakya kita, Derek, na makashoot
6: yung okay.
7: Madre, na ano kayo makumbo, kayo dalong dalong, kayo ko sa Derek, hindi lang
6: mamamagay. Dira gahalin ng tubig, son?
7: Ano, Derek gahalin kita. Dira siya gahalin sa...
6: Tidiin na ba si hindi man na ba si ginabakwanta lang ng prime water? Ba si hindi man na yan ni prime water?
7: Ari na tigyan po sa tumaas ng dalang kita Derek at kaya mabaldi sa mga tao Derek iya malika prime water ginalitian din kay Derek
6: daw ilagi da suspicio ko man ah
7: kaya rito sa tumaas ng dalang kailangan
6: ko
7: nagaratay na po sa likod kita Derek ko
6: hindi man na pwedeng kuhan hindi man na pwedeng drainage system kung may pamanang ulan
7: ay hindi kayo Derek tinaw niya
6: ah tinaw na
7: tinaw pag gani ang tubig sa tumaas ng dalang para sa nag-aabot
6: ara ka naman ginsulit mo naman ang imo nga tagline.
7: Lakaon mo ni Guru Kita Derek. May mga inom mo pa din
6: ka okay. Diin, daway pa man dalumot? Duwa pa man lang kabulan? Way pa lumot?
7: Galumot na kita Kita Derek.
6: Galumot
7: siya. Hindi kita matato ang lumot. Kita Derek, hindi na green kita yan. Pero kita kasanan sa pagka-green
6: sa ato tagpalamate, eyes to the board, ginaimbitar ta ka mo. Ari na ang matasang K5. Alihis Road, diin dapit na Wilson, marker anay be, diin malapit na sa traffic light or malapit na sa isa ka kwandira, sa isa ka patio.
7: Puro pag-inayat, kasi Derek, at kanawa pala ko mag-liso kasi oh, kanami nag-resure, hindi ko maksidente, kasi kimasurte ka lang, kung hindi kasi maupod sa ila,
6: no.
7: Kasi kung na hospital ang banatan mo.
6: Ati tubanggit patyo, ati tubanggit patyo.
7: Kita mo itong agsik kita, Derek.
6: Oo.
7: Kasi kakuso, tubanggit sa patyo, din sa may alihis kita, Derek.
6: Oo.
7: Kung tanahon mo ni ganito,
6: Wilson, Wilson, hindi ka dadapit, hindi ka da, kay karumadap, igandid to ka lang sa higad, no, ibo na naluoy ko sa sapatos mo, bago naman din laba. Adaw-adaw, doon ka pang laba ka sapatos mo. Pahigad, pahigad.
7: Sumalasala lang din ang kita Derek. Kaya katalom siya ni kita Derek, ang niya na, ano, katalomon, siguro mga 6 inches. Mga 6 inches kita Derek.
6: Bukadalom ba?
7: Dalom, hindi na kaya ito sa Derek, dahil sa nganan. Pero kaya katalom, kaya kung motor
6: ka... Atong motor, jutayan lang, jutayan lang. Mamantay, tabi isang masyot, Wilson. Mamantay, tapahigad, aki mamantay, tapas ang gasyot. Oh.
7: Sige para makita mo
6: ang agsik. Sige, may palayo, palayo ka na, palayo ka kay babantay tas ang agsik. Mga kakipay, babantay tas ang agsik sa dalan. Ari naman ang prime water, prime suspect na inyo naman eh. O bisiklita, o why?
7: Why ni, why? Hindi ko na ba sa titinanay, di ba nag-aurong silente, tinayo lang kisya
6: ko.
7: Hindi, matamad lang kita Derek, buti kung maalang-alang, kabi nga bako sa'yo, kabila din sa dalan. Uy, nga rin kami, oh. Uy, kaluot ko lang yan.
6: Ang ano?
7: Kung makasayo ka ni kita Derek nga, no? Baka sa'yo, kabi nga tatuhan, oh. Kaya wala ka sa lunga may buho, dito ilaman laban, kasi hindi ka tumbo. Kumpirme, kabi nga galapay sa daw nga sa sulado, kung nating dalan nga may buho, ay hindi. Baka likaw-likaw, papagibig kita Derek.
6: May interview kita dira kay Five Wilson nga makaplastar sang istorya parte sinang danaw nga ara sa dalan bangod kay nagatahos ang tubig sang prime suspect.
7: Ari kita Derek, ari din mismo sa tubang kung sakit. Tubang sakit ni may lagi ka na abakwada kita sa lakyan.
6: Wilson, hindi magtabok. Hindi magtabok. Hula, tanga may wingban, Wilson. Gagmay na, hindi anay.
7: Ari,
6: may wingban, hula tanga wingban.
7: Saan ako sa Changi, nay?
6: Ah.
7: Kabalay.
6: Ba? Ang panagbalay mo lumamasyar ka sa bata, sa tao ba?
7: Nay, may kape ka na, nay. Nay, good morning. Dadana. Ano siya, nay? Ano, alat?
6: Hindi pagtaw ganan nay hambala tita ay.
7: Tapos may nag-accidente na din ay?
0: Primero, damay lang na usyado kung nagadakot na yung
6: katakot.
0: Sa subong kapo kung buko na tao.
7: Nagkatamate, kani sa atong kita peri sa siling, kabalo man sa galing na na-address ko ang laksyon, na-address ko man silingan.
6: Oo. Okay. Pamangkuton ta siya, abe. Hindi pa gabala nanay. Tita lang bala. Tita, mayong aga.
7: Si Sir Eric, no? Good morning, Sir Eric.
6: Oo, tita, mayong aga.
0: Good morning.
6: Oo, okay. Now, dugay na ni di ang kwan? Dugay na ni di ang taho sa tubi? Oo. Gatanaw kagid? Aba. Oo. Tita dugay na ninga nagabubon-bubon ang tubig da. Uy, gra. Hala na kalapak ang sakyan. Dugay na ni, dugay na. Oo. Wilson, da hindi kami mag-intindihan, ikaw ay pamangkot siya kung dugay na ina. Pahambala siya. Okay, pamangkot, aring pamangkot. Kay sino, ano ni tubi iya ni sang tamburong o kun iya sang prime water?
0: Prime water na.
6: Paano mo na hambal, mother, nga prime water ini?
0: Ang ilan ang tubo mapakadto diri sa yakasaga.
6: Ah, okay. Tinga ang may buho na di sino nagbuho sina di sang dalan. Suspicho ko, Wilson. Suspicho ko.
0: Thank you again.
6: Oo, bawa. May nabatian ka mo or may nakita na ka mo nga na-aksidente dire nga dalan?
0: Kanoon yan siya, wala man. Ano lang sabi kung may maagage, ka-ase, nung katodo, nalikawan na nila kung makita mo kung gabi, corona, alam na kasi may pulutan.
6: Oo.
0: Kasi sinakyan niya ang mag-age, makayaman sa mga sa salagan, kaya yung motor lang yung singkol, amang delikado.
6: May nakita ka mo din nga mga estudyante sing una, kag mga nagalalabay nga nagakabasa ang ilabayo tungod kay gakaagsikan sa tubi?
0: Okay, kung maglakas na lang kada sa kilit, yung papiyak sa diyong sang patio, na nag-uta sang tubi, kaya kung ako nga magtabo ko, daga palayo ko, daga malabay ka masikan ka nga manuglakas sa downtown.
6: Abaw, mother, kung may panawagan ka para sa prime water, anong ipanawagan mo? Abi sample?
0: Makanawagan ako yun nga, dapat maksyonanan nila, kag maugranan nila, sir.
6: Okay.
0: Delikado, ganyan na dabok. Madako, nandi ang buho, sir. Mauday ng tubig, sayang, kakaano.
6: Mm-mm. Ini ang tubig nga makita, ay nang buho nga makita, tasubong, bag-o lang ni nagdako ang tubig, ang tulot ang burong na di, ang bubon-bubon.
0: Kaya wala masyado gagamit ng tubig, damog yung tubig na nagagawa. Kung adlaw na, damog gagamit ng tubig, hindi na masyado.
6: Tiway ka mo nagaplano nga kung gabi o kung kaagahon, magpulo pa nag-ob para sa pamunyag.
0: Yan, pero yung mutipin mo, ano pa, hindi ko masyado mabatian.
6: Agadungan sa radyo. O, sige lang. Anyway, kay Five Wilson, so salam pasalamatan ta si Mami dira nga nagtip sa aton kag nagpa-interview. Thank you Kid Wilson, mabalik kita sa buho Wilson.
0: Thank you Kid Sir.
6: Okay. Okay.
7: Napabok naman ko kay Federic.
6: Oo. Karon lang Wilson, way pawing ban hulataan nay.
7: Wala. Are nay kwan nay color yellow madako sa salakyan.
6: Kon may dako-dako lang Wilson.
7: Color yellow madako sa salakyan.
6: Hindi magtabo kon may tricycle kay basi way na insurance noy.
7: Ay, abang,
6: Wilson, andam noy. Andam magtabok, andam. Grabe, no? Diba si Vincent? Nagoy si Vincent na basa. Basa si Vincent. Mga kakipag talawan nyo. Ay, kaya sa juggling na isang dalan, na isang lihis, kay daw nagapatintiro ka.
7: Oh, nagunas na gabi naman, no?
6: Palayo ka na toy, palayo ka na toy, basi mabasa ka.
7: Amo na problema, di kita direk ni why accident pa kaloy, ano ay tabang na palayo. Amo na problema, ano kung may malabay, pili nga negative dog, di may tricycle, di nga may mga pasero. Kaya matalingan niya, may salakyan niya, makalapak, basa niya na kita direk. Kaya na nalapot, kaya na basa niya ang mga tao. Amo na siya, pinaka-problema.
6: Mayo lang kay nasugdan sang mata sang K5 magin pang libot ta ini no damo gali problema si K si prime suspect gali damo problema
7: oh damo kito ni ba kito ni Eric kasi gasta mo bra ko ano ka damo aside gina an san damo sa siminto kito ni Eric may asfalto pa siya
6: siling ni Romar Duran naghambal di si Romar Duran nya sir kayo ho na sang prime suspect ah kay naagyan nyo na gapamati subong ang prime gapamati ang prime ay kabay pa prime noy boss kaduin nyo na nakita na sang K5 kaduin nyo na
7: natuwa na lang nila kaya ang libertad ko putlang ko sa libertad ko sa doon kay nakatuan kita
6: shh Wilson ang baba mo kagahod babay ilang bala
7: kung ano na nila kita nire kaya mo sila ko ng kwarta
6: kagahod bala si mo Wilson.
7: Dere man ako lang, may inong pala kita meri ko kasi tao pala ito, bigyan mo pala sa dito sa palay. Mamay
6: baso ka mo naman. Boy, dinoy, maluoy ka. Kaya ano, lumot-lumot gin sa son, galumot-lumot gin?
7: Galumot, hindi ka sa meri, kaya gray, no? Ari, ang inyo sa gray nga portion, no, kaya gray na.
6: Si Vincent, ginawa niya kapalagyo, ikaw, iya kapalapit, iya kapalapit.
7: Kaya ginawa niya nakapanitis siya. Wala naman ako magpanitis. Kaya wala naman niya pagnitis at ang lawas
6: niya. Ano nagpalapit si Vincent? Nagpalapit? Nakabatsyag siya niya palapitan ko ah.
7: Eh, oh, pinabalak ko ako nag-green kita. O, yun naman mga kuhol pa. Kuhol pa yaki si Derek yan.
6: Uy!
7: Alam, uy! Kuhol!
6: Ha?
7: Dali lang pala. Kuhiton ko. May kuhol!
6: Prime Water! May kuhol na! May kuhol! Dala na lang kamo gata kagabi para nga magluto kasi skinny dala no.
7: May kuhol.
6: Ay janay ka. Wilson dai lang ha. Vincent steady. Pamatsyag ko correct nga iyan isang prime water kay may ara kurit. So basi kung nagkayo sila din nagligad, wala nila natabunan, nagtahos ang tubo. Why nila matapos guro ni tabo na muni natabos ni Wilson?
7: Mga ko ayan. Gutayan pa magkuhol. Dila kuhol na kamo diri. So, tingkalo yan, tingkalo yan, tingkalo yan, tingkalo yan,
6: ang panawag sila Wilson, kuholing. Kuholing.
7: Ano, no?
6: Kuhol, kuholing prime water.
7: Kuhol sa buho.
6: Oh, kuholing. Kasabad si mo Wilson, ha?
7: Sige lang ito, Merek, kasi pagbalik ka naman ni Karol Kaluya sa oh. Bakayo, ba ano na nila, ba kayo? Na
6: hindi lang bala pagsagi ka, dali, Wilson, totally mapam lang na dakabulan.
7: Oh, kayo na nila, ito, Merek, yan, ba? Pati natin ko, kasi pa ang schedule nila after 3 years, kaya ni Karol Ninge, ito,
6: hindi, ah, dasigo na yan sa prime motor, dasig na sila ito mag-acto to, ah. Dasig na sila, ah. Prime, lihog ko, anay, prime, lihog ko, one time lang, ah. Sadya man sang life tayo, no? Sige, Winston, ah. Wilson, salamat. Kaya ara ka na nagapangita ka kuhol. labay na lang kamo sa Libertad ni Vincent, kay total ga market report mo na siya. Pangita na kamo to gata kagabi, ka magpuli di sa istasyon kay mamahaw ta.
7: Mama. Sponsored by Prime Water.
6: Waya, prime suspect ka. Ma old school cooking na lang ko, Wilson. Ma old school cooking.
7: Sige, Kepe Derek. So, mula na yan. So, bayan na tayo ka lang inyo. Kung na kayo, na inyo sa inyo, Prime Water. Hopefully, no, in a span of one week, siguro ka beto na kayo. Hindi nila, Kepe Derek. So,
6: Yudi. May projection ka na, ha? May perilous forecast ka, ha?
7: Kabay pa. Kay TN sa ato niya paglipot. So, basta ma-air.
6: Stand by, Jong.
7: So, gasunod sila tayo, Kepe Derek. So, amo na lang tayo, Kepe Derek. Kung ato siling matas ang K5. So, talano naman niya, Teresa, na alihir sa Kepe Derek. No? Kaya nga ba rin na gulo naman sa inyo sa kalwa sa my PC, D3 detection market. So, punta ito sa patrol, si K5 Vincent Corralde, ina naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita, sa episode publiko, katalinawan sa Negros, K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos.
6: Nabatian si K5 Wilson Villena ang matasang K5 with K5 Dominic Vincent Corralde si Buas Damlag. So nakita to naman sa lihiso ahay itan may kuhol na tan. So duwa naman Prime Water ang ara sa Libertad Lupisayna kag ang alihis at tubangan sang patyo dira sa alihis may tubig na nga nagadamol naman. So Prime Water palihog lang, pamasyari lang palihog.
5: Foro de los Pueblos.
6: Balikanta si K5 Jong Versales, suspense man yabi si Jong mag-report pala ah. Jong, kamusta nang update? Dugangan tang report ito kay ina mga K5 kay nautod. Ginapatpat na ni Jong eh. Jong patpaton taliwat ah.
5: K5 News FM Live Report.
6: Toboso shooting incident or killing. K5 Jong, for your report. Ang pagbabalik ni Jong. Good morning.
8: K5 Eric, yes, dito nakita sa porsyon ng K5 Eric nga nag-abot ining biktima halin ng pakalsang sundan.
6: Nanindahan?
8: Nagpanindahan kay K5 Eric mga alas 8 or alas 7 sang gabi. Once again, ining biktima nakilala ining si Jobert Tihada, isa ka amay at at the same time isa ka mapisan nga negosyante kay K5 Eric.
6: Hubin pa man ni siya gali, Jong?
8: Daw magulang lang sa akon siguro mga 5 or 4 ka tuig kay K5 Eric.
6: But mo si ganun 18 ka 23 siya.
8: Ah, daw amo na o.
6: Muya bang kuba. Okay na.
8: Illustration mo lang ra,
6: oh. Okay na gani.
8: Oh. Hey, karon na.
6: Okay, go.
8: Pag abot sa niya sining biktima kay K5 Eric, igo lang gid siya naka-parking.
6: Uh-huh.
8: Sa ginamaniho nga motor. Ginkwan sa dayon, ginsugata sa dayon sa sininya.
6: Okay.
8: Suspektado bala o kag ginpustakan. Timing gid ara ang 10 years old yung bata ang babae.
6: Hoy.
8: Diri man sila nga grabe.
6: Saksi noy.
8: Come again?
6: Saksi ang bata nga 10 anyos.
8: Oo bala.
6: Oy nano man na jong man. So janay ka jong. So ang report gali nga wa siya ginkuha si ila balay ginhulat sa iya nga mag-abot ta ginpustakan si grabe.
8: Yes, oo.
6: Grabe. Itan video na nabitan.
8: Sang ara pa lang siya sa Banwa kay K5 Eric.
6: Mm.
8: Bali, ginhulat gid siya kung saan o siya magkapauli, bala? Kag, sang gakuan pa lang siya, gadlagan pa lang, according sa mga nakakita yung mga kaingot, bala, dito sa lugar, sang nakantuan na tunig kahapon dito sa nasambit ka area. Medyo ang iya distansya siguro, mga pila pa lang kamitros. Halin sa iya sini nga puluyan sang nadiparahan na siya nga ara na siya naga kuna nagapadulong. May nagpasalba gani dayon kay K5 Eric mong diri sa may fronting nga bahin sa iya sini nga puluyan. Kita niyo na sa video nga dumayara inang karsada kag dason.
6: Tanang video ta bita nang video ta. Tiway gid siyang may nagpatunda sa iya nga hindi ka magpuli no hindi ka magpuli kay Jobert di magpuli kay may mga tao na diway gid siyang may nagpatunda sa iya.
8: Amo nang ginausisa subong sa PNP kay K5 Eric kay man ang puluyan sining biktima kundi may tiangge, may bidyokihan, may bilyaran.
6: Okay, may bilyaran. May lamawan pa gani.
8: Oh, amo nang nagapawander subong sa aton sining investigador kun nga sadto nga mga tinion ang daily routine sang inabalang iyang mga kaingod dira sa ila sini nga lugar. Sa tungo nga daw wala gid may maski isa nga nagkadto dito agud nga maghampang sang billiard or ma kwanabi ma mabakalabi sa iya ga changi kag daw ka kwan daw kalinong ka kay Eric.
6: Tiway gid siyang may nakakwan nga indi kada nga magkadto or ginambalan siya nga daw may ting mga tao draga standby sa changi way gid siyang bisan asawa ya way nagambal nga to hindi lang alang kadito kadto klaen siyang prestada niya.
8: Why gid jud gani kabaloy asawa kay Pepe Eric nga sa gwa gali sini ila puluyan may mga armado na nga naga-standby kay si Mrs. Yabe sa tunga tinion do nagakuan nagapamilo sang ilang bala nga nilabhan
6: ti why gid siya may nakahiya hambal nga mga kaingod kay ti hambal mo bag-o lang puro man long arms ang dala nila
8: do wala gid bala kay Pepe Eric kay wala gid siya natimbran ni magrita wala gid may maski isa bala nga nagkusang loob ti Pepe Eric nga magpabalo sa iya nga may ara nagahukmong sa iya sini puluyan sa gwa sa ila balay
6: kay ang balita mo kay nanga naka na armas puro lagba mo tanawan niyo mga ka K5 mga ka K5 tanawan niyo blang lugar nga kuha ni K5 Jong Versales medyo ligwin to ang balay niya pero may mga kaingod tiway gid siya may nakahutik nga indi kanay magpalag puli kay may mga armado diho.
8: Wala gid bala kag ang kalabanan nga rason kahapon sina nga mga inura sabi sila ara naman sa ilang kwan sa ilang sulod balay
6: kay sa bagay TV, no alas 8
8: ang iba na oh nagapanyapon kag
6: ang iban guro ga kuhitay man eh
8: oo ano
6: ga kuhitay hindi ga kuhitay sila blakas niya makuan na ta matanaw na ta sa TV tapos na
8: hindi
6: ang tapos na eh ang kuhitay nila niya ikaw naman niyang ano niyang hulugasan blato amo na eh alas 8 na sa gabi meaning ang tao Jong
8: tapos na panyapon
6: correct amo nang bot ko sing ganon lain ang imo kadlaw Jong eh tapos na panyapon nga nagaprepara ginakuhit na niya toto usto na nga paugat na sang scatter hugasi itong pinggan ikaw yan noy nga panrangka na to chekera na itong mga karbaw tako na lawig maayo kay basi kung guyudo na ito sang manugbaboy
8: na amo na gani
6: so ginakuhit na so wagid Jong kagkanami Jong ang balaya Jong doon ka dako ha dako balay may tiyanggi.
8: Tiki, amo na gani, ang pagkilala sa mga nakakilala, sining biktima kay Five Eric, mapisan gidya kayo nga, hindi gidya makuha, hindi gidya malabawan ang kapisan.
6: Salamat gid Jong sa pag-describe mo sa ako na.
8: No, oo, daw maamo siya mo, oo.
6: Jong, naluoy ko Jong, tuwad man na maluoy kita because I know that he's young, hubin pa, no? Tapos, ginpatay mismo sa iya nga balay, halin siya sa tindahan nga nagpapisar si nga baboy kag nagpanindahan kag wala gid sang may nakatimbri sa iya for reasons nga tigabi na no gabi na
8: hindi kitaon siguro kag Eric
6: do dulo no, mga daanang lugar eh
8: oo may mga porsyon lang abi nga inang sanag may araman porsyon nga indi sanag kay Eric
6: inang ilang dokadamo dira sang mga nakita ko Jong tanawan nyo mga K5 ba. Dokadamo, ako sa may nakita nga mga solar lights, nga street lights, bro. Gaandar na akong gabi.
8: Oo, oo.
6: Tingway kit siya may nakatimbre, maskin si Mrs., no?
8: Ang iya ganit nga mga kaingod, ginkibot na lang, gulpi na lang may naglilupok-lupok. Amo to nga, according sa ila, nagguluwa sila tanan kay February. Kaya liban nga may nabatian sila nga nilupok-lupok. Nagsinggit ang asawa sini ni Kwan, sini ni
6: Jubert.
8: Kagdangayo, bulig. Ti hadukan man sila magpalapit kay Five
6: Natural. Eh. Kay, natural.
8: Bisan gani ang kwan, bisan gani ang asawa gali sini ni
6: hindi man magwa.
8: Jubert. Hindi ginabalabagan siya bala. According sa iya nga person kahapon, ginabalabagan siya kag
6: sino nagabalabag sa iya?
8: Saway, oh, ginasaway siya while kung magkupot siya sang cellphone, ginapahog siya sang kwan, ginapahog
6: sang
8: siya
6: armado?
8: Sang armado. Armado, oh, ngayon hindi magkupot cellphone. Na nga kung pinsaron dito sa lugar pag bisita natong kahapon why man to signal
6: janay ka okay Jong klarohon tatan post ang post sa cellphone post itan post tan post sa may balay tan sa may balay lapaw na natan sa may balay na drop post sa tagpalamati naton post tan sa may balay na okay na natan dra na sa tagpalamati naton eyes to the board amo ini ang natabo ano nga barangay ni Jong
8: General Luna
6: sa Toboso. Diri sa sini nga lugar pila na ang nagkalamatay Jong.
8: Kung total
6: inilang sang 2025 lang abi. 2026 abi.
8: 2026 alone.
6: Daw tatlo, no?
8: Hindi. Nang daw ko pala ng isa.
6: Isa. Pero nagligad nga tinuig daw damo, mga patay-patay na.
8: Oo. Oh, kung idala na ito ang previous year, 2025, yung mga tatlo.
6: Tatlo. Tuboso ini siya, hindi ba? Tuboso.
8: Dira lang nga barangay alone.
6: Oh, hindi pero Tuboso ini. Barangay no, Luna, Tuboso. Oh. Layo ni siya sa gin-encounteran tong Tuboso may chinwibik bilog patay.
8: Layo na ni Kayo Kifabir.
6: Layo, okay now.
8: Oo.
6: Sa aton tagpalamati, eyes to the board tanawan nyo, katahom siyang balay niya, medyo may sarang-sarang na ini. Kaya ang balay niya plastado, tapos ang dalan simentado. Pag abot mo sa ubos na diyong, may ara nga overflow makita ko nga may tubi pa gani.
8: Daw kwan daw sa pa na siya kay Maverick.
6: Sa pa no, no sa pa nga ara da nga wala pa may tubi pa now. Sang pagtiro sa iya sang apat ka tawo nga may tatlo ka basiyo sang M16 nga nakita kag duha ka basiyo sang 9mm. Apat ka tawo nga nakakaperosa kag puro tanan naka long arm. Allegedly long arms, hindi sa kakilala kung M16 or whatever, kung M14. Diin nagpalagyo, pagtapos tiro, kay ang asawa nakakita gid, kay ginapunggan pa siya, diin sila nalagyo, Jong.
8: According sa aton nga account, kay Kipem Eric, dira man bala nag-usoy, sinang sapa na bala?
6: So, ginusoy nila ning sapa, kag magtaklad pababaw.
8: Taklad pababaw, ho.
6: Ang pamangkot, Jong, diin pa kadto ining taklad pababaw.
8: Pa going na siya pa kwan pa ano to man sitio tangke kag sitio bugho
6: sitio tangke sitio bugho pwede mo na tan maruling ang kamera tatan ang video para nga makita tang area so this is very good etan so this is sitio tangke or sitio bugho halin ka di sa ilabalay naglakat malang tong apat ka tawo kag nag-usoy ni sa daw sapa-sapa kag magsaka tos mabaw post etan post. Ari, ginaplastar ko subong ang video, ginpa-post na to, Jong. So, pagtabok nila dire, nagsaka ni sila sa daw dalan nga wala na masiminto, pasaka to sa bukid. Ang pamangkot, Jong, ano na ni siya? Siot na ni nga lugar?
8: Super siot na nadira kay Pemerica. Super siot. Wala dira nakasulod.
6: Okay. Super siot na. So, meaning, kung may armado ka gusto maghukmong kag magpanago, pwede gid sina nga lugar. Ang pamangkot ko, Jong, sa imo. Sa ulo istorya mo sa mga pumuluyo sina nga lugar, Toto Jong, damo gid man kuno in PEDA.
8: Ah, sa likod sinang inang lugar na abla mismo nga ginkantoan na ton, Kipa Berry. Amo man na ang gin-encounteran last March 18, 2025. Dungan okay. Tubla sa paglutang patay man sa kay Kapitan Dayanan sa Banwasang Calatrava.
6: Okay. So, ining tadlong nga dalan, diray ni nagligad sang nga tuig ang encounter man.
8: Sa likod, sa likod.
6: Sa likod sina. Diray ang encounter. In short, daw medyo rebel damo rebuilding lugar ni.
8: Daw mo amo na kay Eric.
6: Ah, okay. Now.
8: Kag previously.
6: Yes, sir.
8: Ang ining lugar, gintag ni sang Philippine Army nga mas base.
6: So markado naging ini nga lugar iya nga masa magambal ka mass base masa or supporter sang NPA.
8: Oh, that was in the previous statement sang aton sining former spokesperson sang 79th Infantry Battalion sa previous to balang mga interviews.
6: Okay. Kung ini nga lugar is mass base sang NPA sa iluhan ta ining krimen nga natabo sa kay Jobert. Ano si Jobert? Support ano siya, nasalaan siya, nga intel siya? Or base,
8: Posible ka, Kipem Eric. Posible nasalaan. Kaya according sa asawa kahapon, wala agad ina, Kipem Eric, na engage sa inabala. May mga kilala siya, sunog pa, na mga tropa sa PNP. Ang balay ka na isang asawa ya, dito sa proper bala. Ang kaingod, PNP personal man. So, kag damo isa mga batchmates nga taga Tuboso nga puro mga PNP ti wala na ya according sa iya asawa wala na ya nag kwan wala na ya nagakahulugan kay Kipem Eric nga bangod nga nang lapit siya sa kwan lapit siya sa ining mga tropa sa gobyerno asset na siya kag ang pinaka kwan ang pinaka gin tawag sini gin point out sa iya nga asawa kay Kipem Eric is focus ya kag tutok ya si Jobert sa ila sini nga negosyo kay Kipem Eric.
6: Okay.
8: Kag abi ang pasangil sang kwan sa itong mga suspect nga ginhambal sa iya.
6: Oo.
8: Nga siya ang kwan, siya ang naging kabangdanan sa natabo nga inkwentro, tinalikdan nga Marso 18.
6: Ah, so na suspicyuhan gid man siya.
8: Oh, siyang ginatudlo.
6: Mm-hmm.
8: Ako din siya asawa sang santo nga mga tinion sang nagduntad to ang inkwentro last year.
6: Oo.
8: Ah, isa man sila gani sa nagkinarankaran kay Kipem Eric.
6: Oo.
8: Bagod sa kakulba.
6: Oo.
8: Nga base malambot sila dito sa kwan sa base balakong dito tumalang ang iban nga mga kontra sang Philippine Army sa ila sini nga lugar. But sing ganon wala gid siya sang ihibalo ang ining biktima kay Kipem Eric kung ano ang kwan, ano ang mga
6: Jong,
8: aktibidad sa Philippine Army kag wala sigit siya sang maski ano nga koneksyon.
6: May kilala kita nga hindi ko lang paghambal kung sino ngalan pero supporter kag listener gid sang Foro de los Pueblos dira nga lugar Jong. Nagpadala di sa akon sang picture ni Jobert Tihada. No? Nagpadala hubin pa siya Jong kag gapuhon gali nga bata ne.
8: Oo.
6: Gwapuhon nga bata. Ari Jong, o ginapakita ko subong amo ni siya Jong. Makita mo da. Ari siya, dira gid sina nga lugar. Ang nagpadalas ni Jong, taga dira gid sa ila. Digi padala di sa aton. Now.
8: Ari pa, alam taon ko kay, nasa hubin pa na siya, medyo may pagkachinito ka kay Five Eric.
6: Oo, kagwapong bata. Kagwapong bata. Do hawig ni Itan gani eh.
8: Mas gwapo pa siya kay Itan siguro?
6: Isis, Jong ba mo bala, Jong bala.
8: Ah, daw ba mo sila? Daw ba mo sila?
6: Oo, oo. Tanawa. Mga ka-K5, okay, si Itan ka pangakig eh. Aray na ginapakita ko, Jong dito
8: ni. Siya na, K5 Eric.
6: Siya ni.
8: Oo,
6: siya positive ba? Ginpadala ni, siya ay gini eh, kaya ang nagpadalas ni Sakon, tira sa ilabalay na pe, tupad lang. Gapamati sila subong sa aton mo. Gapamati sila sa aton dito sa bukid kagin padala ang picture mga kakipay tanawan yung picture sang napatay ahay hubin pa siya kagang nagpadala sini ang mga classmate niya kay Five Jong gapamati itsubong sa aton dito sa lugar to
8: eh, halos sila inatanang kay Five Eric gapang subo sa kapuan sa
6: sus ka hubin pa nga bata Jong pila kabilog kabataan ni Toto Jobert.
8: Amo pa lang yung isa, ineng 10 years old na Shush, babae.
6: Tinakita yung papagpatay kay papa niya?
8: At ang pagkuan,
6: pagtiro?
8: Eric, oo. Kuan, sang ineng, kuan, sang
6: armado?
8: Sang armas?
6: Oo.
8: Ang iniba lang, ang baril sang armas, blagi pa Eric?
6: Oo. So,
8: nakita ganda ako nung sang kuan.
6: Sang bata, bata. Grabe nga trauma ini.
8: Ang grabe ganda trauma sang bata kahapon. Kapon, nag-advise naman to ang investigador na basi pwede mapaidalom sa counseling bala.
6: Oh, this is digi dapat sina. Oh, tanawan niyo mga K5 ba? Ari ang itsura ni Jobert Tihada bag-o lang gigin padala sa akon Jong sang mga taga didto kay gapamati sila sa imo mo. Kita gagani nila kuno nang ligad gadlaw ato kato eh.
8: Nakibot ko gani pagkadto ko to.
6: Oo.
8: May nakakilala dayon sa aton.
6: Kita kaga panugid sila sa akon nga this Jong may upod.
8: Police.
6: Amo gani may upod gani ka defensive si mo Jong haw. Police gani.
8: Police sa ato
6: do. Why mama police upod niya. Kag kay Five Jong sang ato kato dahuya lang sila magpanugid si imo nga hatag picture. No? Kasi nga may upod siya ka police kay basi masalaan pagin sila bla. Do hindi sila gusto ma-involve. So gipadala na yung picture niya kay Five Eric, hindi lang paglawaga ang ngalan namon, pero amo na siya si Toto Jobert.
8: Yeah. Oh, di amo na ang
6: grabe jong no.
8: Kasubo ka sa nga gina.
6: So ano ang hambal sa asawa niya no in interview mo?
8: Amo na kay Five Eric. Ang iya lang panawagan bala.
6: Mhm.
8: Tani gin imbestigaran danay kung sino gid man abi ang nagkuan sino abi ang nagsutsot abi sa sining mga nagpatay sa iya sining bana.
6: Oo.
8: Kag kung ano gid man ang kausa sa or ang pinakarason nga ila ini gid patay. Tani lang kuno anay may ara man lang sang imbestigasyon, may ara sang pagpamangkot sa iya abi.
6: Kahubin
8: wala gid sila wala gid sila bala nakabaton sang maski pagpamahog naman lang or apandam.
6: Warning abi.
8: Warning oh. Why gid job lagi February?
6: Kung mag-amo ni K5 Jong kahuben nga bata, kag amo na lang pangabuhi sitwasyon sang pangabuhi niya. Ang akon suspicio Jong gusto tong hambal mo nga mapisan siya. Kay kun hindi ka pisan, hindi na mag-amo pangabuhi mo sa amo ni nga edad mo. Dibla?
8: Oh, kay kuan ni siya, base pagin sa tunay baluan.
6: Mm.
8: Si man ni siya kay 5 Eric.
6: Okay, sige. Okay, now. Nagagawa na. So, halin sa gali sa abroad, amo na may pulupundo.
8: Hindi, ilang, kundi, daw kay isa lang ni gani nakasakay.
6: Okay.
8: Dason, daw wala agad gani nakakuan, daw wala agad gani naka...
6: Lawig.
8: Na palang press bala sa iban kay Five Eric ngayon daw, kumbaga, kung sa aton pa sistema is regular daw, something amo na abi.
6: Okay, okay.
8: Oh. Daw good as trainee palang to gani siya.
6: Daw OJT, abi.
8: Oo, natakaan siguro, nakapuyan.
6: Nagnegosyo.
8: Wala, nagid siya nagsakay liwat. Isa bulig sa iya sininga utod kay isa man ka abroad, tagaan sila kapital. Amo tong gingamit niya kay Five Eric. Niya, okay. Sa iya asawa. Ang ginalunga nila nga para nga magkayuhan. Ampun ang nangin resulta subong sila nga pangabuyan.
6: Bautid yung ginawa man ka paningkamot ni isang pobrene. Eh. Kita mo mo nakahubin pero kita mo may negosyo siya, may tanan siya. Tidyong kabay pa nga ang hostisya malabot ni Jobert kag ina nga lugar kabay pa nga magtawhay kaysa kung pamatian ko lang ang imo nga report subong do kagarot gid sina nga lugar jong eh. So thank you gid jong kanami isang balita mo kung at least na kumpleto ta ini nga balita jong.
8: Sige. Amo na kay Eric medyo masubog man gani tuon. Sabagay, ang aton sininga kwan, ang aton sininga otoridad, hindi man nila pagkwanan, hindi man nila paguntatan kay Femeric, nga mangita man sang pamaagi, nga matagan sang nagagaigo nga sabat, kag amun ay, nang makilala kung sino ni Ehan ang mga suspetsado para naman makabaton sang nagagaigo nga hostisya ang ining pamilya sang napatay kay Femeric, dira sa may banwa sa Toboso.
6: Sige, okay. Jong.
8: So, amo na ang ato madulong report.
6: Sini very good, ha? Very good ang report mo. Very good.
8: Thank you, thank you. So, once again, Kipay Merik, amo na ang madulong na itong report. Sini nga para sa Foro de los Famous Program. Madulong sa ito sa Dietri, Baritex, Paladin, Gag, Mighty Sea. Ako naman si Kipay Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, Kipay News FM.
9: Foro de los Famous.
6: Mga ka-K5, amo tong balita ni K5 Jong. Kahapon, ginbuksan ni K5 SM naton Brian Morden, subong gin follow up ni Jong Versales, grabe ang balita. So nakit-an ta nga kahubin sang bata ginpatay. So kung sinong nagpatay ginaimbestigar pa sang pulis, basta ang lugar is rebel infested area, bidodamo kuno rebelde kada mga masa na da, kagway takabalo kun nga ang kasanag man kag wala gid siyang may nakapatunda sa iya maski ng asawa niya na may mga tawo nagli nga nagahulat siya pag abot niya lang sa dalong balay nila nga daw ga sirbi grahe kag bilyaran didto na siya dahil kag tiniro na lang waay nagid ka recover mga ka K5
9: Foro de los Pueblos.
6: Okay, sa iluhan tani kadali tan ang isa tani ka isyu nga ginadala subong mga ka K5 until now wala pagid nakatungkaaw si SM Schumart. Why pa katong kaaw? Kag until now, gincheckyar na sang pila katagpalamati ta kahapon, sige gihapon ang pag-andar sang elevator sa SM, nga wala gani na ginplastar sang gusto kung bala natapos ng investigasyon o kung wala. Ginatanaw man nga ang isa kapribado nga janitorial services nga amo ang nagakapot sang elevator until nawaya kapagwa sang statement nga ang ila tawo nga na-assign sa amo nga elevator ang naghalin or ginagbiya kagin pabuslan sa lain nga tawo nga hindi kabalo mag-operate sang elevator. So dapat may salabton man ining janitorial services kag dapat may salabto ng SM nga amo ina ang sitwasyon dira. Kay hindi naman nami nga may mga nagaka-diskarel or nagaka-abiriya ng mga elevator. Remember, life is at stake. So hindi lang niya pwede mga balang SM nga, ay na-investigaran pa na, okay lang na niya. Kung sa simple pang istorya sa mga Pilipino, niya pakulahaw ang istorya na niya. Dapat tani ginimbestigarin na sang husto kag gintagaan sang husto nga solusyon. Hindi ni madalas ang solusyon sa presidente sang SM nga ginaimbestigar na joint investigation sang bakulod. Di kun mintras ginaimbestigar sige nyo na pandar. What if gubai na tuod? What if ang janitorial services to hindi kabalo sang ilang obra? Nga wala nyo naging pangdisiplina. May laki wala nahulog to. Kung nahulog, kundi naklamatay, tani tao to. You see? So, amo ina mga ka-K5, ang ginatanaw sa ngaton pala tuntunan.
10: Puro de los Pueblos.
6: Okay, now. So, kabay pa nga masolusyonan ini the earliest possible time, mga K5. Sa duwa na bilin nga duwa ka minuto, mga ka-K5, if you will recall, kahapon gin-interview naton si Councilor Homer Baez, parte sining ginadala taman nga running issue nga isa ka former councilor nga gusto mag-operate sa isa ka private nga daw algo water system diri sa siyudad sa Bacolod, si Councilor Vladdy Gonzales. Konsihal pagli si Vladdy, gusto yun na iyang buksan ang bagong investment procedure sa pagpasulod sang mga water supplier sa Bacolod. In short, konsihal pa siya, ginateleskopyo yun na nga negosyuhan ang tubi sa Bacolod. Di okay man lang na iya, kiti negosyante ka mo, negosyuhan nyo, but the point is that, nga wala or kulang sang mga papeles ang ginsubmit sa sanggunian naton sa konseho. Rason ko nga ang nagbalabag sila ni Homer Baez. May lang kay arasto to, Homer? Tiyang ibanta nga konsyalon tabos to, nag-approve lang kamutanan. So, kulang ang papiles. So, ang guwata sini, basikon ma-prime water, part 2 naman kita sini. You see? Basikon ma-prime water, part 2 naman kita, tungod kay wala ginaidid. And so, today, nag-aayo kita sa aton nga mga konsihal sa Bacolod, ididanyo anay sang hustoy ning application sang bata ni Vladdy Gonzales. Ididanyo gid. May eksperyensya na kita mo. Ako yakon magnegosyos Vladdy, okay mo lang na, okay negosyo mo da. But provided kinahanglan ididon. Kay kung hindi gani, basi kung mga palpak in the morning naman kita, kag mag prime water part 2 ang madangtan sang aton syudad.
10: Puro de los Pueblos.
6: That is why, mga ka-K5, in the protection of people's interest, and para protehiran, mga ka-K5, ang aton nga pumuluyo nga nagagamit sang pinaka-importante nga bahin, which is water. So, dapat ididon. Hindi lang kay approve without thinking sang konseho. Tanawan nyo ng prime water, approve without thinking sing unanong tabo, subong. May leksyon na kita. May lang kay si Homer Baez, hindi adyan ay ka, kulang na. Pero ti si Homer, kulang. Wala siya upod eh. Duwal ni John Gamboa something, Councilor John, ang nag-against. So, iba nag-approve. Ti anong lalang naman, tadi ididon nyo, time out bala anay. Ididan nyo anay na da, agod nga, hindi na masangtan paliwat sang prime water part 2 ang syudad sang Bacolod.
10: Puro de los Pueblos.
6: Why na kita time ita na? Kanami, patani, damo, patani ko balita, pangwaon, subong adlaw. Why na galing ta time ita na lang alang, naging ko time, atan kag Biyernes, subong. Mga K5, don't forget ha, nga ang Biyernes, panwildo na sang iban. Palihog lang stock na kamungadaan sang DTX Coffee Mix. Ariyo? Stock na kamungadaan da. Kay maskin pa magtigululan, magnaano nga banya-banya, kay na sa newscast, naging balita na ni K5 Kulin Kubya nga magsugod naman ang tigululan kay Hunyo na, plus may bagyo kita, habagat na. So stock na kamungadaan DTX Coffee Mix, mga K5. Kay kung may stock ka DTX Coffee Mix, umalan bumagyo, ayos lang, o hindi ba? May kape ka na, naka-detox ka pa. Kag, ang aton nga, Mighty C, Ditribayo, kag, ang aton nga, DTX 500, mga K5. Ako yung paborito ko, DTX 500. Kaya ko ang akon nga buyon, daw wala nagabuting-ting. Kontrolado niya, pating pagpagamay sa buyon mo mo. Problema si Kim, prakaon man tablak isaw. Pero tiyo, okay mo lang na. Nga, basta may ara ka lang nga. Amo na gambal ni Dr. Ramel gani permi. Damo sa inyo pala inom. Pero hindi gani ka mo kabakal DTX 500. Kung ga inom ka, kung di proteksyonan mong tinae mo, proteksyonan mong lawas mo, inom ka DTX 500, Mighty C kag Ditribayo. Okay? Para na mga food supplement nga ma-regulate mo ang toxin sa lawas mo. Why na kita time in behalf ni K5 Eljan Castaño. ini si K5 Eric Tenerife ng Gasiling. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman! Bye-bye! Bye-bye!
11: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses.

0: 4Biotics, ang probiotics na kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
1: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
6: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.5

1, K5 News FM, Olongapo City, 94.5, K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ika-ayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan sa nga nagatutok sa atong programa. Oras ubong 9:05, alas 9:05 sang aga kag greetings sa tanan-tanan. Mayong aga, kabay nga ara kita sa maayong kondisyon. Healthy kag healthy ang bawat isa. Upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Ha? Before nga magpadayon kita, gusto ko lang i-remind, tagsa-tagsa, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw. Sining aton nga DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kaga Klinika Sporbiotics. Bawal magkasakit, dapat maging healthy kita, dapat maayo permi ang aton nga exercise, maayo aton tulog, kaga kabay nga kada isa kag isa maging happy. Siling ni Enrile, gusto ko happy kayo. Ha, sige. Good morning mga partner, Sir Kevin, Sir Boy.
2: Good morning engineer, good morning Sir Boy. Kag syempre sa mga suki naton nga tigpalamati, no. Always gid nakatutok kag nagapamati sa aton programa ang impormasyon sa kayong lawas. Ang Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang mga solid listeners naton, ang K5 solid supporters or ang KSS naton, no. Mayong aga sa inyo tanan kag syempre hindi gin magkalipat, no, ang inyong pangdepensa, no, sa batok sa mga balatian ang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C D3 Bio kag Klinika Sporbiotics para kampiyon permi ang inyong health condition kag ready sa anuman nga challenges sa adlaw-adlaw.
1: Dapat lang mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. First thing quote mo, ha. Pagka-inrili, ha. Mayong aga man, Sir Kevin, mayong aga sa Tumasuki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Snowlabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa-kampiyon ng lawas kay naka-DTX 500 daw muning kampiyon with kay may super antioxidant
4: ka, ano, Itan? Itan. May super antioxidant kay gagapang kontra sa ginatawag na premature aging sang imo silula. Ano ni balang ginatawag na premature aging sa aton silula, no? Kung ang bisyuhan ka, engineer, stress ka perme, ha? Tawag na gani, kulang ka sa tulog, ang silula mo, imbis nga may correct or prescribed age sa malabot, galipot ang kabuhi niya. Para malabot yan na o mas malawig ang kinatawag ng kabuhi sina, dapat naka super antioxidant ka per minute. Dapat naka DTX 500, no? And of course, kung diabetic ka man, the best man eh, ang kinatawag nga DTX 500 kay magkinatawag nga ampalaya extract, no? Nga gamimik, nga sunod-sunod sa insulin. That's why ganubo, gamat-amat ganubo ang imo blood sugar. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa kinatawag ng mga microbial invasion or mga anomalies sa sulod sa imo lawas, no. Remember, your immune system is your police. Huwag mo nang tanod o huwag mo nang garunda sa imo lawas. Kung may makitaan niya ng mga foreign body or do hindi amo siya ni gahimos. Pero kung lupay-pay ni siya, kung si engineer pa tao sa ron, favorite term ni engineer, lupay-pay, hindi tayo makareact ang imo immune system. Dapat naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka, adlaw-adlaw. Ang paaman, gamat-amat kaputi, ganami ang imo skin. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eyesight, kampiyon ng imo vision, mag eye care gold. Ang eye care gold amo ni ayang suplemento nga specialize sa health sang aton mata para malayo pang sa pagkaburon, no, layo kasi ginatawag ng pagdevelop sa mga masakit sa mata. Dapat naka eye care gold ka, no. So remember the name eye care gold. Updantan isang eye care drops pang tinlo sa aton mata, may hyaluronic acid that is really good for the health of our eyes. And of course, kung nakasunod na ang tangkaso busip on kagilanat nga dala sang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat, good morning sa tanan-tanan. Sining nga aga aton istoryahan ining pulo pabalhas, bala Sir Boy.
4: Pulo pabalhas, ha?
1: Oo. Amo ning kinanglanon man aton, parang mga mga tinagong mga tubig-tubig, lamig sa aton nga lawas, magwa. So kinanglan aton exercise. Kung mag-exercise kita, dra magagwa ang aton nga balhas. Aton istoryahan mga benefits sining sweating or ining balhas
2: no?
1: O pabalhas aton iniistoryahan with Sir Kevin Bigay.
2: Madam, ugin nga salamat engineer no kag sa para sa aton na DTX 500 kag Mighty C Health Alert. Aton pag-istoryahan kung ano bala ang benepisyo nga ginahatag sa aton lawas sa pagpamalhas engineer no. Mm-hmm. So kita nga mga Pilipino no ang aton nga lugar is na locate sa lapit sa equator. So ang ini nga mga lugar has a tropical weather engineer no. So either duwa lang ang ila season no.
1: Mm-hmm.
2: Dry season kag wet season engineer. So mula na nga aton nga season. So subong nga tion nga perte ka grabe ang init no. Kata galabot gani 42 degrees Celsius ang heat index naton sa isa ka adlaw engineer. So imagine ano na balak init no. So hindi gid malikawan nga ang aton lawas magbatsyag sang ginatawag nga pagpamalhas.
1: Mm-hmm.
2: So ano ini balang balhas engineer? Ining balhas ining tubig balang nga gagwa sa aton panit no. Halin ina sa aton sweat glands no.
1: Okay.
2: Ining sweat glands amo ning nagaproduce sang ginatawag naton nga sweat or balhas no. Ano balang benepisyo sini? Una, ang pagpamalhas amo ni siya ang paagi sang aton lawas para ma-regulate ang aton nga body temperature, no? Gina-regulate niya ang aton body temperature para hindi kita mag-overheat engineer, no? So imagine bala maski wala ta aircon or hindi ta magpa-electric fan,
1: mm-hmm.
2: ang aton nga lawas has a may ara siya pamaagi para i-cool down or palamigon ang iya nga lawas, no? Ang iya nga kaugalingon ina pinaagi sa pagpamalhas engineer. Kaya nga kung pagpagwa mo sang balhas tapos ina nga balhas bala engineer madapyahan lang sang gamay nga hangin mabatsyagan mo din tugnaw di bala?
1: Oo.
2: No? So muna siya ang mechanism sang ginatawag na balhas kung how paano niya gina-regulate ang aton body temperature kung ginapagwa niya ang init sang aton lawas paagi sa pagpamalhas kay para hindi tama heat stroke engineer.
1: So may mga advantage kung balason ka. Pero kung kumprontahon ka ni Mrs. nga do medyo nagabiyan ka, wala ka puli timprano, balason ka man bisan gabi na.
2: Ati cold sweating na naiya engineer no.
5: Amo na una nga U-turn engineer subong.
2: Kagi kaduwa engineer. So syempre kung ginapamalas ka, syempre ang pagpamalas kis associated man ina siya engineer sa mga physical activities.
1: Okay.
2: No, kung the more ka nagahulag,
1: uh-huh.
2: the more nga active ang imong lawas or ang imong metabolism man. Engineer, no? Siyempre, nagdalagan kada 30 minutes, normal, no? Manginit imo lawas. So, pamalason ka gid. So, pero may ari kita tutukan, engineer, no? Isa ka myth or isa ka fact na aton ihimay-himay yon. Ang balila kung gapamalas ka ko no, isa man sa pamaagi sang lawas naton mag-detox.
1: Aha.
2: No, detox. Magambal ta detox ang mga toxins ginapagwa sa aton lawas. Remember ang aton lawas has two main detoxifying organs. Ang liver tag ang kidney.
1: Skin. Tag ang skin pa. Hindi ba na ang skin gawla ka
2: so, detoxify? So muna nga aton ni ano engineer, aton niya nga i-debunk no. Yes ang pagpamalhas no makabulig sa pagdetoxify sa mga toxins pero gamay-gamay lang gid engineer no.
1: Okay.
2: Like ang urea ang mga toxins da nagaupod na sila sa aton nga balhas pero gamay-gamay lang gid na iya engineer.
1: Okay.
2: Kaya nga ang aton nga detoxifying organs gidya ang makabulig gid sa pagdetoxify sa aton lawas is the liver and kidneys.
1: Okay.
2: So muna so ang benefits niya sa pagpamalhas is to avoid lang gid ang pag-overheat sang aton nga lawas engineer no.
1: Mm-hmm.
2: Kasi syempre to keep us feel to keep us moving as well engineer to avoid overheating samtang kita nagagiho because kita nga mga tao we are born to move no kinanglan ta gid ya magiho para ang aton nga lawas is also in homeostasis engineer no.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: So ano bala ang mabulig sang antioxidant engineer in terms of detoxification. Kaya ang balta ang pagpamalas, dutay lang man i-detoxify sa ato niya nga lawas, pero paano bala makabulig ya ang antioxidant, especially ang DTX 500 kag ang DTX coffee mix naton nga samtang gakapi sila, ga-detox sila. So amo na nga ton tagaan attention engineer. So may ara sang toxin sa aton lawas nga hindi kaya i-detoxify sang kidney kag liver.
1: Aha, so kinanglan sang babalas ka?
2: Hindi man kaya sang pagpabalas engineer.
1: Aha.
2: Ano ini nga mga toxin? Amuning free radicals engineer. Ang free radicals amuning produkto sang normal nga proseso sang aton lawas, especially no, simple mo lang nga paginhawa or ang imuda nga liver kag kidney naga-detoxify, naga-produce na sila sang free radicals. So meaning sila mismo nga naga-detoxify, hindi nila kaya i-detoxify ang ginatawag nga free radicals. Diri na nagasulod engineer ang importansya sang antioxidant. Kaya nga ang antioxidant lang ang kaya mag-detoxify sang free radicals.
1: Aha. No?
2: So importante gid engineer nga sa aton diet no may ara kita good source of antioxidants. Kag permi naton ginasulit-sulit nga ang pinakanami nga source sang antioxidant is paagi sa pagkaon sang prutas kag utan no. Kay ang antioxidant makuha lamang ini naton sa ginatawag naton nga mga prutas kag gulay no, ang high amounts. Even though ang aton liver ga produce ang antioxidant engineer, pero hindi sufisyente, kulang na kulang ang gina supply sa aton sang aton nga liver or ang glutathione sa aton lawas para i-detoxify ang amount sang free radicals nga ara sa aton lawas.
1: So, so dapat hindi dulaon pagkaon sang prutas kag mga vegetables.
2: Yes, engineer, adlaw-adlaw gi dapat nagakaon sang prutas kag gulay. Galing nga sa tuman man sang aton nga kasakuon or sa the way sang aton nga lifestyle engineer, kis hindi naton ma-fulfill or ma-labot ang desired amount or ang required amount nga magkaon kita sa mga prutas kag gulay para malabot naton ang desired level of antioxidant sa aton lawas to neutralize or to detox these free radicals. So diri na ang nagasulod ang importansya engineer sang pag suplemento sang DTX 500 no. Ang DTX 500 ang ginapabugal nga suplemento sang Clinica di Alternativo nga may pinakamataas nga free radical scavenging capacity engineer. Ining free radical scavenging capacity, amuni siya ang kaabilidad sang isa ka antioxidant kung ano siya kakusog mag-detox sang ginatawag nga free radicals. So anong ginahimo sini mga free radicals sa aton lawas engineer? So ini siya isa ka toxin nga pwede magpatay sa aton selula, rason sang premature aging ambal ni Sir Boy Kagina, rason man sa pagtuhaw sa nagkalain-lain nga mga balatian, pagtuhaw sa mga inflammations kaangay sa mga pagtubo dira sa mga tumor no, mga pagdevelop sang cancer, kag syempre later on no ang mga metabolic diseases kaangay sang diabetes, hypertension no. Amuna siya ang mga balatian nga pwede magtuhaw tugas ang free radicals. Kag syempre ang free radicals ang bako gani engineer, wala pa maagi ang aton lawas paano ni siya i-detox kundi paagi lang gid sa pagkaon adlaw-adlaw sang prutas kag gulay nga bugana sa antioxidant. Kaso hindi naton kaya i-fulfill ang pagkaon sang prutas kag gulay adlaw-adlaw unless nagidya kung pure vegetarian ka kaangay ni Doc Ramil engineer no. So si Doc Ramil gani vegetarian na naga DTX 500 pagyapon engineer no. How much more ang mga listeners or mga suki naton nga hindi pure vegetarian, so they need additional protection nga kaya ihatag sang DTX 500. Partneran na lang nila sang Mighty C Alkaline Vitamin C engineer. Bangod ining duwa ka suplemento naga-provide sa aton sa mga antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sang free radicals nga hindi kaya i-detox sang aton liver kag kidney.
1: Si Dr. Ramil nagambala siya nga minimum lima ka DTX 500 kag lima ka MyTC gina-take niya adlaw-adlaw, Sir Kevin.
2: Yes, engineer. So amo na ang benefits gid engineer or nga kinanglan naton mag-take sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Kundi para i-detox ang toxin nga hindi ma kaya i-detox ang aton nga lawas. Kundi antioxidant lang gid na ara sa DTX 500 kag ang MyTC Alkaline Vitamin C ang may kapasidad mag-detox, engineer.
1: Kagay isa pa si Sir Kevin, kung balason ka bala, maasin mo do, salty lang, yes, asin mo, kabuti nga nun, ang extra nga mga salts sa lawas mo, pagbaon niyo man, Sir Kevin?
2: Yes, engineer, ang composition actually sang aton nga, nga sweat or ang aton nga balas, may trace amount of salts ina siya, engineer. That's why, ang sabor sang sang balhas no is very salty.
1: Okay.
2: No, salty na siya. But some instances, may ara instances nga ang balhas kung ano blay mo gininom sang gabi no sa mga plainom da kung nag-inom ka tuba, nag-inom ka da beer,
1: gagwa
2: man da? Ka whiskey. Yes, engineer. May traces of amount of alcohols man na da nga nagagwa sa imo balhas. But ang main point di is ang atong sweat glands is not our main detoxifying organ kundi small amounts lang gid ya engineer ang kaya niya ipagwa no bangod ang atong niya nga main detoxifying organs is liver and kidney but may ara sila isa ka toxin nga hindi kaya nila pagwaon sa atong lawas ina ang free radicals kag ina nga free radicals kayang-kaya tapnaon or neutralize sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. So para sa pag-detox sang inyong alawas, mag-DTX 500 kag MyTC Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw.
1: Sir Kevin, salamat sa mga informasyon. Proceed kita sa talk ni Doc. Mga benefits naman nga mahatag sang D3 Bio with Sir Boy Solweta.
4: Thank you, engineer. Kanami isang lecture ni Sir Kevin. No? It's all about the right way to detox your body. So, kung gusto ko mag-detox ang body mo, more on fluids.
1: No? Okay.
4: More on fluids, kay. It's your kidneys and your livers that is basically the basic filter or the main filter of the body. So, antioxidant kag fluids. Ang pabalas, okay man ko. No, ang balas, Sir Kevin. No? Maka-detox ka man po. Ang pagwa daya is most likely is the dogi na
2: trace lang no
4: trace lang kasi morning
2: pintok lang gid ya
4: morning sa gid pag maintain sang temperature sang lawas during exercise during physical labor amo dala nga gwa ang
2: hot weather
4: pero ba mo makita nga importansya no sang knowledge no anyway dili sa D3 Bio tun-an ta kun ano ba la mabulig ni D3 Bio when it comes to overall health. Overall health. So unahon tagidya ang nabalaan ng gidya sa tao kung anong D3 Bio. D3 Bio is a natural antimicrobial food supplement. Meaning to say, ininga food supplement ang iya niya gina-specialize o specialista ni saya when it comes in fighting microbes naturally.
1: Okay, bacteria man sa fungi, parasites,
4: virus or parasites because nga tungod sa ginatawag nga medium chain fatty acids nga makuha sa cold pressed extra virgin coconut oil. Sa cold pressed extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio makuha mong pinakadamo nga ginatawag nga lauric acid kag iban pa nga mo nga natawag nga medium chain fatty acids no ini tanan-tanan nga mga MACFAS nga ini have superb antimicrobial properties but even though no that antimicrobial properties is multiplied 200 times engineer 200 times mean to say baskog na sa pero kon matandog ni sang aton lapay it is multiplied by 200 times
1: daw si Incredible Hulk gali, pagka gulpi lang siya, powerful siya dahil.
4: Powerful siya, once ini nga MACFAS, ang lauric acid matransform sa atong lapay into monolaurin. It becomes a super antimicrobial. That is natural. Ha? Natural ni siyang natural. But silingon, kung huwag ka na natap na ito sa unang pag-agi sa lauric acid galing sa D3 Bio, ang pagbalik niya, sigurado tap na o niya gid ka, kay monolaurin ni siya. No? So, everybody knows, no, sa 7 years nato niya pag-lecture di, no, sa ano kabakod sang ginatawag nga monolorin nga makuha mo sa D3 bio. It could kill, even according to research and science, it could kill even hard to kill viruses and bacteria because of its ginatawag naton antimicrobial properties. Ano ning yan yung mga processes ini ginaguba ya ang panit sa mga mikrobyo.
1: Mm-hmm.
4: Ginapungga niya ini sa pagdamo kag ginasulod niya mga cellular nga infected na sa mga mikrobyo para hindi man sila makapadamo, no? So this kind of defense mechanism nga makita mo sa may by monolorin nga rin sa D3 bio is really effective. But do you know D3 bio, as we discussed for the past few months, is also good for your brain? Na man ga provide man sa sang ginatawag nga energy sa imo brain through its ketones. These ketones from D3 Bio does not only provide energy to your brain but also cleans your brain. Ang nami pagid, ano pagid mo brand ni D3 Bio, naugta to sa natong tiyan.
1: Mm-hmm.
4: Let's talk about metabolism, no? Ang D3 Bio, its medium chain fatty acids will basically help your body use those energy, no? Metabolize because of its medium chain fatty acids again, no? Ginapataas yung ginatawag na core temperature mo para nami imo metabolismo. Kung nami imo metabolismo, nami ang enerhiya nga mahatag sa lawas, no? Meaning to say, it will D3 bio maximize the food that you eat, lalo na kung ang ginakaon mo to are fat soluble nutrients, minerals man, vitamins man, or antioxidant, gina-maximize na dito di bio. That's why gabaskog ka, no? Unlike yung kaon katutod sa mga healthy nga pagkaon, wala ka man sa ginatawag nga amplifier or ginatawag nga enhancer sa ginatawag nga ini nga mga nutrients, ay di mo ni siya ma-take advantage good. Pero kung naka D3 bio ka, ha? Ma-maximize mo ina.
1: May tumangkot, Sir Boy. Ang matuod ini nga ang aton blang atulan, ang aton nga unto, mabuligan man kung mag-take kita D3 bio kay tungod gina-absorb sa aton lawas ang mga calcium nga gina-take naton kag phosphorus, Sir Boy, nga amo ni sa ang proponent sang aton bones kaga unto, Sir Boy.
4: Correct, engineer, no? Ang D3 bio does not only help the absorption of calcium and phosphorus, but it also helps the correct way to store calcium.
1: Correct.
4: Calcium should be on the bones. Dapat arak na sa bones. Dutay na sa dapat sa heart.
1: Okay.
4: Sa bloodstream, no? So, by helping the absorption of other minerals like magnesium, this helps facilitate nga ang calcium masulod to sa imo bone.
1: Okay.
4: Ang phosphorus, which is they are directly related nga ini mausal man sa aton lawas, no? So when it comes to minerals absorption, amo man na engineer, no, gabulig man da ang yatawag nga D3 bio. So abi mo nag-inom ka lang D3 bio kung tatangkaso ubusip on kagilanat, but it really affects your overall health. Let's go deeper, engineer. Let's go sa ginatawag sa imo gut.
1: Okay.
4: What happens in your gut, no? Example, ang inom ko na Clinicas probiotics ni Sir Kevin, no? Ha? 80 billion colony forming units of different kind of spore forming bacteria nagsulod sa tiyan mo. Ngao, dan mo ni siya sa D3 bio. D3 bio, kung nakasurvive man gidya ang ginatawag to ang mga probiotics against sa acidosis ng imo tiyan, sa ginatawag nga acidic environment sa imo gut, base hindi na siya yaka-survive sa mga ginatawag ng mga harmful or bad bacteria sa imo tiyan. D3 Bio assures your gut, no, nga puno sa probiotics by protecting ginatawag naton good bacteria. Pero pintas sa bad bacteria.
1: Correct.
4: Meaning to say, it has this innate intelligence to take care of lactobacilli and other kinds of probiotics.
1: Mga friendly allies niya, Sir Boy.
4: O mga bifidobacterium na ginaprotektahan niya ng D3 Bio. Pero ang mga bad bacteria sa tiyan nga gapatay sa imo probiotics, ginatapna na yan D3 Bio. Yeah. So anong balang importansya sini? Ha? What is the importance nga may ara ka defender sa imo gut, no? Kung nami ang imo yatawag nga gut bacteria, nami ang imo happy hormones, nami ang imo serotonin, nami imo dopamine, those things that does not only affect sleeps, but it affects a lot of bodily functions.
1: But ah? Ngayon, Sir Boy, yung aton intestinal lining, mga intestine lining, bila Sir Boy, ginapabakod niya, gina-strengthen niya, para nga hindi ka magsulab nga duga aslong imutyan, Sir Boy?
4: Kung naka-detribayo ka.
1: Oo, gani. Kung naka-detribayo, ano na mga benefits mo?
4: Ang mga lining nga ini, ginabuligan ni repair sa ginatawag ng mga probiotics, no? Nga ginalagaan ni detribayo. That's why it's really essential, ha? Nga mag-detribayo ka everyday. Not only kung masakit ka.
1: Mm-hmm.
4: Ay, mainom ko detribayo kung ginadutang kasuhon ko. Asaktong mana.
1: Mm-hmm.
4: Pero inom ka detribayo everyday because you still have a lot of health benefits. Nga, why mo pa nabalad? It's good for your brain.
1: Uh-huh.
4: It's good for your metabolism. It's good for the absorption of minerals and vitamins sa mga healthy foods nga gin-prepare mo da sa imo pamilya sa lawas mo. Luto-luto kada laswa.
1: Mm-hmm.
4: Sa ginatawag ng mga mahalon klase nga isda. Ha? Kag mga mahalon klase nga prutas. Pero pigaw man ang absorption sini kung hindi mo pagkupdan sa ginatawag ng mga enhancers and amplifiers like detribayo, no? So, di mo makita nga ang detribayo is not only good or superb in fighting ginatawag nato ng mga harmful microorganism. Detribayo basically is a superfood supplement that affects your overall health. So, kung gusto mo kondisyon ka or gusto mo lang yan, dali ka mag-ayo, ha? Sa kontratang kaso, obosip on kagilanat, ay mag-detribayo.
1: Okay, salamat sa maayo kag klarong informasyon ginhatag ni Sir Boy. Proceed naman kita sa mga benefits nga ang maligugig kita kamaggamit kita sang DTX Beauty Soap. No? May mga benefits eh. Dapat kinanglanta ma-moisturize ang atong skin, Sir Kevin. Dapat medyo nami ang suabi, kumhining, blaya, do ka healthy kaya sa skin niya, unlike yung do...
2: Luwas sa feeling refresh ikaw, engineer, kung maligo ikaw. Dapat ang imo nga sabon nga ginagamit, may kakayahan nga proteksyonan ang imo panit batok sa mga mikrobyo nga pwede magtugas ang skin infection kag skin diseases, engineer. Ano yun yung mga skin infection kag skin diseases? Kaangay na lang sa punggod, no? Mga bun-i, alap-up, mga athlete's foot muda, or mga eczema, engineer. So, dapat imo sabon, may protection yung ginahatag batok sini, no? So, dapat DTX Beauty Soap, no? Kaya DTX Beauty Soap is sabon nga may ara sang skincare property kag antimicrobial property, engineer. Kay ang DTX Beauty Soap himo sa papaya fruit extract, ampalaya leaf extract, guava leaf extract kag syempre Madrid di cacao extract kag ang VCO, no. Ina sila nagapossess sang antimicrobial property nga ginapatay ang germs nga pwede magtugas sang skin infections kag skin diseases sa inyo panit. At the same time, nagahatag sang nourishment sa imo nga panit, no. Gina-nourish niya imo panit para maging moisturized, engineer.
1: Oo.
2: Nagaputi, no, kay ginakakas niya mga dead skin cells, no, kay ang papaya may ara sang papain nga ginaamat-amat, exfoliate ang mga dead skin cells sa aton nga panit para magwa ang mga younger looking cells. So daw samtang gagamit ka DTX Beauty Soap, nagapabata ang imong panit, engineer, no?
1: Kaya naga-support man ni siya sang skin barrier nga nagabulag protect against dryness.
2: Kag nagaputi gid mo panit, good bugana siya sa antioxidant nga nagakakas sa mga dark spots kag blemishes sa inyo panit. So diin ka pa, no? Diri ka na sa sabon nga makapahamis kag makapaputi sang imo panit at the same time protektado batok skin diseases.
1: Ano naman ang aton himuon, like for example gabaho yang imo nga ilok? Sir Boy, anong rekomendasyon mo ya? Dumay ara man ta sini
4: aton Clinica Deo Fresh. Oh, okay. Na Clinica Deo Fresh sa fresh isa ka deodorant nga may VCO nga kaya tap na kon mga mikrobyo nga gatugas sa gitawag nga underarm body odor. That's why this deodorant Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness kay mismo ang source or ang rason nga pagbawo sa imo ilok ha, ginakakas jagid no. Ini nga VCO nga sa klinika DioFresh is also rich in vitamin E that basically helps in your the health of your skin sa imo underarm. That's why gamat-amat ni sanag, gamat-amat ni puti no.
1: Mm-hmm.
4: Ikaw naka-klinika DioFresh deodorant.
1: Pero kinanglanta kada aga mga pigid tayo sa buhay. Kaya ining kape ya naga kapangapi ka na, naga-detox ka pa. Sir Boy, di, gina, himubuligan niya, energy, kag-alertness, kada aga, Sir Boy, after ng makakapi kita, kung may mga digestion problem kita, manami mo ni, kimiara nga chia seeds, nga taas fiber, Sir Boy, para nami ang imo bowel movement. No? Kaga makabulig mo siya, Sir Boy, kimiara ni siya nga ampalaya, nga
4: extract.
1: Oo.
4: Ampalaya extract.
1: Ampalaya extract nga kung taas imo blood sugar, makabulig mo ni Sir Boy. Ano pang mga benefits?
4: Kayo ko ang pinakamutante gid ang DSE,
1: oh, no,
4: ang super antioxidant ginputang sa kape para maka-detox ang imo lawas taga-aga. Kung ikaw naka DTX coffee mix everyday, detox na ang imo silila, detoxado man ang imo ginatawag nga colon kang imo rectal area. That's why layo ka sa colorectal cancer kay may chia seeds ka ini. So kung gusto ka kape nga aga pa medyo feeling mo na dunaligo man,
1: uh-huh,
4: imo silula magklinika DTX coffee mix. Talking about detox in a coffee, kung gusto mo niya masagad sa buto,
1: uh-huh,
4: ang pag-detoxify sang imo kape, sang imo lawas through drinking coffee, mag-DTX premium coffee. Tandaan na nga lang, DTX premium coffee, may ergotayoni, nalinsagano mushroom, the herb of immortality, the longest staying antioxidant, ginputang sa kape para i-revive tanan mga antioxidant mo sa sulod para mausal tanan sa lawas. Ginduangan pag ni Dr. Mil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant kaya sa DTX 500, ginputang pag sining nga kape to give you that double barrel antioxidant confidence, no, kumbaga, or advantage para makabato sa imo bisyo, lalo na sa mga nagkape na nga bisyuhan. Isli ang inyo kape. Kung hindi nyo muntat inyo bisyo, dapat ang kape nyo DTX Premium Coffee. Ang sweetener,
1: Stevia?
4: Stevia. So, hindi na problema if you're if you're diabetic, no? Or you simply want to look young, gusto mo mag-unli coffee every day, ha? Mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: Kaga hindi niya pwede yang maka-multiple pangapi ka.
4: Oh,
1: duwa sa aga, duwa sa udto, duwa sa gabi, kay nami.
4: Oo, kung lalo na kung gusto mo da i-enhance, lalo na kung may ginainom kay ibang food supplement kay gusto mo ma-maximize ta na. This and DTX Premium Coffee.
1: May mga sekreto man, Sir Kevin, ining pre-bio coffee.
4: Mm-hmm.
1: Sir Kevin, anong mga extra benefits nga matag sang pre-bio coffee, Sir Kevin?
2: Siyempre, engineer, no, ang benefits gid sa prebio coffee is layo ka sa stress,
1: mm-hmm,
2: no, bangod sa probiotic nga ara sa prebio coffee. Ano ginahimo sa probiotic sa aton? Nagabulig ini sa paghimo sa mga happy hormones kag gut derived vitamin B's na kinanglanon sang aton brain health, no, sa pagmanage sang para sa brain function, engineer. Kay kung nami mo brain function, nami ang pagmanage or nami man ang imo nga emotional stability, engineer, no? So dali-dali ka lang maka-adapt sa stress, engineer. So hindi kaya dali-dali ma-stress kung ang imo kape pre-bio coffee. So kung abi mo, kung matyag mo do ka stressful sang imo nga adlaw, magtimpla lang sang pre-bio coffee kag makibot kag amat-amat kana yung humliwat kay bangod sang pre-bio coffee.
1: Kung may mga digestion pa, indigestion problem ka, makabulig niya ang kape niya.
2: Yes, engineer, no, kay ang probiotics nagabulig gid ina sa pag sa inyo nga gut health, no. Pero speaking of gut health, engineer, ang Clinicas Probiotics ang specialista dira, no.
1: So okay.
2: Maintains ang inyo nga gut health, bangod ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula, no. Ang benefits nga ginahatag sini, ginaproteksyonan ka mo batok constipation, no, kay ang diarrhea ang probiotics nagabulig sa pag digest ang aton nga mga food particles sa aton nga digestion, engineer, sa aton digestive tract to avoid constipation. At the same time, ginatap na niya ang overgrowth or ang pagdamo sa mga bad bacteria sa aton nga tiyan nga pwede magtugas ang ginatawag naton nga diarrhea, engineer, or even ang mga nagas suprehers ang ginatawag nga amebiasis dira no kung kamo may amebiasis tumar kamo Clinicas Probiotics kagad dasig lang ang inyo kang pag-recover against amebiasis. Kag syempre ang hindi matawaran nga protection against colorectal cancer, engineer. Kaya ang probiotics no ginakaon ni nila gali mga carcinogenic agent nga ara sa aton pagkaon, nga present sa aton pagkaon no. Ila binagid kong mga palakaon kada mga sinugba no. So amo ginang mga very rich in carcinogenic agent. So kung pala inom kas Clinicas Probiotics ang ina nga mga carcinogenic agent hindi na ina makasulod sa aton lawas kay ginakaon na ina sang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics. Kag syempre sa mga kababaihan da perme nga naga-experience ang pabalik-balik nga urinary tract infection. Nag-ayo ka na ligad, kaso nagbalik, basi kulang lang imo nga lawas sa ginatawag nga good bacteria. Kag natagaan, oportunidad ang bad bacteria liwat magpadamo. No? So, muning importance na kinanglan magtumar sa Clinicas Probiotics para layo ka sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
1: Gina, sa para sa mga babae ni ako niyo, Sir Kevin, para sa mga lalaki, ining lalaki bilang nga nagaloy-loy, nagalaylay, gusto nila mag-untay ang ila na the junior, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. May maka kaklabuas ka ini, nag-increase ang libido in mga sex drive bala, Sir Boy, na nag-support man yung sexual performance sa mga lalaki. Butsin yun nun, do sungayan dahil yung lalaki pag nakainom sang extend food supplement for men, nag-improve ang ila energy. Kag ang ila stamina, Sir Boy. Kaya nga, nami ang blood circulation, kung kinanglan mo nga mayo ang imumanoy, kinanglan mayo ang blood circulation, mag-take sang extend food supplement.
2: Engineer, bangod, ang extend food supplement, bugana sa phytonutrients, kag amino acids.
1: Okay. Sige, so, sige.
4: Gusto mo namin manimo blood flow, magpamasayad lo adlaw, no? Ang sekreto sa masaya, alam ang isa sa Balanios, mag-DTX liniment oil lang sana, oil lang bayan, kampiyon, ang hagod sang init nga ginatag sini, ga-relax sa imo mga muscles, kag sa mga kasukasuan, kampiyon man, ang ginahatag nga aromatherapy sa imo, habang ginamasahi ka, no? So, hindi lang sa pangmasahi, kung ikaw may biyahe hilo, galingin ng ulo mo, pwede mo naman yung pamasimutan ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Wala kita chimpo, Sir Kevin. Abi, jutay lang mga parting words naton.
2: Yes, sa mga suki naton nga tigpalamati, no? Available lang naton yung mga produkto sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo lapit sa inyong lugar kag sa mga pili nga mga pharmacy, no? Sa inyong nga lugar. So, para sa dugang nga impormasyon kag sa address ng amon nga mga clinic, magbisita lamang sa Facebook page sa Klinika de Alternativo. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa ang impormasyon sa ikayong lawas. Diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Kag sigiyon talang pagsuplemento, adlaw-adlaw, no, ang pagtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant, makabuligid sa pag-detox sang free radical sa inyong alawas. Kag syempre, makabulig sa pag-control sang inyong blood sugar level. Kag syempre, no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang aton nga resistensya. Ang D3 Bio, para may pangontra kita sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas ang mikrobyo, kag para dasig mag-ayo, mag D3 Bio, kag para sa mas mabakod nga gut health, kag mas gin pabakod nga probiotic food supplement, tandaan, Clinicas Probiotics.
1: Sir Boy, dutay lang.
4: Mag DTX 500, alo-adlaw, para hubi ng sinila, hubi ng tsura, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para protektado ang nagtawag natong nga lawas against sa invaders, no? Kampiyon ang imo immune system. Kung gatang kaso, ubos ipon kagilanat, mag D3 Bio, kampiyon nga mata, mag eye care gold. Ako si Boy Zulweta Gamal, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, Viernes edition, salamat sa inyo paupod in behalf ni Dr. Ramil Oy, aton nga pinalangga nga CEO. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, ialbao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Natural gini. Basta kung may makwartahan, tungaan mo ko ha?
2: Oo eh.
1: Nan, amo na iya para patas-patas lang ta.
2: Hindi man guro pwede nga duwa ta nagplano tapos ako lang iya makapaldo.
1: Ah, diba si amo na iyang plano mo ti kung hindi gina iya pwede, no?
2: Ay, oo, abot ta na kaya.
1: Amo na gani nga walang iwanan, basta makwartahan. Alangan duwa talag tigang tapos ikaw lang yung makaon. Confirm man aguro, no?
2: Ay, huugid lang eh.
1: Amo na nga dapat partiyahan na kita para everybody happy.
2: Sadya-sadya eh, no?

0: Kamusta ka, Bong Sansaw?
1: Okay lang ako, Miga. Ikaw, ya? Kamusta di ang pagpulupong ko mo kag ang isip malita?
0: Ay abaw, Bong Sansaw. Medyo paras kagali bagambal, no?
1: Paras? Kamalo ka, Migs, nga pariyentihan na'y kami sang basketball player nga si Benji.
0: Benji? Sino nga Benji man?
1: Benji Paras, ah.
0: Ay, gali. By the way, ako ang dapat mga musta sa imo. Kamusta ang ginapatrabaho ko sa imo?
1: Well, so far, so good. So good, so far.
0: Do ang ginapamatian ko kadagabi ba? Ano?
1: Sa tuod lang, Migo Bingbong, ginpagwaan ko na sang resulta nga ikaw ang daog.
0: Pero ang sa tuod-tuod niya?
1: Ah, hindi na lang pag-usisa ang tuod nga resulta. Migo Bingbong, ang importante nga ikaw diya ang nagapanguna sa akong survey.
0: Kampiyon nga survey, Bong Sansaw.
1: Sa 5,000 ka mga Pinoy.
0: Aba.
1: 4,999 ang sa imo.
0: Uy!
1: Isa lang gid ang nagpabor kay Inday Saray.
0: Aba? Tuod ka?
1: Kag ang isa na kabilog, empleyado ya pa.
0: At natural, iya ginaya kay ti sa iyaga trabaho mong.
1: Karon sa hapon, magwa na ina sa social media.
0: Aba?
1: Diaryo.
0: Mm-hmm.
1: TV.
0: Uh-huh.
1: Kag radio. Ang resulta sa ngakon, kampiyon na survey.
0: Bao, Bong Sansaw. Ikaw na gidya ang may pinakakampiyon na survey sa bilog na Pilipinas. Perdi mo pa ang WSW nga gasurvey.
1: Wow! Ako pa ya, Migo Bingbong. Accurate niya nga survey?
0: Amo gani nga tungod nga kampiyon ang imo survey. Imbis tunga nga kwarta sang malita ang ihatag ko sa imo.
1: Huh?
0: Himuon ko na gidya isa ka malita.
1: Wow! Ay, abaw! Dako na ina nga kapital sa scatter.
0: Ano? Gascatter ka gali, Bong Sansaw?
1: Ay, awawala, Migs, awala. Joke-joke lang na iya.
0: Sadya-sadya, no?
1: Bye!

Bitbit ko na ang isa kamalita nga kwarta. Puwerte kadamo nga mga kwarta. Ang maayo pa sini. Agod masalan lang kuya nga daw. Wala lang. Masakay lang ako sa tricycad ah. Agod layo sa hordap. Kag ang ibayad ko sa sikad, 1,000. Keep the change na lang dayon. Wow! Kanami lang gali magbayad si Migo Bingbong. Mapaldo kagid. Kun magtrabaho ka sa palasyo. Sige lang. Ikapital ko pagid sa negosyo ko. Kagang iban? Lingaw-lingaw ko. Scatter ginagmaya. Wow! Daku kagid nga bulig sa akon, Baby Eng. Ikaw gidang anghel. Subong bisan daw yawa pa ang imo pangadlaw, anghel kagihapon. Ay salamat tungod sa imo. Napaldo si ako. Busog-busog gid ko sini. Tiba-tiba gid. Sadya-sadya ino.

0: salamat. Ay, nakaabot gid man ta sa ospital ba?
1: Kani man Mads. Kag perte man gali ang nasakyan tanga tricycle, no?
0: Perte ka sigurista. Galing, mas sigurista kaya Mads ya.
1: Kagaan naman Mads.
0: Kay kun pangalipay, ara kaya. Pero kun binayra na'y nagani, ako lang ya.
1: Ahay, si Mads kayot man. Mag-amo ka na bala, Mads. Ti, paminsaron mo man tani kun magbinayra na'y anong ibayad ko?
0: Heh, abo na gani, Mads, ang problema da.
1: Kabalo ka naman nga pigado, lagdiyang miga mo. Pigado pa sa ilaga. Ti, mapaabot ka pa sa akon. Salamat gani ko, Mads, na ara ka. Kay may makasalbar man sa akon, Mads.
0: Ay, mayo ino.
1: Sa pila ka adlaw, Mads. Basi mag-abot ang tiyempo nga maka-afam ako, makabawi gid ako sa imo.
0: Abaw! So, san o panaya ang pila ka adlaw man? Duwala man gihapon.
1: Mesus imo man niya. Eh, mabot gid na, wala pa na balaan mo.
0: Kagsasan o nga dason, Mads.
1: Ang importante, Mads, nga nadala to na lang di sa ospital si Norping. Ah, agad madapatan siya sang nagakaigo nga bulong.
0: Hmm, maayo siya ah. Kag nagakaigo nga pagbulong ang ara gid sa iya.
1: Ngan?
0: Samtang sa akon, nagakaigo ang bulsa.
1: Ati.
0: Igo gisini ang bulsa ko.
1: Ay, sige lang, Mads. Ah, i-bless kagid kay nga, ah. Maayo ka nga tao. Hmm. Pilo-pilo na, Mads.
0: Basi naton magpililo na ning lawas tasang bayranay dire.
1: Eh, parifan mo kay Norbing, eh. Kaya hindi ba lang damo man siya kwarta?
0: Maayo kon i-refund ya, eh. Hindi kung hindi, kundi kalaulagid ko ya.

3, Bio. Gali ka ba na sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500!

0: Lawan apang lain gitang ditix coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: TTX coffee mix
2: mabaka sa mga buti.
1: TTX coffee mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang TTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX coffee mix.
1: TTX coffee mix
2: mabaka sa mga buti.
1: TTX beauty soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
6: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
7: Moderna Max.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Half Moon Trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigye.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Hey, good morning, class!
1: Good morning, ma'am!
0: Hey, welcome sa aton nga Sunday school nga kada Lunes sa klase!
2: Salamat, ma'am! Kay makaspila naman kami!
3: Oo, ma'am. Excited na gani ko.
4: Ako man, ma'am, gusto ko mag-alam.
5: Ako man, ma'am, excited naman ko.
6: Ay, may gabang kay? Ano man may ko na to eh. Do mga manol man yung mga classmates naman. Do mga intoblaw. Kaya naman may pawala lang dito sa likod mag okay.
0: Okay, by the way, ako gali si Ma'am Ninyo Burakday Alcumbra. Ang pakaisa ni Ma'am Ninyo Tagoytoy.
1: Hello, Ma'am Burakday!
0: Thank you gid sa inyo, ha? Kay subong, first day of school naton. Agud nga makilala ninyo ang isa kag isa. Makadto kamo diristo nga. Tapos mapakilala kamo. Dapat kumpleto gid ang ngalan, ha? Edad, kag inyo handong kon magdako kamo.
6: Meg, amo ni nga plastada. Tapos namin sila siya to, ne? Gaman ikaw. Dating gawi ta Japon, eh.
7: Pareho kay Mambarak dahil sa muna.
6: Ma'am Tagoytoy, guro.
7: Ay, Ma'am Tagoytoy to sa muna.
6: Oo, oh, eh. Ano pa, be?
7: Ti, sadya-sadya ka din, oh. Wow!

0: Husto guid matuod. May na-admit gide. Patod. Pamatihin nyo bala. Kay pagbugtaw yan ha. Mamangkot na siya nga. Sadiin ako.
1: Sadiin ako.
0: Gitaw! Siling ko gitaw! Harihaw. Dungagan niya pa na. Sang nga aari ko di.
1: Nga aari ko di re.
0: Tidaw! Pagtang ko gid. Ang mayo pa. Sabton ko siya. Sir! Good morning.
1: Good morning, man.
0: Ari kagali, sir, sa hospital, sir.
1: Gaano ko di?
0: Gapamista, sir.
1: Ano?
0: Natural, sir. Kaya ari ka sa hospital. Na-admit ka.
1: Ano? Hoy, di.
0: Daw nakibot ka pa, sir.
1: Wala man. Natingala lang ko.
0: Daw amo man lang na sila ang nakibot kag natingala, sir.
1: Lain na ya ang nakibot sa natingala, sir.
0: Anong lain da, sir?
1: Siyempre. Ang spelling.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Sige na, ma'am. Pa na, ma'am.
1: Oh, sige na. Class, pakilala na kamo, ah.
2: Sino una,
3: ma'am? Sino una? Oh, lami na.
1: Sino mauna sa inyo?
3: Para na siya.
4: Pag-itawag na yan.
0: Hindi, glass pa sa galay na siya. Ay,
1: okay. Ikaw.
3: Ay, ikaw siya ng
5: Megasonaw. Ako na, ma'am. I am Linelia Mirandang, 10 years old. Ako nandamangin, teacher.
1: Ay, wow! Kampiyon ba?
0: Kampiyon ito? Simple nga, Andom. Kampiyon da yun ba?
1: Okay, next!
6: Hello, ma'am. Hello, classmate. Ako gali si El Merito, alias Toto Dako Botkun. Ako nando, ma'am, mangin Air Force kay tiroon kong mga terorista.
1: Inayang handom! Wow na wow!
0: Tosinto si mamik, no?
3: Ganyan, ma'am.
1: Okay, next!
7: Ako naman gali si Angelina Bobberts, 11 years old. Andom ko mangin chef, pero hindi ko kabalamaluto.
0: Hala?
1: Okay lang na, ah. Kay tunan mo ba, mana? Oh, sinong sunod?
0: Ako, ma'am. Ikaw naman. My name is Erjan Laba, Laba. Ang handom ko, mangin sundalo, kaya panglingling ko si R.
1: Oy, perting handom. Ako naman, ma'am. Ako gali si Noeng Kuto Horns. 11. Handom ko magpatukot parlor, ah.
0: Amo lang handom niya para madulan na sa plakadlaw yung mga kuto.
8: Ano pa, Bimeng?
0: Mapaulilin ta, Mika. Paulilin ta, pakilala, ma. Para kita ang highlight siya.
8: Oo, Mika. Para kita ang star of the day.
0: Sadya, sadya, no? Wow!

Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So una,
3: pwede magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingge.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium. Kitang-kita

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: News.
1: D3Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
5: Last year, iba nga experience nga COVID ako na experience yan, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imo nga kuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na.
5: Why
4: na
5: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
5: Di kaya kabatsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
4: kul ba
5: tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
1: D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Pagkakas mga butika.
1: D3Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Huwag ganita nilabot, galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
1: D3Bio.
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects din sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
5: So pag pala inom ka D3Bio, ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
1: D3Bio.
5: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya ang nakanami sa D3Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
4: Hindi ka pa minsan mayo, do.
5: Wala ka focus.
4: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
5: Kaya ang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants. No? Ang garlic acid, kag ining

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag isyu. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
3: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

Mayong aga naman sa ato sining mga KK5. Welcome na sa palatuntunan ang 11 Mbps. Mga balita kag public service dirigyapon sa inyo paborito nga istasyon, ang kampyon sa balita kag serbisyo publiko kag galingawan, K5 News FM Bacolod. Sa aton sining mga K5 nga nagasunod gid sang programa, kindly open sang inyo sining Facebook, pangitaan ninyo ang K5 News FM Negros Island. Dira kita subong live sa K5 News FM Negros Island. Meantime, kung nagalantaw ka mo, halin pa kaina, masadya ang sambuwa karon sa Palarong Pambansa 2026 Secondary Volleyball o Secondary Girls nga volleyball. Sa tunga sang NIR o kung Negros Island Region, kag sang Western Visayas. Ti ang first set gindaog sang NIR. Kagdamo nag-expect nga mas-sweep ini sang NIR.

Pero di siyempre mga supporters ng Western Visayas, they are praying na kung tani makabawi pa ang Western Visayas sa second set. From time to time, madala kita sa inyo sang update sa bahinihas ang ongoing competition, ilabi na ining exciting volleyball tournament sa tunga subong sang Negros Island Region kag Western Visayas. Ang sang una kaupod sa team subong nagsipak na. Di sino ang mangibabaw sa ila? Sa biya kabahin since yesterday, ginpadalman ko kaginanalyze ko sang maayo ang sitwasyon sang politika sa Pilipinas karon. Ang senaryo nga manubo ang rating, talamak ang korupsyon, wala salig ang tawo, all ingredients are there para sa ginatawag nga power grab ukon pag-agaw sang poder. Pero nga, nakadikit gihapon ang ngalan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga ang hindi siya makakas, nga kapila naman nga mag-rally sa Manila, pero still, na-survive niya ang tanan nga mga rallies, kag-ara siya gihapon nagauyat sang renda sang aton panguluhan. Nga bala, na wala tiyansa nga makabulos si Sara Duterte nga vice-presidente bilang masunod nga presidente nga ahulaton pang eleksyon. Ang istorya sang Pilipinas nagapakita nga kita nga mga Pinoy kadasig sa aton impulsive kita, kadasig sa aton magbatyag. We are very impulsive kag kun ang aton nga pulso magsiling, upod ka na. Biyain na nagakambyo kita sang aton loyalty. Pariyobla sang una. Personally, hindi gid kuya kay Bongbong Marcos. Honest niya sa inyo ha. Hindi gid ko na iya sa iya. Sang last election, hindi gid ko na kay Bongbong Marcos. However, pagdaog ni Bongbong Marcos, timano pa ko? Masagad pa kuya kawadang? Kag magsagad ka rally? Di siyempre, election after election, you have to learn to accept reality. Kag batunon siya bilang presidente. Inabalang ginasiling nila nga, you have to succumb to the sentiment and decision of the majority. Masunod ka sa desisyon sa mayoriya. Now that he is president, I don't see any reason nga islan siya o kakasun siya nga wala man lang sang pruweba. Di apyesar nga may korupsyon, ginasiling korupsyon sa gobyerno, posible na kay balong presidente, pero hindi man siya ang naghuder, hindi man siya ang nagbenepisyo. Nga abala, nga kabudlay subong. Sang una daw kahapos lang. Oh, sang time ni Erap, kapila siya ralihan na. Pag ikaduwa nga rally, wala na siya nakasalbar. Nagbulos gid si Gloria Arroyo bilang presidente. But in the case of Bongbong Marcos and Sara, it's different. Nga, nakita ko. Ang problema gali, nga wala sang salig sa kay Sara, amo ang akadim. Isa sa mga problema niya. Ang sektor sa mga professionals. Halin sang una, when the professional sector moves, probably, nagakatigayon gid. Inang una nga, people power. Ikaduwa nga, edsa to nga, people power. Sang time ni ERAP. Inatanan ara ang puwersa sa professional sector. Subong yung atsimpo, kung may mga rally-rally, ang mga professionals, gapalayo, wala ga-intra. Isa man ka-pruweba na ang professional sector malayo, bangudo, sunod-sunod na nagpagwas ang statements ang mga
dalagko nga mga universidad sa Pilipinas, the likes of the University of the Philippines. Isunod pa ang Ateneo de Manila University, and lately, nagpagwa man sang ila panindugan ang Lasallian community all over the country. Tiko na muna ang mga sektor, hindi mag-mobilize, hindi mag-iho, ati laban man sa tunaw eh. Hindi ka man ka agaw puder kon wala ina sila nagaupod sa sitwasyon kasubong sini. Sara Duterte needs the trust and confidence of the professional sector in order to gain ground sa handom nga siya magabulos sa pagpamuno sa Pilipinas. Probably, sa masunod nga eleksyon sa 2028, kung hindi maguba si Sara Duterte, probably siya naman ang masunod nga presidente. But meantime, sukulang ang salig sa iya. Kulang ang salig sa iya, and Sara admits that. And Sara recognizes the fact na kulang siya, kulang ang salig sang tawo sa iya. Kay man kita nga mga Pilipino, nagapati. Nga kun may ara kita leader, ang aton leader should show leadership by example. Una sa iya masugod ang ehemplo para magsunod ang tawo. Di sa pananawan, abis ang kalabanan ng mga professionals, na wala man accountability si Sara, gapanago man ha. Wala man na nag-atubang, hindi man na magtubang sa akusasyon, wala man na nagaklaro sa iya kagalingon, wala man na nag-explicar kung may sala siya o wala siya sang sala. Tima, anong patihan mo da? Sugod-subong, may ara kita nga leader nga, hipos na lang? Kung ahubuyon siya, hindi lang niya pagsasapakon, hipos lang siya? Hindi na yakasaho ang mga Pilipino sang hipsanay. It is not possible nga kung ikaw leader, mahambal ka sa tao, follow what I say, don't follow what I do. Ang buot silingon, sundal lang balang ginahambal ko, pabay-ilang ya ang ginabuhat ko, hindi na ya gusto sang Pinoy. Ang gusto sang Pinoy, what you say is what you do. What your mouth speak it, your hands do it. Hindi ba? Kung anong imo ginahambal sa pulong, amo man inang imo ginahimo sa aksyon.

0: Pila sa mga balita nga aton pagadalon sa inyo subong nga aga. Magadala kita sa inyo sang palaro gikan sa palarong pambansa. Update naton sa palarong pambansa. And of course, binabasol ko no ang leak sa tubig nga mo kunong gintunaan sang aksidente sa barangay Alihis. 108 million pesos worth of cash assistance ginpanagtag na sa mga express and delivery rider. Produksyon sa kutanon, nagnubo ang patubas sang humay establi naman sa Northern Negros. Mga napatay sa HIV, liwat nga gindumdum sa San Carlos City. Kag-congratulations sa Central Philippine State University o kon CPSU campus or main campus, nagkuha sang anum ka mga awards. Hindi na ta magpaligoy-ligoy ta. Nami bala subong hampang sang NIR kag Western Visayas sa quarter final round sang volleyball girls. Yari, kuhaon nato ng latest update gikan sa kay KK5 Berto Gakit. Latest update sa ongoing palarong pambansa.
1: K5 News FM live report.
0: Mayong aga, Bert.
2: Kagiba Belmer, mayong apon, mayong odtogle sa atong siling mga KK5 pa dahil kita nga na diri sa may palarong pambansa. Area naton subong, cover naton basket, but KK5 Elmer, akon sining nga ihampal subong nga mainit nga nagaaway ang Taytong Volleyball Girls Bacolod o Negros Island Region kontra diri sa may Western Visayas. Mainit-init ni KK5
0: ang kasi manwa mo nga mga taga Western Visayas, anong eskwelahan ha?
2: Ana-ana?
0: Siling ko ang kasi manwa mo sa Western Visayas, anong eskwelahan na halin?
2: Kaunta lang kung ano din exactly nga...
0: Kay Mayo man sila. Mayo man magampang. Iyawa ng inayar man.
2: Mayo gate. Kasi inkupunan ni sila kasi by Elmer mo. May mga taga Tiki man. May mga taga Iloilo. No? That's why nga...
0: Selection.
2: Nga, ano pala? Oo. Doging kwa-kwa bala.
0: Oo.
2: Kaya ti, kumalantaw mo, hindi man ibago sa ilang ano mo.
0: Oo.
2: Hindi man ibago ang ining... ang Region 6 sa ila o kung Western Visayas ang NIR asang una ka upudanay ni sila ang mga balibol halin sa Antique si Mayang bala si Antique ni si Mayang mo kagibaba Elmer so ginkuha niya siya sang team sang Taytong
0: sa mga nagalantaw subong sa aton sininga page ang Region 6 subong Western Visayas sa second set 17 ang NIR 11. Nagalagas ang NIR sa second set. Okay.
2: Yes. Pero tino sa aton sininga paglantaw kag K5 Elmer kagapon. Actually ang ampangan ni quarter finals, no? So quarter finals they are going to semi-finals sa aton sininga mga kag K5 din championship na. Sa aton sininga mga kag K5, amon yung sistema tiki kagapon na pertini ang ang NIR kontra Clara A. So the opening Clara A kagapon iti tatong sini nga mga KK5 nila hindi mo kung sino mataog sino mga perte kontra 9 KK5 Elmer mo. So lantaon ta kung ano ning sistema dire galing timas nami ting pakapakanay subong kay damo galantaw sa live na ton mostly mga tagano gini ni Cross kaka Western Visayas KK5 Elmer kay ti. So ano ba lang sang una go po danay subong ga kontra nay. Kasi ba Elmer so bako dai sa hampang kag pagtipa isang kun paghaboy isang bula ka kay Viva Elmer. Now kato kita diri sa basketball tournament ari kita sa may gymnasium actually ingot tayo malang ni kay Elmer mo no ang center abis ini amoning patinay center. Ang patinay center nga ni, amoning ang dumusligid nga dirigid ang sentro. Ari di may mga gymnasium di for basketball. Tatabok sini siguro ko lakton ko lang makalabot ko siguro sa isa ka minuto. Ara na tayo. So, di ba, well, merang ano, volleyball na gymnasium eh. So, kaingot tayo lang gini sila. Ang the worst things lang ari di rin karosubong, kaya mga tao, di kasulod, pero ti kadamo ang tao sa sulod sa gimnasyo, sa sagwa sa gimnasyo, gali, nga hindi sila kasulod.
0: Mm.
2: Kasi ba ba, Elmer, kada mo kumadroon siya talang mankuntani, ang mga tao din nga kaina, pagit.
0: Ay, ti ano nalandagin na lantaw nila? May screen man na da nga makalantaw sila?
2: May screen sila, dito pagit sa tubang, ugali nga nga rin rin yan. Dari sa gilikod, pagit nila.
0: Oh.
2: No, dari pagit sa gilikod, damo damo, gita, uya, kagibag, Elmer. So, nga to, nga nga, shortcut lang dere nga tingin pag kita tayo dito makasulod na sa babaw kaga maka live live pero nga rin din sila ya wala gini sila ya kaina pag gini actually ya otsogro rin pa din sila japo subong pabasok kayo sir sana okay lang live tayo sa lang sa audio lang taga san kayo taga dito lang taga Tandag sa Agusan din
3: sa Surigao din sir. Surigao del Sol.
0: Oo, Tandag, Surigao.
2: Napunta kayo dito para ano?
3: Manood sana.
2: Sa ansino, anong panoorin nyo? Anong anon, alaban ng basket?
3: Clara A.
2: Okay, susunod pa. Nalaban. Kasi Region 6 din eh. Kakiba Belmer eh. Region 6 at Clara A ang maglalaban maya-maya nga lang. So, tingnan natin ito yung anong taon naton ang kalatabo di Sagwa. Anong oras kayo pumunta dito?
3: Mga 8 siguro.
2: 8 to alas 11 na, mga 3 hours na kayo dito. Hindi pa umuusog yung ano yung pila?
3: Opo.
2: Hindi ka panyagan na ka ma?
0: Uy, panyagahi, anay da, Bert?
2: Okay, naka-lunch kayo.
0: Ah, kumain na sila.
2: Ano na? Naka-lunch kayo?
3: Opo.
0: Ayan, oh,
2: okay. At least, no? Okay.
0: At least hindi ano ka ma-pressure da nga papanyagahan, gid, ah.
2: Oo, oh, damo. Joshua, salamat, Joshua. Joshua, kagibay, Belmer. Damo-damo, this labi, no? Ang iba hindi makasulod rin, kagibay, Belmer, masaka, tabla. Actually, ga-prepare subong, ang Western Visayas nga basket nga si Luke bala no si Luke ano gani Rose si Luke Rose gani amo ni ang pambato gitang Western Visayas when it comes siya sa tag nga sa basket no amo ning ginalantaw diri nila nga magbato git sa K-5 actually ginasuriyata si Luke Rose ang Western Visayas nga gahanda man sila for quarter final ari nakita subong sa Kibet Elmer Diyos ko do mga subay diri sa sulot mismo sang gym no sa Kibet Elmer tamo tako ni nga gym abi perti kadamo sang tao gutok kula tala sa payan may ara pag ito sa kwa amo gimani mo basta mga basket kag volleyball bla sa Kibet Elmer perti ka gutok ang tao, ting iban, halin mga Muslim, mga taga Davao, at todo rin, para lang natin malantaw sa hampang, para damo-damo, aray na kita sa babaw, so po, kay mati mag-cover kita nilin kasi ba, Belmer?
0: Ano na ya, basketball event, ada, no?
2: Yeah, basketball niya, basketball. Basketball event, kasi ba, Belmer, ang aton siya nga ginakatuan, so po, ang Clara A, Kakibay Elmer versus Region 6.
0: Clara A, Central Luzon?
2: Central Luzon. Yes,
0: aha, okay.
2: Yes, Central Luzon, Kakibay versus Clara A for Region 6 versus Clara A para ya sa aton sining quarterfinal subong. So actually, damo diri fans ng Region 6, no? Damo fans ang Region 6 kay di bakod maning Region 6 sa K-5 inter mo
0: no?
2: Pabiya National High School kag mining Clara A ang Clara A muning mga viral lang ang mga gwapon ng mga basketball bla sila ni Chox Mural sa K-5 Elmer kag sila ni Kenji muni sila yung mga viral man sa K-5 Elmer kadamo sang tao subong dere. Pero dugay-dugay kag kita Belmer, no? Tapos naton diri sang basketball bala. Kadto kita dito sa may boxing tournament ala una dito sa may Esperanza Agusan del Sur.
0: Kiperdi naman to si Inimido. Ah, ano to gani?
2: Si Kaktifive Elmer, Bauna Perdi, ining si Inimido kadapon. White kit na dala, ining ginakabit nga Starbuckser sa Negros. Si Inimido nga ni, taga-bayawan ni Kaktifive Elmer, apat ni sila halin sa bayawan, kagang gares, iban sa Negros, kagang bakulod, ulo ni sa kabilog, kagang ginalok forward, kita ni, no? Kaya ang background ni Miljan Inimido nga ni, this 6 anyos, 17 ata, youth boy under sa youth boy bala nga category nagligad tuig si Inimido amo ini ang nagdaog sang gold medalist to kon gold medalist ini siya sa palarong pambansa sa Ilocos nagampang sa may batang Pinoy gold medalist man sa Davao nakahampang na ni pero kasi Pavel Mer kahapon na-perdigid ni siya sa Calabar Zone Region 4A. Kasi pa Elmer, paghamban nga wala namin blue corner kasi red siya mo. Paghamban nga blue corner kasi pa Elmer ang tulo sa luha ya. Masita naton kasi sa ato sila nga pagpumasita man kag pamangkot. Kung madala ining sa boxing tournament, kuwaon isang national play year ining ining si Inimido kay tinakitaan potential mo no ang Kakibab Elmer kung mag-gold tontani diri sa palalo so amo man ang tontani ang iya kina kapitan o galing dito alang-alang kita do na timalatay sa takagapon sa hampang but still kinahatag yung tanan bakot niya hampang ni Inimido but Kakibab Elmer na-perfect si Inimido ginabawi man din eh kay man sa quarterfinals kahapon o kung sa semifinal subong magtambuwa ang ining mga rehiyon for semifinal sulod diri ang tatlo tatlo ka mga taga Negros Island Region kung kasolusyon nila sila ning mga bato battle for silver battle for silver ini sila kagapon battle for bronze mo battle for silver amon ni Sanday John Michael Arellano, bugal sa
0: Bago?
2: Talisay City.
0: Oh, Talisay?
2: Actually, John Michael. John Michael Arellano sa Talisay City.
0: Okay.
2: John Michael... nalipat ko sa isang pangalan ni John Michael, pero taga-Bago ni siya. Taga-Bago ni John Michael ng isa. Kagang ining si Clint Paul Figueroa. No, Kakibab Elmer nga taga Negros. Nga taga Bayawan. Sa lang kabilog ka Bayawan ang kasulod ng gigalik ni kagapon. No, sa quarter final. So then si Figueroa nga taga Bayawan, ining si tawag ining ang isa nga si John Michael, kaya si John Michael man nga taga Talisay City nga si Arellano. So sulod ni sila nga tatlo. Kaga kubira na to nina, no? Kaya ti tatlo ni sila, pamatok ni sa Negros. Mung kabay nga ti sa tatlo ni sila, makakadto sila sa tawag na, sa final, Kakibay ba Elmer, tatlong sini nga mga Kakibay, buwas nga daw, atong sila nga tutukan.
0: Okay.
2: Sige, Kakibay Elmer, atong sini nga balita, ginadulong sa atong sa kalawansang DTX 255, may TV, Kakibay Elmer, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako si Kakibar Berto Gakit para sa kanto ng balita at servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ay ka na, migid sa ngampang sa Negros Island Region na Straight Sets. Nagdaog sila sa first set and ang second set. They were trailing Western Visayas. Siguro kay na ang score 17-11. 17 ang Western Visayas, 11 pa lang sila. Until such time nga na agaw nila ang momentum sang hampang. Straight nalansang sa 21 points ang Western Visayas kag nalabot sang Negros Island Region ang 25 points. In other words, two sets daog ang Western ang Negros Island Region. Gakalipay na to taning Western Visayas kasi nga daw dagon taning second set ni. Tapos ini may deciding ba kanami git? Ahay, ti anon mo kay nag-shift ang momentum sang hampang. Tumupa gid sa kamot sang mga taga Taytung High School. Daog ang NIR. Sorry and better luck next time, Western Visayas. Terribleng nagahalantaw ng mga tao ho, dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Karamo sa mga tao, click na click kay ang Mindanao Abid, ako nga isla eh. So karamo, malang travel ka lang, matupa ka sa isa ka sides ang Mindanao. From all corners, nag-travel ang mga tao dito, hoping to see the final days of the games. Tibisan ako man kung ato ko sa Mindanao, subong niguro, ato na ko sa Prosperidad. Sa una, gani nga dito ko sa Mindanao, ara ko sa Coronadal, ga-travel pa kami sa Agusan del Sur. Naka-travel pa ko da sa Bayugan, Agusan del Sur. Sa Bayugan, kay man, may gin, kuhan kami to? May gin, panawag ni, may gin rescue. Mayong aga lang sa mga barangay Tanod, sa barangay Paraiso, Sagay, nga nagabakal sang produkto sang Klinika Kagawad Nonoy Bayona, Lorny Olaira, Jerry Montano, Joel Ducay, Jovel Tolentino, and Danmark Datuon. Good morning lang, kagmayo lang ang pagpamati da. Kaupod man natin, Gina Borja. Enjoy lang, kay ma-enjoy kami. Watching man ko. Sige, salamat gid, Charmaine Gingon, Sally Almension. Good morning. Melita Malvas and Miriam Lorieso. Mga first and second honors ni. Amuning pinakauna sa kaina, Merlita Malvas and Miriam Lorieso. Leonardo Relos, good morning. Ray Sendico, good morning man. Good morning ko na kay Merlita Malvas, subong man sa kay Mindal Yantino, Ruth Valero, and Dennis Lamayan Ralios. Pasad out lang sa Manulit Bake Shop sa Guy City. Manulit Bake Shop, kay Lapad Pani, salamat Dan Sheer Nasser, si Omi Morales. Maricel Calyora, Maribel Flores, good morning. Patamyaw lang, Tito Omi Tuberiades, sang sitio Uway-Uway, nagamonitor, subong sa imo sir, kagsabana ko nga si Jerwin Tuberiades Flores, na nagapamatigid. Sir Elmer Ari lang nakaplastar na, kanagapamati, lantaw sa live, upod sa imo, Sally Almension, thank you. Bings Delphine, good morning. Gamonitor lang din, nagapamati ka, nagalantaw man. Sa Moya T-Mart. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang, diri sa Kabankalan. And Gina Borja, no choice kagidya, sir. Oh, Elmer, maayo o wag ka na lang mag-vote para walang sisihan. Ray Casio, good morning, Sir Elmer. Leonardo Relos, good morning. Ari lang ko sa Barangay Tangub na monitor. Salamat, salamat. And Maricel Calyora, Maribel Flores. Good morning. Good morning, Sir Elmer. Present ako di Galantaw Live. Ka nagapamati from Handumanan, Merlita Malvas. Marilyn Parcon, good morning. Ang isa nga para rason, sir, kay si tatay niya priso sa abroad for me, sir. Ah, okay. Oh, isa pa kuno karason ina si Gina Borja nagasiling. Merlita Malvas, ari lang ko di, sir. Present. Shoutout lang kay Donald Tuberiades, gapamati gid sila sa programa kag family Tuberiades. Gahulat lang sa mga tao, assuming man siya. Siling ni Gina Borja. Ray Sandico, good morning ka K5 Elmer. Pag-greet na lang sa mga members ng K5 University, si Melissa La Chica Gador. Araman si Marilyn o Mylene Joyce Dion, Marivic Chodoro, Rodrigo Chodoro, Cheryl Gonzalez Obligar, and June Bodol Gatunggay.

0: Salamat gid sa kay Richard Belando Pasilan. Dira sa Barangay Kalubang Ilog and Pamilya Albito sang Kalubang, good morning. Mylene Joy Sidayon Tamiyaw Kulang ng Maribik Chodoro, Ray Sendico, Rodrigo Chodoro, Elizabeth Sancho and Maribik Chodoro. So there you are again. To recap sa aton sining mga KK5, nagdaog sa quarterfinal round ang Negros Island Region versus Western Visayas. Nang ibabaw ang Negros Island Region via sweep 2-0, 2 sets ginkuha sang Negros Island Region. Sikalipay naman ni sa mga taga Taytung kay sulod na sa semi-final round ang Taytung High School representing Negros Island Region. CYP Lynn Ortilio Titong is watching. Thank you. Jonah Dugaduga, good morning Sir Elmer, watching live from Hinigaran. Salamat Jonah. Hero ko, salamat gid. And Kent Bulaka Waniza, thank you. Sir Elmer, ari lang ko di ah. Nakaplastar. Hasta matapos ang programa, sali almensyon. Good noon, idol. Pa-shout out kami dito sa Albay. From Hero ko. Magandang tanghali dyan sa mga kaibigan natin sa Albay at maging sa buong Bicol region. Kent Bulaka Waniza, good morning. Watching from Barangay Handumanan Zone 8. Congrats to the players of NIR. Elizabeth Gardi Caldea is also watching and Charlinda Polyaroste. Julie Hinovia Lumugdang, good Friday morning, KK5 Elmer. Congratulations Team NIR Secondary of Volleyball Secondary Girls. Halin sa kay Julie Hinovia Lumugdang. Yes, thank you good Sir Elmer. Second lang ko, Merlita Malvas. Si Merlita Malvas, kung di ko magsala, daw mo ning kuan ba lang bata iya cum laude? Magna cum laude or cum laude? Second pa na. Amuna ng honor, top na iya. Basta gani nagatap, may bughagin na. Boss Joe, good morning. Present na ko diya from Pulupandan, di La Serna Bake Shop. Nami man ng bake shop sa, nami man ng tinapay sa di La Serna Bake Shop sa Pulupandan. Tuhay ko na bala katilaw mo. Oh. Joke lang joke. And I will sing the songs. Once you all remember so come on. And greet ko lang Nanay Feli, Ludie May, May Joy, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, dira sa Blumentritt, Smile Village 2, Murcia. Halin sa kay Bings Delphine. Nakatutok na ko di sa imo hasta matapos ang program mo, Boss Joe. Salamat gid. Marilyn Parcon, sir, shoutout na lang sa Family Parcon sang Sityo Mapait, Barangay Suay. Michelle Prevendido, good morning. Good morning sa liwat, Melita Malvas and Gina Purano, Bings Delphine. Richard Bilando Pasilan, good morning sa amigo kong guwapo, kagdamo permi kwarta, Don Pepot. Te, why gid ta da? Ay, mayo lang ni may amigo, iyang damo kwarta. Abi, pakilala man ko da para duwa na ta. Mylene Joy, si Dion, good morning. Kakay, Five Belmer, Tamiyo Kulang, si Leo Tagaygay. Sir Bundo Adyun Budol Gatunggay, Sir Rodney Tibos, Lord Di Portonado Tibos, and Perlan Flores. Good morning man kuno sa kay Ma'am Ruth Valero, halin sa kay Mylin Joy Sidayon. And Kent Bula Kawaniza, Sir Elmer, shout out lang sa guard on duty sa BDO Depot. SG Val Posadas, SG Raymond Darciso, SG Bernie Lubrico. Ang mga SG mo na nga mga friend Kent, abi palay ka man na sa akon da nga kwano, akon nga mga reels ko da. Sa mga gina-post-post ko bala sa K5 Elmer Ubaldo. Ang bala ng mga friend mo nga mag-like sila dira. Okay? Elizabeth Gardy Caldea Mayong Udto and Melisa La Chica Gador. Bel Cesar Asuncion, good morning. Pag-greet na lang. A pleasant morning to Barangay Captain Jonaldo Gasper Asuncion of Barangay Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. To God be the glory and God bless. Thank you, Bel Cesar. Aber! Daw sa Cloud 9 subong ang NIR sa kadalagaan nga na angkon sang NIR sa secondary girls volleyball. Aber, kantuan naton si ka-K5 Wilson Villena. May angot ini sa leak sa tubo. Amo ko nung ginabasol nga nagaluntad ang aksidente sa Alihis. Aber, sa detalye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, mayong aga.
2: Good morning, K5 Elmer. No? So, isa ka, actually, nagpatulog. Kita dito ka sa Gina sa aga. Dito naman sa bahin sa Barangay Alihis, Balanga Dallas, K5 Elmer, no? Sa Alihis Road. Kung sa diin na nagreklamo ang bilang ng mga residente sa lugar bangod sa serye, no, sa may aksidente na kita dahil may nakaluntad, may nagkakabasa ng mga pasahero nga nagasakay sa tricycle kaya kung matimingan, Black Eyed Elmer, nga nagalabay nga may natimingan, may salakyan nga nagalabay ang kadungan in yung tricycle, kaya kaagsikan sa tubig, kita dahil Elmer, inibangod sa nga leakage, no, nga nagpadayon sa may dalan sa Alihis. Karon na nagkakangawa ng pila ka mga residente sa lugar kay Fred Elmer kasi kung gabi, pertingin ka delikado kaya ang buho sa mong diin gahalin in yung tubig kay Fred Elmer aradyan nga daan sa tunga sa
0: tubo na sang tubig?
2: Ang buho o tubo sa tubig kay Fred Elmer
0: iyas ang basiwa na?
2: Yes, iya ka prime water kay Fred Elmer according sa mga residente sa lugar iya ka prime water kaya kasi inang buho tungkol na may linya sa tubig kay Fred Elmer nga nag-lake, gakapuno sa tubig inang buho kay Fred Elmer. So kung layo mo sa katahon, hindi mo siya ma-identify nga buho kay Fred Elmer. So ang tendency, masagain mo kung madiretso mo inang buho, so yung motor ipadala kay Fred Elmer, mabaliskan, kagin man ang dalong sa buho, mga 6 to 7 inches nga daan kay Fred Elmer. So perte ka dalong. Hindi ko ma-direksyon imo si mga motor dira laban-laban kagin sa aksidente. Meanwhile, ang other nga incidents naman niya, kung may kadungan ka, kagina nakita ko gito, ang tricycle na puno sa pasahero, may kadungan siya na pick-up. Pagtapak sa pick-up kay Fred Elmer sa buho, basa si nga ubos, basa ang mga pasahero kay Fred Elmer, even the driver, basa man. Even as, no, kita nga nag-live report, kita dito kagina, may naglabay man nga jeep nga kahara-hara man, di si Sir Vincent, so medyo na puro basa-basa man gamay sa tubig kay Fred Elmer. So muna nagkapanawagan ang pila ka mga residente sa lugar kay Fred Elmer, nga isigida ma-address na inang problema, dira sa inang lugar, agon malikawan pa mga mas delikado pagiging pagka-apit.
0: Te, ano yung aksyon ni Dilabiga, da?
2: Ano kay Fred Elmer?
0: Sigo, anong aksyon ni Dilabiga, da? Kay kapitan siya, da?
2: Ah, wala. Pwede siguro na palapot sa barangay kay Fred Elmer. But usually, ang mga residente nagpalapot na ina sa prime water sa mga reklamo nila. Galing kapag bumo lang. But we will check sa prime water kung bala may nagpalapot na siyang concern niya ini. Kaga taga na irespendahan naman ini pala nila. Hopefully, tomorrow kay Fred Elmer. Kaga or the next day, no, may makita na repair sa Inagolonga kay Fred Elmer para malikawan ang aksidente. Amo mala ng pinakakwangit sa hangawaan ng aksidente sa dalat kay Fred Elmer na makatuga pa pala sa casualty. Tungod lang kay madugay, kita nga nag-responde, madugay, and primate, yung nag-address, yung nasang problema sa dalan, kay Fidel Moreno, sa problema sa kila, sininga tubo. So, wala na kay Fidel Moreno nga, tusin nga balita, ang tagbay lang kita dito sa mga kipad, na ito nga nagpamati, no, kay Tiari, kita dito sa may SM, City Bacolod sa Panukan Country, kay ongoing, dito ang launching sa Bacolod, the Chicken in a South Festival 2026. Wow. So, tatlo ka, dawin ni Fidel Moreno.
0: Sinodang mga, sinong mga official nga raw na?
2: Ah, rin ikan dahil Mayor Greg, nakita natin rin mga city councilor sa Raymond Rino, nagtambong man, kaga bagulang yun, actually, antes kita mag-ere, bagulang yun in official na ginbuksan ang nasambit niya aktivitad kita sa Elmer. So, ipasundayan sa ining festival, syempre ang classic ng Bacolod Chicken Inasal, kaga mayari makita yung hindi na nakita kay sa Elmer, yung 399 pesos kita sa Elmer, and lit chicken inasal ka nga, 399. Super di ka marato, di ko maglagaw, di ka lagaw-lagaw lang ka mo din yung tatlo yung ikabenyo ang Bacolod Chicken
0: Inasal. Why the ya, son? Why the ya sang Unli Chicken Inasal nga free?
2: Ano, Unli nga free? Oh. Ugalit. Asadya ko rin kay Pemilmer, no? Asadya ko rin kay Kurmanyaga, makamon na kay Pemilmer, no? Oh.
0: Kaya ka mahal man asang 3, pila to? 359?
2: 399, no? Oh, 3. Unli na kay Pemilmer.
0: Tipro kay kuan ha kan masapdol na naiya sa mga tricycle driver, mga tricycle driver ang 399.
2: Sapdol gid 399 tak sapdol gid. Puro ba sapdol gid sa driver. Sige lang ha, importante nga tita na unta ko na no ang mangin na maayo ka resulta sa isa nga festival. Excuse me, sa festival naman si Pavel Mar, especially sa local tourism sa Bacolod City kay Pavel Mar.
0: Aha,
2: so,
0: okay.
2: So, mga namin ako sa updates no, gikan rin sa patrol kay Pavel Mar, ganito ko sa inyo, sa Kalwan, sa Mighty City, sa Pavel Mar, ganito po natin, si K5 Vincent Corralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na maging pag-service sa publiko, kagalingawan sa net, K5 Vincent.
0: Unli Inasal. Sapdul na naiyadoy. Bugat na iyadoy. Kung ikaw ba na, abi, nga nagabiyahi tricycle, mapasundayag ka sang 400 mo sa Chicken Inasal, tapos pagpuli mong kawataan mo, ganga-nga, kay wala gali isudaan. Hindi na. Mayo kon si Councilor Homer Baez ara da kang magsiling siya nga Unli Chicken Inasal for free. Bodo ka. To ka na midterm ah. Roda Angeles Night Mayo aga. Chalinda Pulleroste, good morning. Lizelle Tagli. Good morning lang, shout out lang sa family Nokera and Tagli of Barangay Duldul, Valladolid. And Sabel Ibanez, arima nagaupod sa aton. Kantuan takaron ang report. Ining Mayo patuyan nagbaton ang mga delivery rider ho. Inang mga ano kani mga delivery rider, Food Panda, Angkas, Joyride, ano pagid ng Grab Food. O, mga express and delivery rider, Maxim, o, ara na ang inyo bulig bira sa Kabankalan. Napanagtag na kuno, balor 1.8 million pesos. Aber sa detalye, sinong nakabaton sini? Upod sa kay KK5, Robic Mungkal.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Robic, mayong aga.
3: Sa K5 Elmer, no, maayong aga, no, nagdangat sa 1.8 million ang ginpanghatag, no, siyang Department of Social and Welfare Development o kung DSWD National, ini nga K5 Elmer, Elmer nga ginpangunaan sa aton nga NIR Regional Director, no, sa DSWD nga si Director Arwin Razo ang pagpangatag sa 5,000 pesos sa kabilugan nga 360 no ka mga service vehicle riders ang nga naga ano nagikan sa or naga cover balang si Fred Elmer sa Kabankalan, Mamaylan, Kanduni, Ipalay, Kawayan, Hindaran, Isabela, Municipalidad La Castellana, kag hinubaan kag Ilog no. So ining ano ining financial assistance sa K5 Elmer ang gitigayon bangod nga tini, we all know nga siyang kasagsagan siyang atong pagsaka, bala siyang presyo siyang gatong, sad isaman ini sila no, sa mga naapektuhan. Actually, hindi ginatawag bala nila kaki-5 Elmer nga P-Medish, no, kung ginatawag na private express or messenger delivery, delivery services ka nga, siguro sining mga delivery, ano ba na, mga naga-deliver bala ka nga, siya mga naga-deliver sa parcel sa mga something mo sila. So, actually, sila give me ang mga isang sa mga naapektuhan. Naapektuhan sa sining pagsaka sa presyo sang gatong. So, sa karon ang ato nga national government nakita man nga ti nagapaningwa man ining ato ng mga abiyan diri kag ti karon sila ang nakabaton sing payout no kag 5,000 ang ginatag sa ila si Sepre Drinigid Tigayon sa ano Drinigid Tigayon sa siyudad sa Kabangkalan in close coordination syempre sa ato nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Department of Information Communication Technology o kon tinatawag natin na DITT kag concerned local government unit diri sa or mga LGUs na 20 mga partner companies a good ma secure no or ma ensure nga maging successful transparent and accountable no ang delivery sa sining beneficiaries kati ining cash relief assistance ang tinutuyo sini at least mabuhin-buhinan ang burden no o ang kabudlayan sa aton mga delivery riders no kag ang aton mga messengerial service worker nga nagapadayon no sa pag-provide sa ilang serbisyo a good ma-deliver especially mga essential needs bala no kag at least ma-transport ang ining ilang ang aton nga mga ginapang deliver paagi sa ilang serbisyo sa K5 Elmer bangod sa ti apektado gid di lamang ni sila halos tanan apektuhan gid sa sining pagsaka sa presyo sang gatong kag K5 Elmer
0: aha ti mayo man kay nadumduman sila sa gobyerno kita yasan o
3: at ti paabuton ta lang in.
0: Uy basi no may magpanglista da ha hindi mo gid ko pagkalipatan ha.
3: Pati siyempre kami ano yung una palista, ikaduwa ka lang.
0: Sige. Mayo na, nakatilaw ang mga riders na.
3: Yes, so kahit na COVID man yung mga bulik sa ila nga makareceive sila sa sining ano, sa sining financial assistance no again provide gikan mismo sa ating national government pinaagi na sa ating DSWD kag Pidri ang inpenyo ang siyudad sa Kabangkalan para sa sining distribution na kita din. So, five months na dulong update, ini nga balita, ginadulong sa ang DTS 500, Mighty Sneak at D3 Bio. Happy birthday, galing no? Happy birthday sa kay Mayor Belgi Miranda, no? Uy! Ang siyudad sa Kabangkalan, no? Birthday ni Mayor Sumungi. Happy birthday.
0: Di may ano da? Why gida? Why celebration?
3: Ati niya, rago ka, Mayor, why gida da?
0: Oh. Mayor, wagi da inasal, muna bala. Sige.
3: Happy birthday no sa happy birthday sa alcalde no sa siyudad sa Kabangkalan nga si Mayor Benji Miranda. Report gikan sa patrol. Ini e naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita sa Radyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Happy birthday kay Mayor Benji Miranda. Di ka ba nga mabusog mo mga bisita mo? Kag mapahappy mo ang pumuluyo sang siyudad sang Kabangkalan today since it is your birthday. Leonardo Relos, tamyaw ko lang gali si Adelfa Isabelo Relos sa Plaza Mart. Ben Toledo, good morning! From Hinubaan, Barangay Asya. Greet lang si Lino Cose. Boss Joe, namit sir, labi na ang mamon. Wow, namit ko nung mamon sa Dila Sir na bake shop dira sa Pulupandan. Tandaan mo na ka K5 Rimwell, basi makapapulupandan ka. Hapit kagid ko no sa Dila Sir na bake shop, kagbakal ka to sang manamit nga mamon. Kent Bulak Hawaniza, okay Sir Elmer, Charlinda Pulyaroste, good morning Sir Idol Mer. Good morning man sa kay Ben Intuna, Sulem ni Polyaroste, watching and listening from Yolanda E. Lopez Silay. Thank you, Sir Idol Mayor. God bless. Neni Dalaurao. Good morning, Sir Elmer. Watching from Sagay Phase 1, Sagay City. Aber, unload na sa atong sining nga mga commercials. Magabalikay kita karon diri sa aton nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps, pagkatapos ang Mighty C Network News.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineros. Storyhan ta karon. Ano bala ang mga blood disorders? No? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod na siya ng adiskasyon si Dr. Mel Uy, amon CEO.
5: Kung permi ka, Sir JP, gainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, layo gid yan posibilidad nga magka-problema kas dugo bangod sa...
4: Of course.
5: Siyempre, protected ang imo nga mga kaansilila from oxidation. Now, ang aton dugo, ang ginaproduce sa bone marrow. Ang bone marrow, amoy ni ang paborito nyo. Kamula na ya. Kayway ko niya gakao, no? Yung sa mga kansin na blaka.
4: Kansi, kaginaga.
5: No? Nga mo na siya. Ang ginasup-sup nga mahumok nga fatty area sa tunga sang tulaan nga ginatawag utok. Dira ginahimo ang dugo, new red blood cells, white blood cells kag platelets. Kung may hindi maayo nga matabo sa sina nga mga components sa dugo, including ang clotting factor sa plasma, ina ang ginatawag nga blood disorder. So kung naka DTX 500 ka, Mighty C ka or Pure C or GP, posibleng malikawan ini nga mga abnormalities. May mga studies nga naghambal nga ang oxidative stress ang nagakusang ang severe damage sa biological macromolecules kag ini man ang mayara sang critical role sa mga blood disorders, kaangay sang anemia, lymphoma, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease kag madamo pang mga problema sa dugo, especially ang hematological malignancies, kaangay sang myelodysplastic syndrome, may leukemia or cancer sa dugo kag bone marrow. Gani permi namon ginasulit-sulit sa aton programa ang importansya sa pagsupplement sang antioxidant agod malikawan ang madamo nga balatian. Permi namon ginabalik-balik nga mag-inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, if taken daily, ang naghatag sang nagakaigo nga protection sa inyo nga mga cellula, including sa red blood cells, white blood cells, kag bone marrow. Agod sila ang hindi madamage sang gitawag oxidative stress. Or, in short, ining mga tuktok sa atong lawas.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Yan agapanubo sang imo blood sugar! DTX 500 garantisado epektibo Aramis DTX 500.
4: In general, kung ang doktor ang maghambal nga blood disorder ang imo problema, but siringon ini ang indi cancerous kaangay sang leukemia kag lymphoma, but all the same need mo gid ang proteksyon nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C sa nambal ni Dr. Mil. Agud mangin manami ang production sang imudugo sa bone marrow.
5: Madamo sang mga rason, Sir JP, kung nga nagatuha ang blood disorders. Aside from oxidative stress, iniman ang pwede nga makuha gikan sa parents or hereditary and acquired. May mga cases nga ang infection, toxic exposure, side effects sa bulong, kakulang sa nutrients like iron, kulang ka vitamin K, kulang ka vitamin B12, kag syempre antioxidants. Amo na nga kung sige-sige ka inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, medyo maibanan ang risgo sa pagkaproblema sa dugo, Sir JP.
4: Husto, yari ang mga sintomas sang problema sa dugo. Kung anemia or low red blood cells, nagapalangluya ka, shortness of breath. Kung thrombocytopenia naman or low platelets, may mga lagob kang makita sa imong kalawasan. May pagdugo sa imo ilong kagbaba. Hemophilia o kung poor clotting, posibleng magka-bleeding. Blood clots, or inappropriate clothing sa mga kamot kag paa makakause ang swelling kag pain.
5: Tim holat ka pa nga matabo na sa imo?
4: Siyempre hindi.
5: No, kung pwede man lang ina ma-prevent paagi sa pagpadamo sa imo antioxidant sa lawas mo by taking DTX 500, Mighty C or Pure C. May mga blood disorder nga hindi man benign, hindi man malignant or cancerous. Ini ang mga ginatawag pre-malignant blood disorders. Bangod ini ang may posibilidad nga mag-evolve into cancer.
4: Ay, kaladlukan.
5: Di paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Ini nga power do ang may anti-mutagenic kag anti-carcinogenic properties nga naga-prevent nga mangin cancerous ang imo blood components. Tuman ka importante atong dugo because blood is life. Get protected as early as now. Inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C mintras hindi pa ulihi ang tanan.
1: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Panlaban ng ating katawan.
9: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating
7: K5 News FM.
9: Zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
10: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
9: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
10: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
1: D3 Bio Health News. DTX 500.
11: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung

0: puta para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
1: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Matinding init sa tuwing araw, umabot sa 47 degrees Celsius sa BFP at MTWD. Inaglunsad ng water flushing operation. 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Aklan Governor Mira Flores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyu ng Boracay Bridge. Samantala, bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa lungsod ng Dumaguete official na binuksan. Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamong DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kanal sa Gandara, Samar. Lalaki may bitbit na baril sa Capiz, huli na maotoridad. At dalawang lalaki timbog na maotoridad matapos magnakaw ng kable ng street light sa Puerto Princesa City, Palawan.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matinding init sa tuwing araw, umabot sa 47 degrees Celsius. BFP at MTWD naglunsad ng water flushing operation. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Justin Kiss.
4: Naglunsad ng water flushing operation ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Tuguegarao Water District sa mga pangunahing lansangan sa Tuguegarao City ngayong Huwebes, Mayo 28. Isinagawa ang hakbang nito sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan matapos pumalo sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index o antas ng init na nararamdaman sa naturang lungsod. Sa pamamagitan ng mga fire truck, binuhusan ng tubig ang mga matataong lugar tulad ng Tuguegarao City Commercial Center, Don Domingo Public Market at mga kalapit na kalsada upang panamigin ng semento at kahit papano'y mabawasan ang singaw ng matinding init. Bukod sa pagdidilig sa mga kalsada, nag-anunsyo rin ang pamalampalunsod ng Tuguegarao ng paglalagay ng mga water station sa iba't ibang pampublikong lugar. Layunin itong mabigyan ng libre at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga reklamong dehydration at iba pang heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Patuloy naman nagpapaalala mga otoridad sa publiko na mag-ingat, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
5: At para sa Mighty C Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jason Kiss. Nag-uulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
1: Samantala, 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jojan Morillo.
6: Makakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Antique batay sa 2024 census. Sa panayam kay Governor Paulo Javier, kanyang ipinahayag na magiging epektibo ito hanggang Disyembre at inaasahang magsisimula sa Hulyo 2026. Dagdag pa niya na hindi sakop na nasabing programa ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa, ang 4Ps, dahil mayroon na silang sariling programa. Binati at pinasalamatan rin ng gobernador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbigay

0: ng prioridad sa lalawigan na makatanggap ng pondo para sa kapakanan ng Antikenyo. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Ataglan Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Balita hatin sa atin, Mega K5 Leonard Veray.
4: Tinawag ni Ramon Tulfo na sinungaling si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na umatras na umano ang San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ange sa konstruksyon ng tulay na magdurugtong sa Boracay Island at mainland Malay. Gayunman, pinabulaanan mismo ni Ramon Ange ang naturang pahayag at nilinaw na tuloy pa rin umano ang proyekto. Iginiit din ni Tulfo na posibleng maapektuhan ang ilang negosyo ng gobernador kapag natuloy ang tulay. Samantala, nananatiling usap-usapan ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng ilang residente, bagamat may ilan ding naniniwalang makakatulong ito sa transportasyon at economic development ng Aklan. Sa ngayon, ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa nasabing isyo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayon din, bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa Lungsoda ng Dumaguete, opisyal na binuksan ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
5: Binuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng Disaster Response Management Division. Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWD-NIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamo sa DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
6: Inireklamo sa opisina ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu kaugnay sa proyekto nitong TLC ni Inday base kay Attorney Josiah David Kissing na nag-file ng nasabing complaint sa ilalim ng DILG LG Memorandum Number 2026-006, pinagbabawalan ang paggamit ng pangalan, litrato, logo, motto o iba pang mga simbolo kaugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga government projects at signboards. Ipinahayag nito na ang pangalan na TLC ni Inday ang naglilink mismo sa alkalde at itinuturing nito na campaign moniker. Base pa sa complainant, ang mga proyekto na pinondahan ng buhis ng publiko ang hindi dapat iugnay sa politiko. Naghihintay naman ang kampo ng alkalde sa opisyal na kopya ng nasabing complaint. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage canal sa Gandara, Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
7: Wala ng buhay ng matagpuan sa ginagawang drainage canal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samara noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Sonny, 39 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samara. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage Drainage Canal na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At lalaking may bitbit na baril sa kapi sa huli ng motoridad. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
8: Arestado ang isang lalaki matapos maulihan ng hindi dokumentadong baril sa barangay Poblacion sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang suspect na si Tristan Firmo, 25 taong gulang. Ayon sa President Rojas Municipal Police Station, nakatanggap di umano mang ito ng tawag na may isang lalaki na may bitbit na baril sa naturang lugar. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli si Firmo na may dalang isang caliber 38 na revolver na may mga bala at may nakuha pang 3 sachets ng pinaniniwalaang droga. Sa ngayon, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang suspect. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Gayun din dalawang lalaki timbog ng motoridad matapos magnakaw ng kable ng streetlight sa Puerto Princesa City, Palawan. Balita hatid sa atin ni KK5 Grace Belostrino.
9: Arestado ang dalawang lalaki sa barangay San Salurdes, lungsod ng Puerto Princesa matapos maaktuhang nagnanakaw ng kable ng city streetlight sa Miranos Farm alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng pamunuan ng barangay San Salurdes, huli sa akto ang kapwa, 19 na mga suspect. Habang tinatanggal ang mga kable mula sa streetlights, nasamsam din sa mga ito ang mga kagamitang ginamit sa pamumutol lang na sabing kable. Dinala sa Irawan Police Station 2 ang dalawa para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nananawagan naman ang mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes sa publiko na maging mapagmatiyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng mga kahinahinalang gawain, lalo na ang pangunguha ng kagamitan ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang kanilang nationwide offline balik eskwela program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang 11. Layan itong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya naman ang pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang na dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic protocols upang matugunan naman ang concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messages, email at social media channels sa central, regional, division at school levels. Samantala mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman na laban sa anumang hakbang na magpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan ng Strait of Hormuz at sinasabing papatawan nito ng parusang sinumang magiging katuwang sa naturang plano. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutugisin ang ahensya mga individual o grupong direkta o hindi direktang sangkot sa pagpapatawan papatupad ng TOSA naturang straight. Samantala, sinabi naman ni US President Donald Trump na walang iisang bansa ang dapat magkaroon ng kontrol sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Nagpahayag naman ang pakikisang Iran sa Oman matapos itong batikusin ang di umano'y banta mula sa mga opisyal ng Estados Unidos.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Roji Pangilina, K5 Jonathan Sabana at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 11 Mbps. Balita kag public service.

Mayong hapon na sa atong sining nga mga ka-K5. Ari naman kita sa second portion sa atong sining nga pagpangalagad. Good afternoon sa kay Henry Baterna. And of course, mayong hapon man sa kay Romar Duran. Better late than never, kunomo. Silinga, I'm sorry I'm late. No problem. Ang importante, ara kamo, kay dugay-dugay i-check na ito ng ato sining mga sister stations, matinagalog naman ta ginagmaya. Kay madala kita sa mga latest update gikan sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ako happy ko nga ang NIR nakasulod sa semi-final round. However, happy ko and sad. Happy ko nga nakasulod sa semi-final, pero sad kaya napierde ang Western Visayas. Western Visayas is our neighbor and used to be our brother. Kaupod ta sa pag-away sang una sa National Capital Region, sa Central Visayas, and of course sa Southern Tagalog Region, amuning mga powerhouse iya when it comes to palarong pambansa. National Capital Region is number one. Ginaagawan kon kaisa sang Western Visayas. There were times nga nag-champion naman ang Southern Tagalog Region, ang Calabar Zone. Tagsubong gintunga na na eh. Ang Southern Tagalog Region, may A kag may B. Ang A, Calabar Zone. Ang B, amo ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan.

0: Hoy, mayong hapon man sa kay Dad Boy. Ari na, maging kaupod na naton, madala kita sa inyo sang latest update sa Palarong Pambansa 2026. Green,
1: green. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Mga kaibigan, magandang tanghali po at makakasama po natin ang ating mga kapatid himpilan sa Western Visayas. Nandito na po ang K5 News FM San Jose Antique. Kasama din natin ang K5 News FM Rojas City sa lalawigan ng Capiz, maging ang K5 News FM Cagayan de Oro City. And nandito rin ang iba pang mga himpilan ng K5 News FM Philippines. Kasama na rin po ang K5 News FM Palawan. This time, we're going to check on the signal of our reporter. At siya po yung magdadala ng latest update sa ongoing Palarong Pambansa 2026, si K5 Berto Gakit. Bert, magandang tanghali. Okay. Nandiyan na si K5 Berto. Okay. Bert, magandang tanghali po. Naputol ang ating connection sa ano. Kailangan pa nating i-acknowledge bawat isa. I-check natin yung signal, pero okay naman eh. So, we'll establish contact again with K5 Berto Gakit, live where the action is, ang Prosperidad, Agusan del Sur, for Palarong Pambansa 2026 update po natin sa oras na ito. Okay, again, nandyan na ba si, give me the signal kung nandyan na si K5 Berto Gakit. Nandito rin ang Palawan, ang Cagayan de Oro, ang San Jose Antique, ang Rojas City, ang Calibo, kasama na rin po natin. And we're still expecting Iloilo and iba pang mga kapatid himpila natin in other places of the country. Okay. We're waiting for the contact. Na-establish na ba? Let us know kung nandyan na si K5 Berto Gakit. Aha. Yung ibang himpilan natin, yung ibang sister stations natin, i-establish na ng contact sa atin before ipapasok natin yung signal ni K5 Berto. Maraming salamat ha sa mga kapatid himpilan natin. And standby lang po, maya-maya ng konti ay ibibigay na natin yung latest update mula sa Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Wala pa? Oh, hindi pa rin na-contact si K5 Berto. Siguro i-acknowledge lang natin itong mga kapatid himpilan natin while waiting, you know, for K5 Berto na ma-contact natin. We'll check on Antique. Kamusta ang pasok namin dyan sa inyo sa Antique?
3: Klarong-klaro po ang signal mula naman po dito sa probinsya ng Antique at nakaantabay lang po kami lahat dito sa nagagarap na mainit na labanan ngayon sa Palarong Pambansa. Gayot, quarterfinals na po ng mga ball games natin doon. Balik sa inyo dyan, Bacolod.
0: Maraming salamat, Antique. And how about Rojas, yung mga kasamahan ko dyan sa Rojas? Good morning. Hindi po mapasok yung audio ni Rojas.
4: Latest update sa nagpapatuloy na mga laro sa Palarong Pambansa, Sir Elmer.
0: I see, okay. Maraming salamat, K5 Roldan. At let's check on Cagayan de Oro. How are you there sa K5 News FM Cagayan de Oro?
5: Dito po sa amin sa Cagayan, ng Cagayan de Oro po City, loud and clear po ang signal po dito. Back to you, K5, sir.
0: Sige, maraming salamat, Cagayan de Oro. And how about K5 News FM Palawan?
6: Yes, magandang tanghali, mga guwapo. At ito si K5 Roger Pangilinan. At kami dito sa lalawigan ng Palawan ay kaninang umaga meron na kaming balita, nakakatatlong gold na kami. Pero hopefully sa ating latest balita ay yung ranking namin tumaas naman sana.
0: Aha.
6: Ito po si K5 Roger Pangilinan from Palawan.
0: Sana po madagdagan pa yung mga gold medals ninyo at bawat riyon. And maging yung K5 News FM Dumaguete? Kasama natin? Hindi. Ano yung isa? Yung Kalibo. K5 News FM Kalibo, how are you there?
7: Yes sir, magandang tanghali po at welcome po sa ating dito po sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan as part of Western Visayas po, excited po kami na marinig yung mga latest po na overall medal tally dito po sa ating sinusubaybayan ng Palarong Pambansa 2026. Back to you, sir.
0: And of course, talking about Kalibo, ang anwang nangungarug, sangangungarugan. Doon mo na itong ilayang minsahe, ang ilang lingwahe ng iya dialekto. This time around, nandito na si K5 Berto Gakit live from Prosperidad Agusan del Sur. K5 Berto, pasok!
8: K5 Elmera, sa lahat ng ating mga tagapagpakinig ngayong hapon na ito, magandang tanghali sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa may area ng Prosperidad Agusan del Sur. Papunta tayo doon sa semifinal ng boxing tournament na dito pa rin sa may Agusan del Sur. Pero mga ka-K5, magandang tanghali. Dito ito po yung medal tally, partial and official, galing po sa ating Department of Education. Mga ka-K5, dito sa nagpapatuloy pa rin na Palarong Pambansa 2026. Nangunguna dito sa medal tally, ito pa rin ng National Capital Region o NCR na merong 36 na mga gold, silver nila 25, 30 na bronze, at sila yung rank 1 natin. Ang second dito ay Region 4A o itong Calabarzon na may meron na 27 na gold, silver 25, 21 na bronze. Mga ka-K5, pangatlo itong Western Visayas, meron itong 16 na gold, silver 15 na silver, bronze 16. Mga ka-K5, at pang-apat itong Region 7, Central Visayas, na may merong gold na 15, silver na 15 at bronze na 16. Panglima itong Central Luzon, mga ka-K5, na merong 11 lahat na mga gold, silver na 7 at bronze na 10. at itong pang-anim, mga K-5 ay Region 5, Bicol Region, mga K-5 na may 10 gold, silver na 11, bronze na 14, at itong pang-pito, Region 13, itong Caraga Region, na merong 10 na gold, 7 na silver, at 16 na bronze. Pang-walo dito, itong Region 10, Northern Mindanao, na merong siyam lahat ng mga gold, 14 na mga silver, at 13 na bronze. Samantalang yung siyam dito, sa lahat ng medal tally, ay nakuha nitong Negros Island Region, NIR.
0: Mm-hmm.
8: Ang siyam na merong gold na siyam na gold, silver, merong 12 silver, at merong 9 na bronze. At itong ating katapusang part official tally, medal tally, pang 10, ito yung Eastern Visayas Region 8, na merong gold na 9, silver na 10, at bronze na 14. Elmer, sa ating mga kagibay na nakikinig ngayon. So ito yung 10 lamang na medal tally na kinuha natin na every region sa ating mga kagibay. At yung NIR kahapon ay nasa pang-apat, pang-lima, pero nakikita natin, kagibay Elmer, itong NIR ay nasa siyam na pwesto na.
0: Uh-huh.
8: Pero nagko-congratulate tayo dito sa Region 6 ng Western Visayas, eh kasi yung kanilang rank ay ikatlong rank sila sa medal tally partial innovation na inilabas ng Department of Education. Ngayong araw na ito ay binabantayan natin itong labanan ng NIR at Western Visayas rin, dahil isa sa mga maraming dinaluhan ng mga tao dito mismo sa gymnasium ng Patinais pa gymnasium, ito yung labanan ng volleyball, women's volleyball.
0: Uh-huh.
8: Kakivive Elmer at sa ating mga kakivive, puno yung mga tao dito, at yung sa labas ng gym ay hindi na makapasok dahil sa maraming mga taong gustong makinig at maganood ng laban ng Taytong Bacolod Volleyball Girls at itong pampato ng Western Visayas. Kanina ay nagtapos sa step 2, no? Panalo dito ang Negros Island Region na Bacolod Taytong High School. Pero kung makikita natin itong kanilang mga score ay hindi gaano malayo. So malapit-lapit itong kanilang mga score, kaya masasabi rin ng ilang mga athlete doon at yung mga professional na mga volleyball na nanonood doon ay napakahusay rin nitong volleyball ng Western Visayas, mga kakivive. Ito po ngayon ay isa sa mga sabi nating laro ng quarterfinal. Mamaya, ito po yung laro nila ng semifinal at tomorrow yung championship, mga kakibay. So ngayon, dito tayo sa may basketball, naglalaro ngayon itong Western Visayas, no? Western Visayas basketball, mga kakibay, laban dito sa ating Central Luzon.
0: Uh-huh.
8: Kung itong
0: Claraa.
8: Central Luzon, Claraa. Yes, tama. Region 6 versus Claraa sa ating mga kakibayan. Pero kanina, before sila maglaro, nanalo na itong Davao Region versus Claraa naman. At Calabarzon versus Region 1, panalo dito itong Calabarzon. So maglaban-laban itong Calabarzon, Davao, Region 6. At isa pang grupo, mga kakibayan, sa semifinals, nagdaganap.
0: Mm-hmm. Okay. Napuputol yung signal ni Kakay Fibert.
8: Ah, yes, balik sa inyo kasi Fibert Elmer.
0: Okay.
8: Yun yung muna yung latest na ating palarong pambansa sa ating mga kakibay. Babantayan, babalikan natin mamaya, mamayang hapon, ang ibang latest update pa dahil kasalukuyang medyo busy itong ating mga ball games. Especially yung boxing natin mamaya alauna at ponto sa may esperanza na mga kakibay dito pa rin sa nagkaganap na palarong pambansa 2026 Agustan.
0: Kindly, K5 Berto, kindly hold your line. We'll check on our sister stations if they have questions. Unahin natin yung mga taga Western Visayas from San Jose, Antique. Baka may katanungan po kayo sa kay K5 Berto Gakit. Go ahead.
3: Mula naman po dito sa amin sa Antique, isa rin po sa inaantabayanan namin sa Western Visayas ay ang iba pang ball games natin na papasok rin sa semi o sa quarterfinals. Kabila na doon ang Basketball Boys Elementary. Meron po ba tayong update ng kanilang laro today? And ang ilang ball games pa kagaya ng baseball and football kung saan nakapasok din ang team ng Western Visayas sa quarterfinals ka K5Bird.
8: Yes, itong elementary boys basketball ng Antique ay doon ginaganap ngayon mismo sa may Bayugan. Yes, Bayugan Gymnasium. Kalaban ng elementary ng Western Visayas ito ngayon ay itong Central Luzon, itong Clara A. Kakibaiba Antique at kukunin natin itong resulta kung lalaban pa sila o sinong mananalo sa kanila ngayon papunta po ng semifinals itong elementary ng basketball na kasalukuyang doon po nilalaro sa may Bayugan City, Kakibaiba Antique.
0: Okay, any follow up question Antique?
3: So far, wala na po. Maraming salamat ka K5Bird.
0: Dapat pong maintindihan po natin na yung mga venues doon sa ongoing palaro ay medyo may distance po from town to town. Ano po? Kaya medyo mahirap yung pagkuha ng mga update. Now, Rojas, any question for ka K5Bird?
4: Ang katanungan lang namin dito sa Rojas, Sir Elmer, kay ka K5Bird, may chance pa ba ka K5Bird na makahabol yung Negros Island region when it comes to medal standing against Western Visayas na medyo mataas-taas ngayon yung ranking?
8: Yes, tama yun. Alam mo, isa sa mga masasabi natin, mas malakas itong region 6. Mas malakas itong Negros Island region. Maraming mga play dito, kagaya lang po ng badminton, maraming mga masasabi natin nung ikumparar natin na karaang taon doon sa Ilocos ay hinapot lahat ng mga Negros Island region, especially itong Talisay City at Cadiz na mga badminton personnel at mga athlete natin, hinapot nila sa larangan ng badminton. Pero just like then itong volleyball K5 na siyempre itong Kaitong Bacolod Kaitong ay NIR. Pero K5 at Kalibo ay makikita natin yung may mga iba pang kagaya nitong boxing tournament na tatlo lamang itong NIR na papasok dito sa may semifinals mamaya. Pero yung Western Visayas ay nasa apat na papasok. Ibig sabihin, kung ikumpara mo, itong NIR at Western Visayas, mas lamang itong Western Visayas sa mga natitirang magagandang mga ball games. So kung masasabi natin, sa mga natitirang mga games o results sa ating NIR at sa major ng masasabi natin, 3 and 9, medyo malayo. Kalibo, medyo malayo no itong Western Visayas at NIR. Pero hindi natin alam. Again, sabi nga nila, ang bola ay bilog. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero ang 3 and 9, medyo malayo, 35 kalibog.
0: Aha. Rojas, any follow-up question?
4: Wala na pong follow-up, Sir Elmer. Thank you.
0: Okay. Let's go and check K5 News FM Kalibo. Kung may katanungan po kayo.
7: Yes, sir. No, maraming salamat po kay Sir Robert, kay Sir Berto. More specific tayo sa Western Visayas. Sir Bert, no, ano pang mga laro na natitira na posibleng magbago po sa middle standing ng Region 6 na maabot yung Region 4, no? Although na masyadong mataas pa yung ating abutin, pero may mga posibilidad pa pa, sir, na makakahabol pa tayo na makapasok sa second place, Sir Robert?
8: Yes, actually, kung apat kasi yung vaccine na nalo itong Western Visayas, apat doon ang sa kanila o sa Western Visayas ang maglaban-laban sa semi-final. At may mga nakitira pa kasi kagaya ng nitong basketball. Ang basketball kasi ay naglalaban ngayon itong magsabi nating pinaka magandang laban o maraming tao ang gustong magnood itong laban nito. Ito yung Central Luzon at Western Visayas mismo. Kung basketball, yung pag-uusapan Kakibayba Kalibo and doon sa may vaccine naman, medyo masasabi natin na humahabol itong kapunan ng Western Visayas. Kalibo.
0: Okay, Kalibo, may follow-up question po kayo?
7: Po na katanungan po natin. Dito po sa standing po namin, no, dito sa Western Visayas na 16 gold medals, sir, ano po yung mga kwan? Ano po yung mga laro na nakulangan tayo na hindi natin naabot yung Region 4?
8: Yes, siguro itong...
0: Karamihan siguro yung athletics, ano?
8: Yes, yung athletics. Actually, kung masasabi natin kung good yung neto, ano yung nangalo nga sa yung athletics. Ang athletics kasi, maraming gold doon na mostly nakuha ng NIR. Pero, yung silver mostly din nakuha ng Western Visayas. So, yun yung pinakaiba at na hindi nakuha ng Western Visayas mostly. Itong mga athletics na nakuha halos, no, hindi naman halos pero maraming numbers na ang nakuha nitong NIR. Yun nga lang, yung silver ay mostly from Western Visayas. Maganda at pero maraming natatawa nga kung gold yung NIR, si silver itong Western Visayas. Kaso nga lang, hindi naman gaano ganun na maraming gold itong NIR i-compare mo dito sa Western Visayas. 35, Kalibo.
0: Okay, Kalibo.
7: Okay, salamat sa
0: Now, let's check naman sa K5 News FM Cagayan de Oro. Any question, sir? Yung audio po, hindi maririnig.
5: Yes, naka-K5, Robert po. Mula po sa Cagayan de Oro. Ito po si K5, Jonathan Sabanal. Aking katanungan po, to be confirmed, ang Northern Mindanao, pag-ilan na po sa ranking ngayon?
0: Bert?
8: Actually, yung nakuha natin, yung Northern Mindanao, hindi pa natin nakuha kasi yung...
0: hindi kasama sa top 10?
8: Yung Northern Mindanao...
0: Hindi pumasok sa top 10 yung ano, yung Northern Mindanao, ano po?
8: Kasi vibe Elmer, hindi pumasok sa top 10 ang Northern Mindanao sa nakuha nating detail partial and partial and official, no, na medal tally mula sa Department of Education. Hindi pumasok itong Northern Mindanao, pero ang nakuha lang natin itong 10 lang na inilabas ng Department of Education. Siguro kukunin natin kasi hanggang 20 ito eh. Mm-hmm. No, 18 na mga regions at may dalawang Association.
0: Okay.
8: Ang nag-join dito, kaya lahat po ng tali ay 20 lahat po sila. So kunin natin itong iba pang tali maliban dito sa tampo na nakuha natin sa Department of Education.
0: Okay.
8: Dito sa Northern Mindanao.
0: Oh, siguro wala nang follow-up question from your end, Cagayan de Oro, because we're running out of time. Lipat po tayo sa Mimaropa, sa Palawan. Go ahead, Palawan.
6: Maraming salamat kay Pabian. Mabilisan lang. Kasi wala naman nabanggit doon sa top 10 yung Mimaropa ni K5 Robert. Ano, tanong ko lang, kumusta yung panahon ngayon dyan? At ano yung mga sports na apektado ng panahon, K5 Robert?
8: Yes, actually, the weather here is, alam mo, napakaganda ang weather. Hindi naman mainit at hindi naman medyo umaulan, no? Pero ang ganda, it's like an ordinary day dito sa Agustan de la Sur. At yun nga lang, siguro sa mga tatlong araw dito ay umuhos itong malaking ulan. Kung malakas na ulan dito sa may Agustan de la Sur, pero hanggang sa papalapit na itong mga championship ay nakibagay din naman itong weather ngayon na napakaganda sa Kipat.
0: Okay. So maraming salamat sa ating mga kapatid himpilan. Maraming salamat, Bert, for bringing us the latest updates sa ongoing Palarong Pambansa 2026.
8: Sige. Kagibad. Kagibad, Elmer.
0: Yes.
8: At sa lahat na ating mga kagibad, yun po ang ating maihatid na balita ngayon mula dito sa may Agustan del Sur. Ako si K5 Berto Gakit para sa Ambyon na Balita, Servisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Why naman tatsyempo sa atong sininga pagpangalagad na ubos gid. Sa ngalan na lang sa ngabong sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa atong sininga Vice President for Operations K5 Eljan Castaño, Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso, sa ngalan sa atong sining station manager Rod Palma. Kapartner ko sa buong hapon o nga aga si ka K5 Remuel Alcantara and ka K5 Ethan Sarmiento. Sa ngalan naman sang regular anchorman naton ka K5 Jean Paul Generoso, ako naman si ka K5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: pwede, magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Only potato ako, iba high blood ako, may blood sugar. Tutog yung pag-inom ko sa gluten na max na ayo ang akong kamatyag.
1: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mag Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
10: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4

0: Bayote, Gandalhay, ang Pag-ariya.
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
1: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City.
9: Ito
8: ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
11: Ayoko ba't iyo? Na, naara na.
12: Serbisyo publiko.
11: Batiyon ka ba, Attorney Gab? Hindi ko mabatian this.
12: Ay, alright. Okay.
11: Na, hindi ka bi, okay. Ano mo, technical engineer mo.
12: Amo na kay mapatudlo ta kay Ethan.
11: Si Ethan na iya ang...
12: Para magsagad man tabla. Okay. Sorry.
11: Amo na dramatic effect.
12: Cinematic. Cinematic background attorney. Alright. So
11: okay
12: once
11: na,
12: again
11: okay na, okay na, okay na.
12: Mayang hapon sa tanan. Sa tanan namon nga suki kada Biyernes diri sa K5 101.5 FM. Ini ang iyo alagad Attorney Gabriel Cinco kag nga kon nga partner Attorney Ace Joseph Kataputa. Attorney Ace, mayong hapon.
11: Mayong hapon na Attorney Gab.
12: Di Biyernes naman.
11: Ato na naman ni.
12: Ato na ni Chimpo. Di grabe ang ano subong no headlines ning semana. May mga walkout session si Senator Tulfo Attorney Ace. No, amigo mo ni.
11: Amigo ko na. Oo,
12: so, gali. So, gimbira, haya kini sa station yan, no?
11: Gimbira, di man na, maguhan lang siya. Sa so, napatagan sa, nag-back off man siya.
12: Di, amo na gani. Dapat may verification of facts.
11: Yes.
12: Senator Tolfo, no? Before te mag-conclude, di, si Attorney Ace na birahanin ni Senator Tolfo sang last. Pero di, mas, nahimas masan man siya.
11: Yes. Ang comment ko lang dito, no, sa iyang program is, before siya tani, before sila mag remember it's on air, no? Kabalo ka naman ang public perception. Once it's out there, ang ginambal mo, hindi mo na mabawi. Hindi mo na mabawi. So if I may, well, I know I can comment kasi I was part of that program, not as an anchor, but as a respondent, no? Pero eventually na after nga nagpadala gid man sila legal team din, no?
12: Yes, yes.
11: For factual verification, and after one week of verification, well, up until now why naman sila follow up?
12: They at least na enlighten sila, Tor.
11: Yes.
12: Amo na dapat
11: amo na.
12: So hindi lang dapat, yung one-sided.
11: Dapat verification na rin bago birada.
12: Oh, hindi lang yung one-sided ang birada.
11: Kaya amo lang galing problema, Tor. Once nga nabirahan ka na,
12: hindi na mabawi.
11: Oh, if it's out in the open, if it's already in the internet, it will stay in the internet.
12: So anyway, Attorney Ace, grabe kainit ang Senado Subong. At bayan talang na sila, ila na yan. So dapat ang Senate independent kini Attorney Ace.
11: Well,
12: no?
11: Dapat.
12: Why gaside dyan sa executive? May ginatabunan ka dahil nga proyekto, especially flood control. So well, dapat i-maintain mo yung pagka-independence mo.
11: Well, the sanctity of the Senate must always be upheld.
12: Yes, galing, no? Iti, may majority, may minority. Oh. So meaning daw, hindi sila united, Tornays.
11: Hindi sila united. Mas maayo mo na ganing hindi sila united. But not up to this, no? Nga aton nga Senado, naimo, ambal sang iba, naimo, circus.
12: Yes. Diba? Ang term nga ginagamit,
11: very circus. Divisive. Ang ano mayara gidya ang duwa ka grupo sa Senado, the majority and minority, mayara na gidya clear position. No, wala kag tuunan.
12: So daw imposible na nga mag super majority, no?
11: Oh, wala na, wala. What they have right now is a thin majority. No, kag gakabuhinan pa.
12: Di, ulan tawa na si Senator Jingo Estrada, may kaso?
11: Yes, no, nagsaka na sa game, pasaka na sa Sandigan Bayan kagapon.
12: Kag hindi ko makita si Senador Chet Escudero, ah.
11: Ah, si kabalo ka naman si Senator Chis Escudero.
12: Si
11: Chis Escudero, timiyara man na kaso hanging over his head.
12: Yes.
11: Di ba la? Si Mr. Forthwith.
12: Do alos na sila, may mga kaso ni Gurator ni Ace.
11: Yes, no, pero ang apparent cases is against Senator Sadrisa majority.
12: Grabe si Senator Jinggoy, no? Do kapila na ni?
11: Ay, ano na yun? Survivor na si Senator Jinggoy. Ang ako na lang is this, no? This is my opinion only, no? If there's evidence na may ginhimo kang batok sa layi against the law, no? Well, dapat ya, pagdusahan mo gidman. If there's evidence, amo na lang ako, no? There should be no railroading. Due process must be followed, given their time in court must be given.
12: Galing kayo, no? Di ko ang opposition ka, Tor. Eh, do ginainitan ka gid, no?
11: That has been the well, amo gi magina history sang
12: government. Amo na sistema sa aton.
11: System na ginaya.
12: Ulos balos lang.
11: Because the mere fact na you are opposing, opposition. Mainitan ka gid, kontra kaya mo. No?
12: Dira mo mabalaan kung patas o hindi. Anyway, Attorney Ace, ma-proceed ya sa aton nga.
11: Sige.
12: Mga side comment lang na ya regarding sa gakatabo sa aton nasyon Subong. Kag bantayan ta kung ano naman na matabo next week.
11: Sa Senate Flix.
12: Attorney Ace, i-remind na ito ng aton niyang publiko Subong. Ang aton topic is bouncing check kag estafa, Attorney Ace.
11: Ah, para ni sa mga estafador.
12: Oo, para ni sa mga mahilig mag-issue chike nga wala unod.
11: Oh.
12: Mahilig mag-issue chike nga wala unod, Attorney Ace.
11: Nga as if ang chike money.
12: Muna. So, BP 22, nga gintawag niya BP 22, Attorney Ace, or anti-bouncing check law.
11: Well, because ang ano sini is, ang title gid sini nga lay is Batas Pabansa.
12: Bilang 22.
11: Anong
12: objectives niya, Attorney Ace?
11: To penalize ay may longro tagali no para kasuhan kag may penalty
12: silutan
11: ang mga tao nga ga issue checking nga wala unod gaumpok
12: diba? Bounce mo di ba gaumpok so paano magumpok ang cheeky tornays
11: ero pagatag si mo miyara kuno unod pagkat mo sa bangko ibalik sa imo sa bangko
12: return check
11: i-return si mo is either duwala na kung nga ibalik si mo sa bangko is either number one insufficiency of funds sa Ilonggo or sa Ilonggo insufficiency of funds ang kwartaya sa bangko hindi kasarang sa kwartaya nga ginsulat sa chiki
12: or close account
11: drawn against
12: insufficient
11: funds or closed account amo nagaling daif no
12: yeah may ara pagid daud drawn against unfunded may daud. Kay ti ako attorney is nakaubra ta sa bangko
11: so aw gali kay banker kagali ya attorney gap
12: medyo blue banker man ta
11: ano gani mga bangko buda mo ka bangko di ba
12: kay ti so na attorney is kung guwapohon ka baton ka sa bangko diyan
11: tingala ko man ako hindi ko baton hindi ko hindi nila type pa ako
12: just kidding mga listeners no ti sa una pati nga time ti medyo
11: ati, if you go to the bank makita mo gid man nga kinahanglan lang gid man pleasing personality
12: yes,
11: ka
12: yes
11: di ba kung ang tsura mo daya do paka
12: ti discrimination attorneys
11: amiara sang una sang una sang una na ang mga tagpamati sa amon ang ginanamin ko gina-describe ko sang una subong niya ti bawal na no? Bawal na it's discrimination
12: kaya ako attorneys so una sang college ko gusto ko gid mangin banker
11: ba
12: o bankiro
11: ba banker gid ya ang imo ka gusto ang gusto ko sang una maging model mo modeler
12: ti amo na attorneys kin testingan ko man ang banking ti do hindi it para sa aton mo na nga nagsailo taya sa nagskwela taya liwat law school attorneys so ti balik ta sa drawn against insufficiency of funds ang drawn against insufficiency of funds attorneys ang isa ka issuer sang check nag may ara sa gin issuean nga ano nga buyer da or seller pay. Inisyuhan niya check and pay kag ini gin hatag gin pirmahan kag gin presentar sa bangko kag wala unod
11: wala correct amo na da
12: drawn against insufficiency of funds kag worse may ara kis a close account
11: or close account duwagin man is either close account meaning sina ang iyang checking account sa bangko o yung account sa bangko sa nag-issue sang check wala na gin sarado yan ah
12: kag attorneys tod ni nga hindi ka mapriso kung makundi ka sa violation of BP 22.
11: Hindi, no. Although hindi criminalized niya ang tawag sa ang BP 22, pero hindi na tuod nga hindi ka mapriso. Mapriso kasi ni sa BP 22 if hindi mo mabayaran ng fine. Miyara ni sa subsidiary imprisonment, no? Liwaton ko ha, abis ang iba nakaroon nga sige palupok chiki. Palupok na chiki kay nga.
12: Pinagusto?
11: Hindi tayo mapriso sini, sala. That's wrong.
12: Amo nang ilay ang paminsaro.
11: Gintawag niya ati ging bansagan niya ang BP 22 as decriminalized because ang primary penalty mo or fine. Kung ma-convict ka is only fine. Kagkadako sang fine sini ha. Times 2 sang amount sang cheque. Say, ang cheque nga ging sulat mo for 2 million. Karon sulat ka na 2 million. But at the back of your mind, you know kabalo kagid nga wala kaya unod ang imong bank account. Pagsulat mo sin pag so pag presentar to sang pay o sang nagaamo sang check mo lumupok ging kasuhan ka and you are convicted ang imo nga fine sini is double the amount
12: o
11: 4 million bayad ka ang fine sini pagid niya tornagab i-clarify ta lang no ang fine hindi niya ginabayad lain pagid niya ang danyos nga ibayad mo sa private complainant o sa tigreklamo ang fine ni nga times 2 sang amount iniibayad mo niya sa korte.
12: Oo.
11: Makadto niya sa gobyerno. So hindi ka giniya kapalagyo siniya.
12: Tapos may danyos pa.
11: Oo. Ano pag ini, kung hindi mo mabayaran ng fine, no? Wala labot sa danyos. Na times 2. Then mapriso ka. Masunod ang subsidiary penalty or meaning since nga hindi mo yung ma-comply ang penalty which is fine, prisuhan mo. Pamangkot. Ano kalawig ng priso?
12: Depende sa amount
11: but not more than 6 years man no not more than 6 years
12: baka no probation.
11: Bali ang counting sina say ang counting siya na is 1 day of imprisonment equals 1 day minimum wage. Nan. So kung ang cheque, ang fine mo ya be 2,000, hindi ka kabaya 2,000, pinas mo minimum wage ato nga more or less mga 500.
12: 530.
11: Oh, di apat ka adlaw mo lang na prisuhan. Kasi 4 times 500, that's 2,000.
12: Ha? Kung gamay mo lang gali ato.
11: Ah, kung oh. Kung 2,000 ang fine. Eh,
12: ti ari ma comment ko sa BP22. Do ka outdated na kaga obsolete tornays kung ako maglantaw.
11: Naaman nga aman attorney Gab.
12: Lantaw blow ang BP22 gin enact ni siya during batas ang pambansa pa yung era.
11: Mm.
12: So meaning sa time ni Marcos.
11: Marcos.
12: Oh. Kaga ang requirements ni para mag-convict dapat may notice of dishonor tornays.
11: Oh yes, amo na isa sa pinakabudlay.
12: Ti mayara ya kis mapadala ka notice of dishonor, way taong balay?
11: O hindi pagbatunon?
12: Hindi pagbatunon. Kaga panago, hindi magwa. So, mo na nakita ko yung loophole sa sinayang nai. Nga may notice of dishonor pa, kabalo naman na siya nga nag-bounce na.
11: Alam nga kay Hiya na cheque.
12: Diba? So, mag-return niya ang cheque, i-message mo lang niya ang ginbayaran mong payee. Ang i-message mo lang niya ang nag-issue kung ikaw pay nga nag-return ng cheque, ti notice na attorney Ace. So kinanlan sa layeta ano gid in writing.
11: Okay, ti actually isa man gina sa mga bump in the roads na on the road naton sa as practitioner, di ba?
12: Way out ni attorney
11: Ace. Way out gina
12: sa
11: kay
12: akusado.
11: Ang well ipayan chindita sa mga gapamati sa ato ng elemento sa BP22 no nga kung sa diin liable ka. Number one, nag-issue ka cheque. Number 2, ang cheque gin-issue mo wala unod.
12: Yes.
11: Number 3, gintagaan ka notice nga within at the very least 3 days. Ipabalo ka bayan. In writing ang cheque mo naglupok kag dapat ya bayaran mo ya ang amount sang cheque.
12: Yes.
11: No? Diri taya sa notice in writing permiga ka balda kay kinanglan ang third elemento o naglupok gintagaan ka gimpahibalo ka nga naglupok ang cheque mo in writing. According to the Supreme Court, it must be received by the payor or the one who the drawer o ang naga-issue sa cheque.
12: Drawee.
11: Oo. O drawer.
12: Orang issuee.
11: Kinanglan mabato niya ginit. Yung ibang nga maro attorney Gab.
12: Sagad na.
11: Ang mga sagad, hindi ni mabaton.
12: Ang mga scammer sagad na.
11: Uy, hindi sila yung magbaton.
12: Sagad na nga yung mga scammer.
11: Kabalo ka, ako gani sa opisina per se. Ang may mga we resort to unconventional tawag ni things no like napakatuang ko na kay Ryan.
12: Sino gasugo attorney nga hindi magbaton usually?
11: He's definitely hindi abogado, no? Because we are an officer, we are an officer of the court.
12: Pero ti bayara kuya attorney nga napadalaan ginasugo sa abogado, hindi bato na.
11: Ha?
12: may ara kisa mga muna. Ay, kontod na ikaw ikaw ga advice ka sa client.
11: No, of course, ako ya definitely not. No, ang akong sa client ko if may ginhimo ka, if may obligasyon ka, panindugan mo gid na ya. No? Ang mahimo to sa client if you don't want ka kung may obligasyon gid man ang client kag wala pa na file ang case. Kag ang obligation involves money. Ay ginambalan ko ginang client ya nga kadamo pa maagi pwede ta istoryahon ng ang nautangan mo nga amat-amatan mo lang, no? Pero never ko never consented. Oh, I did not never consented. Sa wrongdoing sa client, no.
12: Kahit number one, officer of the court ah, dapat kita ang instrument to administer justice.
11: Correct.
12: For nais.
11: Correct. Amo gina.
12: So gabulig taya sa administration of justice.
11: Mm.
12: Hindi taya magtudlo sa wrongdoing. Aran na sa aton nga oath.
11: Kita mo nga for the longest time. Kita ang butt of jokes kaya abi nila lawyer, liar.
12: Oo, tiyak ko ito na iso. Huwag katudlo sa klimte kung magbinutig.
11: Diba kabate ka na nga storya nga may ara ko no lawyer nga nagtaliwan na. Tapos sa iyang epitaph, Arab lang nga sa ano galing epitaph gani. Ang ginasulat na bala sa iya
12: sa lapida.
11: Sa lapida yan nakabutang to. Here lies a lawyer for the last time.
12: Tiya mo lang balila, butigon ng lawyer. Dali lang ha, mga publiko. Ang lawyer hindi butigon. Ang kliyente namon yung butigon. Tornays. Diba? Huwag tayo butig sa korte kay ti ebidensya ng yung presentar. So, hindi mo yung madaya ng korte, especially yung judge. Ang kliyente, namo ang butigon, well, sometimes.
11: Sometimes, not all. Not all. Pero may aragi niya client. In fairness sa mga lawyer, ang aton nga, ang nabalansang lawyer, halin mo lang na sa client.
12: Siyempre, way man tayo personal knowledge.
11: Yan na, kamain man natin tuya.
12: Way man tatuya, sang natabong krimen.
11: Sa sige ka tuya, panguha, dulusiya, at kutuhaw.
12: Kaya mo na yung balik na sa pagbaton sang notice of dishonor, why niya participation na yung lawyer? So, why na namon niya gina-advisean?
11: Wala. Let's be clear.
12: So, ilan niya diretso, kahit idamo naman niya sa buong avenue para mag-research.
11: Ila diskarte.
12: Ila na diskarte. Why na tada. Okay. So, Tornays, ako maglantaw, may arang ganyan sa loophole sa muni. Nga may notice of dishonor pa, nag-bounce na gani.
11: According to the Supreme Court, sina.
12: Evidence speaks for itself, yes. Tornays.
11: Well, according to the Supreme Court, pag-aamag nito of dishonor, okay, you have to give the issuer or the drawer of the check a chance to make good of his check.
12: So, context, 1970s, ging create. Why pa cellphone? May landline siguro, pilang nahot lang. So, ngara, tiyasuna po sa office lang. So, wala pa messenger, wala email.
11: Pero may telegrama.
12: May telegrama. So, muna, pwede kaya ka notice of dishonor during that time. Pero subong niya, damo niya sa mode of notification.
11: Yes.
12: So, Draya, ang nakita ko nga isa ka...
11: pwede tayo ni amyendahan, no?
12: Amyendahan, ang inang provision or ang requirements ng siningalayi. Tani, substantial notice.
11: Or through email.
12: Hindi lang yan kay, in writing.
11: Kaya kung in writing, ang gakatabo, gini, and most gakatabo is wala ginabaton. Pero kung pasug, kung say, amyendahan ng layi, nga ang element of notice of dishonor, pwede email, inaayati, babaton na ginaya. Kaya masunod gina sa email mo. Diba? Wala na yung diskarte.
12: Kaya notice man lang.
11: Diba wala na yung diskarte, nga wala mo ba nabaton to notice. No, kaya masaya, kung nabaton ko lang tayong notice, tani ikim bayra kong chiki. Charis.
12: Diba? So mo nang way out.
11: Ara naman ta.
12: Ako gani, Attorney Asia, pag nag-issue, kaya close account check, dapat staffa ni mo. Kahit from the time of the issuance, kabalo ka gadya nga close account ni. So may ara gadya element of deceit kung ako maglantaw, Attorney Asia, kung close account.
11: Well, ang may ara man tayo, staffa through the issuance of a bouncing check. No, we have that law. Estafa gid man. Panginto ginaya nga
12: mapacheck mo mapasulod ang ina nga element.
11: So estafa, ang crime mo ya is estafa. Ang vehicle by which you committed the crime is through the issuance of a bouncing check.
12: Pwede, no?
11: Pwede. That's
12: pwede.
11: It.
12: Pwede.
11: Amo na kisa kung sa korte makita ta. Duha ka bilog ang case. BP-22 for the check that bounced and estafa.
12: So establish mo gid nga from the time of the issuance of the check
11: kabalo gid siya
12: mayara sing panginto
11: kabalo gid siya nga wala unod ang checki. No, ginggamit ato purposely para magsugot ka nga ihatag sa iya ang whether imo nga goods or anong subject yun, imo nga salakyan kung nabaligya mo or maybe imo nga balay.
12: Common nga mga issue, Attorney Ace, ginahimo ang check collateral. Like mangutang ko bisi mo or sa lending company, way ka man niya property nga mahimo as collateral, tingiban gapa-issue na lang niya check post-dated as collateral.
11: Mm-hmm.
12: So pwede ba maigo sa BP-22 bisan collateral ang check
11: ina bala
12: estafa
11: pag abuso ina naman niya pag abuso naman niya sa mga
12: lender
11: or sa mga payee, no? Usually mga lender pag abuso naman sa layi, no?
12: Amo lang usually attorney
11: ginahimo nila pamahog ining cheque pa issue paulmon kanila kwarta at usually magagmay nimo tapos pa issue kanila o sige paulmon ta kwarta 10,000 pero issue ka di blank check. Ginagamit na nila ya as a tool.
12: Collateral.
11: Collateral pero mostly as a tool for not extortion, tool for arab lang gamito na nila sa imo as pamahog.
12: Pamahog para mafailan ka criminal case.
11: Kung hindi ka magbayad, mafail sila criminal case against you.
12: Ginatawag na guaranteed checks.
11: Okay, if the question is inibala kung say for example amuning sitwasyon, ikaw gapanghulam ka sa isa ka lender 10,000 tapos isa sa mga conditions ang lender
12: issue
11: ka cheque, blank check. Okay.
12: As advance payment.
11: Question. Ini bala kung hindi ka kabayad kag ginpasulod ni isang lender, digto kag ginpalupok yan ni ang cheque. Question. May igo ka bala sa BP-22? Ang nabuo nga sa batsina. Yes. Unfortunately, igo kagyapon sa BP-22.
12: Regardless
11: kung ano ang transaksyon. No? Kaya number one, ginhatag mo na freely. ang cheque nga blank.
12: Kag ginapagwa attorney sometimes ano na advance payment.
11: Correct. And number two,
12: and most dated
11: sa and most importantly, no, ang aton nga BP22, this is a special law, no, or mala prohibita. Wala niya pag ang law special or if it's a special law,
12: intent is
11: immaterial. Oh. No, wala niya ginalantaw ang intention mo ya. Ang ginalantaw siya ang elemento lang, as long as ikaw ang nag-issue sa cheque, ikaw ang nagsulat. As long as ang cheque mo wala unod sa bangko. As long as naglupok ina.
12: Problema, attorney, is ang ato niya mga normal lang yung citizen, Filipino citizen, why niya kabalo sang special or
11: amugani,
12: ordinary law?
11: So, we have to take this opportunity para pabalon sila, no? Okay, kamo nga tagpamate, no? Ang mga gahulam, kahit siyempre pigado man ang panahon. Hindi, halunggig kamo mag-issue sang cheque nyo. Kag hindi gid mag-issue sang cheque, nga blank check. Kaya nga, pag abot nyo sa korte, hindi niya pagbatunon sa korte ang inyong rason na, "Ti, Your Honor, ginatag ko man ng cheque, kaya hindi ako pagpahulmon." Remember, intention is immaterial. Yes. Ang circumstances ng paghatag nyo sa cheque is immaterial. As long as ang cheque ginhatag nyo sa gapahulam, kag kamo ang nagsulat.
12: Based on experience, sir, na is damo magini amon yung mga situations.
11: Ah, damo. Hindi na ko manugit kung sino. May kilala ko na iya.
12: Damo.
11: Sa korte, ang kadaadlaw to iya, expert na sa BP22. Usually lenders, no? So, kamo ang kapanghulam, hindi gin mag-issue cheque. Kaya nga, again, immaterial ang intensyon nyo. No? Maigo, hindi ka muna agyapon. Kung ina nga checking in issue nyo, wala unod kag naglupok.
12: Pero te, ako niya opinion attorney is kinala na gid amyendahan.
11: Well, yes.
12: So,
11: yes.
12: Sometimes ang role tayo attorney is mag-criticize ta sang layi kiti practitioner tayo. So kabalo tayo sang gakatabo sa korte.
11: Correct, no? Well, we are in
12: so,
11: a position.
12: So muna, may ara tayo right.
11: First-hand perspective.
12: Yes, may ara tayo right siya mag-raise ang aton opinion because of our experience.
11: Correct.
12: Sa korte.
11: May first-hand perspective tayo sa mga yes, amuni nga kaso. Makikita niya ang litigate.
12: So dapat sa mga congressman naton nga gusto mag-amend sang lay, si attorney is available to give his opinion kahit ang experience sa attorney is more than 10 years sa litigation. Siya may ara na first hand experience.
11: 10 years sa litigation, gajip mang gyapon.
12: jeep nga luxury car. So muna ang akon nga legal opinion on that. Do namin na gid amyendahan, attorney, kun ikaw mag congressman do damo ta i-amend ng mga layo.
11: Oh, ang una, BP22. Ang elemento sa BP22 una-una ko i-amend ya isang notice.
12: Huh? Eh, damo
11: it should not only be in writing, no? Pwede man na through electronic mail. Diba? Wala na naginaya. Wala na ginaya palagyo yang mga gapalutok.
12: Do pero sa ejectment case, attorney, kinala ma receive gid.
11: Correct.
12: Ang notice to vacate, imaginable. Notice to vacate, kung mag-refuse, it is as if wala notice to vacate. Di mo na eh, state ka lang si Mayor Pleading, may arasang refusal to receive, di ba?
11: Refuse to receive, affidavit. Oh. Pero hindi mo na magamit sa BP22, kinanglan gid siya, nga mabato niya, gidda mo ng kabudlay.
12: Ari, attorney, so, kasalig pagid ang aton mga violators ini kahit kagamay sang penalty ti siling mo ti gin decriminalize na ni siya ti ang primary gidyang option is not to penalize by means of imprisonment by way of fine na lang.
11: Fine ni siya ang penalty, ya fine na lang
12: ini aton yung mga violators gasalig tornays dog go sini. Okay malang kay why man imprisonment.
11: Ini anecdotal attorney Gabad, hindi nagikuya gani magbaton kliyente nga manugpalupok chiki kay hasta ako ang bayad sa akong chiki galupok mang gyapon.
12: Ti imaginator des ikaw bugado ka inisyuan ka pa ya chiki wala unod
11: tuod gina
12: ako na biktima mo na attorney still ako manugid.
11: Ako hindi lang kuya manugid sa pangalan
12: daw,
11: pero
12: daw kaduwagi kuya ma-issuean checking na nag-bounce.
11: Tapos ang kaso nga gin-handle ta for that client bouncing check man. Di ba sa una gandol man ta estafa.
12: Oh
11: Diyos ko,
12: estafa man ta.
11: Estafa ka man as lawyer, you know.
12: Di anong 11 sa estafa attorney i-connect ta sa BP22. Anong important element sa staffa?
11: Well, ang element sa staffa para mabala sa mga kapamatay sa ato, ang staffa ay nilonggo, ang panginto, bala?
12: Scammer.
11: Scammer, no?
12: Ang pag sa modern pa yun.
11: Mabala mo na yun. Lain niya ang pangawat sa panginto. Ang pangawat, yeah. Dahil igay na may kikuha mo gina without permission.
12: Examples ang scammer o tornays?
11: Scammer. Hindi na lang ako magambal kay base balama MTRCB tao.
12: Okay.
11: Pero well, ang example sa scammer ato ang kadumdum kamusang during pandemic ang
12: ginpaasa lang.
11: Pinaasa ka. Lain naman na iya. Kung ginpaasa kaya sa ang imong pinalangga. Yeah. Well, hindi niya scam. Hindi niya scam. Kabalo ka ano na saya. Part of life.
12: Pero damo man niya gambal nga gin-scam sila sa mga lalaki. Ini nga mga babae yo. May mga amo na kisa.
11: Oo, abi mo. Oh. Abi mo, bayi lang ang...
12: So, na lang nami. Soli, hindi na. So,
11: mga lalaki nga iban, wala labot sa ton. O kita ya, honest to goodness taya mo.
12: Ambal sa mga babae nga na-scam. Attorney, so una lang nami. So lihi, may nulsol ka.
11: Hamba sa bae?
12: Oo.
11: Ano mo na hamba sa mga lalaki na kilala ko?
12: Sa mga biktima sa mga usibla.
11: Oo.
12: Attorney, sa una lang nami. So lihi, may nulsol ka. Tiyang sabat ko, why man pag inulsol sa una? So ulihin mo ginaya.
11: Kag ina ya, hindi lang ya bayang reklamo siya, pati laki.
12: At least nakatilaw ka namin sa una.
11: Ang laki masiling siyang una, pasugtan niya kung magwa, okay lang kuno. Tapos kung subong, no, hindi tagani ka pangihinin sa magupod.
12: Domingo tabla, hindi sakalin sila Blake, eh, muna eh, si misis niya, ang mata firme, unay lang siya. Mabaka lang sa bitsin, pangita sa diyon.
11: Gamal to gani. Gwapo gi ko aw. Kag updating talan nga giho kaya update.
12: Updated dapat. Ti mga attorneys ang pang scam may ara element of deceit.
11: Correct. Pagpainto. Nan.
12: Ti attorney Sario, kon ang bayi gininto sang laki, pwede makasuan istapa?
11: Ang kakamagan ang
12: bayi nintuan sang lalaki, pwede sa ka-file istapa sa lalaki?
11: Depende sa circumstance.
12: Pwede may element of deceit?
11: Depende sa circumstance. Kung ang bayi gininto sang laki para makuha sang laki ang kasi gamit sang bayi. Naging gamit yagi dia purposely yung paluyag ya kay nga may gusto to sang gamit or kwartahan niya. Pwede lang taw. Pwede lang taw. Okay. Deceit ya mo no.
12: Sa it's about same stuff.
11: Pero it could also be the other way around. No, pero budlay-budlay na. Actually, inaya theoretically pwede. Klarohon ko. Theoretically pwede, but factually kabudlay-budlay na ya i-prove sa court. No, kabudlay na iya kay.
12: Iyawan ko
11: na iya. Ang laki masilima ti langga ko muna sa.
12: Why man niya deceit sa una?
11: Masilima. Your Honor, hindi ah. Ang pagpalangga yan, subjective na.
12: Kag attorney, sa una iya, why man niya deceit?
11: No, una pa lang mo.
12: Oo, siyempre. May ara, gidya, ano ya, motivation.
11: Oo, kag pagsugod niya, hindi, ulihin mo na mabalaan kung gininto ka.
12: Oo, so ulihin na lang na iya. Self-serving na ang mga statements sa mga bayi, attorneys. As well as sa mga lalaki.
11: As well as one. Sa mga manuginto, da.
12: Sa una, lipay-lipay.
11: Sa ulihin?
12: So ulihin, nagbulagay. Dito nagwa ang inang award na scam or naintuan.
11: May ara ko na nakakita sa Tulfo man. Nang medyo gapuhon gid man to sa nang military. May ara sa tatlo ka uyab dungan-dungan. Tapos sa tatlo ka uyab pirmiya ginapangiyuan kwarta.
12: Wow.
11: Nan.
12: Ti ara eh ang tawag mo.
11: Well, theoretically pwede staff ako ang tuyo ya gid ya. Hindi ang babae kung pangwarta. Pero kung briska runta, kung babae naman bi may tatlo ka nobyo. Dungan. Sugar,
12: ano?
11: Sugar daddy. Okay na.
12: Serial theater days, ang staff, amunang element, ang deceit.
11: Deceit, no? Yes. Among ginaya ang panginto.
12: Kag may ara, gitsang appropriation of funds, no?
11: Yes, may damage. May damage. Kaya dapat ang staff. No, okay, kung gininto ka lang da sa ginambalang ka palangga ta ka pero actually hindi palangga kag wala ka man minakuha sa akon, hindi na staff.
12: So wala damage.
11: O, dapat may damage.
12: Okay. No? So kung i-relate naman nato niya sa transaction like buy and sell.
11: Mm-hmm.
12: Pareho na buy and sell sang salakyan. So din masulod ang estafa?
11: sa buy and sell sa salakya. Well, damo nga circumstance ang buy and sell gahimo estafa. Number one, kung ang ginabaligya mo nga, kung ikaw seller ka ginabaligya mo nga salakyan.
12: Hindi imo.
11: Oh,
12: pagkita.
11: Ginkuha mo ang kwarta. Oh. Tapos ginatag mong salakyan. So, tapos sa salakyan gali iya.
12: Kinala mo lang.
11: Or nakuha mo lang sa unusual. Nakuha mo lang gali sa ano na ganyan kapahulam sa salakyan?
12: Rent a car. Oh, damo na.
11: Amo na.
12: Damo na nga situation.
11: Oh, inaya istafa na.
12: Oh. No? So, nag-rent a car ka. Gimbaligya mo ang salakyan.
11: As if imo.
12: Yung deklarar mo yung imo ni, yung falsify mo daw mga documents.
11: Para makuha mo lang ang kwarta sa buyer.
12: Estafa.
11: O ano na, ina panginto na.
12: The estafa. Same mentor ni Asa, no? Sa property, like house and lot.
11: Pero let's go back, para maklaruan sila. Pero kung siya ikaw, estafador ka, nagkakato rent a car, tapos yung baligya mo sa buyer, tapos wala na tigayon ang inyong baligyaan na eh. No? So wala ka na tagaan kwarta sa buyer. Ina, this time around, hindi na i-estafa.
12: Ay, wala sang?
11: Wala damage. Okay. Wala man nakuha. No? So, ang buyer to, you may be liable for other crimes, but not estafa.
12: Hindi pwede attempted.
11: Ay, wala. May attempted estafa ba?
12: Hindi man pwede frustrated.
11: Hindi wala, pwede. Wala danyos eh. Wala why, damage why? Eh. Diba? Pwede ka liable. Digtuya sa rent a car. Pero ang buyer, hindi pwede kakaso sa imo. Okay? Tungod, wala danyos. Oh. Damage is an element of estafa.
12: Mga piki, binga last tourneys, masulod mo na sa estafa?
11: Masulod sa estafa kung hambal mo, gold gid na. Para sa iban, are, ma'am, gold ni. No? Pwede itubog sa suka, hindi lang sa pure suka.
12: So may igo japon sa estafa?
11: Igo japon. Pag nang into ka gani sa produkto mo, knowingly, no? Lain man ay nga wala ka kabalo sa produkto mo nga hindi galiya gold. No? Kinanglan niya, deliberate. Meaning knowingly, meaning kabalo kagid nga ang produkto mo galiya tanso tapos ibaligya mo gold.
12: Tumahan ko sa unang classmate, 30 days, nagbakal sa iguana sa Bohol through Facebook. Siyempre, picture-picture lang to, namian sa iguana.
11: Oh, iguana gid sa picture?
12: Oo, nag-collect siguro sa mga exotic animals. So, nagbayad sa Gisbil, I think, 30 days. Bo sa kaluoy, why gid may nag-abot nga iguana? Te araya estafa.
11: Estafa na iya.
12: Kay te nagbayad sa Gisbil.
11: Tapos wala iya.
12: Why may nag-abot nga iguana?
11: Estafa na. Kay gingin para makuhaan ka Gisbil.
12: Based on trust, on confidence.
11: Para makuhaan ka Gisbil, gininto ka sa buyer mo may iguana sa. Biskan gani si.
12: Why gali attorney, picture lang.
11: Biskan gani pagpadala siya butangan talay nga istorya. No, iguana gyud makal mo. Pag-abot si mo teke, estafa na. Ngao, hindi ka man guro magbayad Gisbil para sa teke.
12: Dumduman mo sa wala to days. Nag-uusong baligyan ay katoko.
11: Okay.
12: Mahal to days.
11: Oh, may nagpagwa to istorya. Dumduman ko na.
12: Toko, ti panginto gitay to days.
11: Ah, grabe.
12: Imagine ang toko gabalor tag 100,000.
11: Kay may medicinal value.
12: Medicinal value. Pero bisan din lang to days, ang damo toko. Bisan sa balay ko gani suna, ang damo toko. Ipili ka lang. Ti samot nga chimpo do damo gid yan nagpati. Ang ini nga toko may medicinal value.
11: By the way, ito nga miyara ta ko no mga bisita sa guha. No miyara sila ikonsulta sa aton.
12: Okay, we still have time? 30 nun ta.
11: After na lang. After. Okay.
12: Kay ti confidential attorney Ace. Go-observe ta sa client.
11: Confidentiality.
12: Attorney client. Privilege attorney Ace.
11: Okay.
12: Ti ang makoment kapagid sa staff attorney Ace, ti budlay ni siya i-prosecute kay i-establish mo gid from the start may aras ang deceit.
11: Correct. No, may deceit, may danyos.
12: Paano mo na i-establish attorney Ace ang deceit from the start sa transaction? Intent eh. So may aras yung intent to deceive from the start attorney Ace.
11: No.
12: Kaya ti ang estafa is under Article 315
11: correct
12: of the revised penal code. Hindi niya special law attorney Ace.
11: Hindi.
12: So, penal law niya under the revised penal code. So, establish mo gid yung intent.
11: Correct.
12: So, intent is relevant and material to prosecute the estafa case.
11: Yes. Oo. Correct. Kailangan mo gid establish. Oo. Well, ang intent naman niya makita mo na sa mga overt acts.
12: Oo. No?
11: So, yagi na panghimo. Pareha siya na, gambal niya sa lawas, ambal niya, ambasi mo sang seller, gold ko no. Tapos, gali iya kay Tanso.
12: Tanso.
11: Well, isang depensa sang seller naman para hopefully ma-acquit siya sa estafa nga. Wala man siya kabalo. No, magsiling ang seller ya, nga Wala kuya kabalo nga ginabaligya ako gali ng bronze lang gali, hindi gali gold. And he has evidence to prove nga amo man gali na, well, he might be acquitted of estafa. Kay deceit must be deliberate.
12: Deliberate.
11: Hindi ka man pwede ka pang into kung hindi hungod, umaway ka kabalo. Pero siya na, kung palangga mo sang sugod, kag hindi mo na palangga sang ulihi.
12: Teori, Atty. Aiso, for example, why kaya nagsipot sa kasal? Nagasto na ka mo? Di, makasuhan mong laki, estafa.
11: Hindi estafa.
12: Nag-change ang iyang mind.
11: Hindi.
12: Hindi sigil magpakasal?
11: Hindi, estafa.
12: Hindi, ang iyang pagpati, ang pagpakasal, surrender sa iyang freedom, Atty. Aiso.
11: Freedom.
12: May estafa, Norway.
11: Wala
12: so,
11: na estafa.
12: Bayi, hindi makapail estafa.
11: Hindi pwede maka. Pero makapail lang
12: sa
11: danyos. Correct. Okay. No? Kung siya ang naggasto.
12: Oo. Kiti, basi maghambal yung baya, na-scam ko, why nag-abot si Mr. So-and-so, nga kung nga groom, nag-back out.
11: Kaya kung pasugtan na sa Supreme Court naton nga pailan na estafa, ang amuna ba lang ang circumstansya? Damugin mapakasal alang-alang.
12: Damo, makasuhan today.
11: Oh, damo mapilitan, mapakasal.
12: So, breach of promise to marry Atty. Ace.
11: It's not actionable.
12: It's not actionable.
11: Oh.
12: Pero kung set na tanan, ang reception, ang altar ceremony, sa wedding,
11: tanan,
12: nag-drone shots na kamuda, may ara na kamusta ang prenup. Ati, kung di kaya magsipot sa kasal, gin-cancel mo ya, run away groom ka,
11: danyos.
12: Tapos agad, mafailan ka kaso.
11: Danyos. Pero danyos lang.
12: Pero hindi ka mapriso.
11: Inaya, bayaran ang kaso ngayon ng danyos is bayaran mo itong gimpang gasto sa kasal na wala mo gindayon.
12: Mga lalaki, hindi ka mo magpromisa sa inyo, mga partner, nga magpakasal. Nga, hindi lang ka mo disidido.
11: Correct. No? Para hindi ka mo sumakabilang buhay, bahay sa ulihi.
12: Kung gusto niyo lang ma-please ang partner niyo, prangkahon niyo, hindi ka maya gusto magpakasal. Live-in lang ka mo eh. Kung hindi ka maya sigurado.
11: Live-in danay.
12: Live-in danay.
11: Live-in danay.
12: Tistingan.
11: Huh?
12: Tistingan. Ito mo lang ako niya, huh? Tony Ace, ng opinion.
11: Abi ko, amunang ginapakabuhi mo.
12: Personal opinion. Pero ti, kung sa religious aspect man, Tony Ace, ti okay, ganyang kasal. May ara ya blessing.
11: May ara ya dyan kasal. Yes. Kaya mo na yung the family is the basic unit of society. No, ang inayang principle ya since time immemorial pa na, no. Empires are built based on the family unit.
12: Yes, Tony Ace.
11: Diba?
12: So mga believer kami sa marriage, hindi kami
11: correct. Believer kita sa marriage. Hindi tayo, we are always pro-marriage. Ang aton lang niya is, be cautious. Before ka magpakasal, make sure nga committed ka, kag-committed ang imo nga partner.
12: Regardless outcome.
11: Diba? Because, ang hambal nila, ang kasal, hindi na parehas ang kanon nga init, nga imo lang iluwa, kung hindi ka na gusto.
12: Ang tuson mo, GJ?
11: Ang tuson mo, that's a promise, for better or worse, no? Till death do us part.
12: Pero, pabor ka sa divorce?
11: Tikay, pabor ko sa divorce kung ang inyo naman nga married life ya chaotic, no? Kaya in the first place, dapat wala kang munang pakasal.
12: Tiyan mo naman suryanta da sa Atty. Divorce, annulment. Mga muna. Kay para nga ma-enlighten ta atong listeners.
11: Correct, no? Basi maka. Pero kita ya, let's be clear, kami ya pro-marriage.
12: Ako Atty. Very religious person ako.
11: I know.
12: Nag-skwila man ta, pastor suda.
11: Naka-theology ka ba, Atty. Gab?
12: Theology ta suda, Atty. Before na
11: ako niya, religion lang sa skwilahan. Ang muna pinakataas ko. Salasal sa una. Amo na pinakataas ko.
12: Favorite subjects, Bible subjects, Atty. Ace. Ti religyoso, ti suna mo. Okay, ti ikaw nag-eskwila ka man sa church school, no? Ti ako nag-eskwila man ko sa church school, Atty. Ace. Exposed tiya sa mga biblical principles, Atty. Ace, including marriage. Kagway na ta-time, Atty. Ace.
11: Time out na naman si Itanay.
12: Next time, itong story yan ang divorce today.
11: Divorce kaganalment. Okay.
12: Kagsalamat sa ito, mga listeners. Hopefully, may na-learn naman kamo sa
11: amin. Hopefully, ang mga sige palupok chiki da, magaganhagan kamo ha.
12: So, salamat. Hope to see you next time, Tornays.
11: Tornagab.
12: So, mayong hapon sa tanan, mga ka-K5.
11: Happy Friday, ha?
12: Thank you.
9: K5 News. K5 News FM. News FM.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine lang 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, ano, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
12: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa nga babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms.
11: No,
12: tamo. So i-reduce na no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal, gatambok na bae.
16: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
15: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen sila.
16: Grabe estrogen. Ang ginareklamo gini lang, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae sang babae. No? Galing, beneficial siya, gadry siya galing. May dryness, no? Because it is estrogen that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung anumang gate nga estrogen nga bilang, kasi may galimane, maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang ibang ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Ini mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
13: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
16: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilizes the mood of our menopausal women.
13: D3 Bio.
15: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, di siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral o tanan nga mga kagaw patyon niya, ang nami lang gid niya kay ibalanse niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni magreduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayenan. So kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
13: D3 Bio.
15: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
16: Happy pa
15: even after life. Your menopausal stage nga, daan mo iya naghambal nga biskan tapos na ilang ano menstruation period, gawit gyapon sila.
16: Gawit gyapon.
13: D3 Bio.
16: Okay gyapon.
15: Okay gyapon ilang sexual activity.
16: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio gid, no? And of course D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protect you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kag-ubo, kag-ilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sang babahi.
15: That's your happy pills?
16: Happy pill gid, ang D3 Bio, nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko
15: hindi kina. Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
13: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
1: I'd be lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita,

0: Wala ka sang huya, Milan! Manuugay mo na gali akong inatunto, ha?
1: Man, wala ka sang pulos na klase, babae. Pag-abot ko rin sa balay. Wala sang tinikang. Wala sudan. Wala tubig. Ay, ano mo na yaman?
0: Wala mo makita, ha, Milan? Nagkabantay ko sang gamay, tanga bata.
1: Ay, sus, kasimple lang din sinang abagay, pero hindi mo mahimo.
0: Kung sa imo ko na abibalik, ha? Ha? Simple man lang galing bagay, islan mo kami sang anak mo? Ha?
1: Ano ba kayo mayot niya si Melchora, ya? May negosyo to siya? Oh, katawahay ko to, ya?
0: Kabalan ka, gitno? Ha? Ay, kabalan ka, kabalan.
1: Gitampa mo ko, ha? Isa pa kita, isa pa kin.
0: Magaling ka din sa balay, Milan. Basta kung mapatay, tama ikaw!
1: Baw! Mamaho ka pa, no? Hindi mo na kuya kinanglan pang apahugon. Kaya mo magina yung plano ko. Mahalin na ako, Dre!
0: Sapat ka! Sapat kami!

0: Bow ang animal mo nga banabana nga ina ko ni. Kung hindi lang ni paralyze ang isa ko katiel, sinipa ko na siya, bro.
1: Tay, wala na lang ang isang anak ko.
0: Pabayin siya, anak. Pabayin, wala huya nga milan nga to. Oh, hindi ka magkabalaga. May pensyon ko nga 3,000 kada bulan. Makabulig-bulig na sang panggatas-gatas dito to, ah. Abi, tama na nga hibiin, ha.

0: Isda! Labas pa! Oy, isda kuni! Ka na ta!
1: Kuni!
0: Isda!
1: Kuni! Planay!
2: Kuni! Planay! Kuni!
0: Ara na!
2: Ay,
0: paw, kabay pa nga mabakal sila sa isda ko ba? Para nga may pambakal ko karon sang bugas sa balay. Ay, ay bakadto ko sa ila. Ari o, isda ka mo?
1: Kuni! Tagpila na ang tilapia mo, ha?
0: Ha? Ay, kakun! Wala ko sang tilapia nga isda. Lawayan lang niyo. Preska pa.
2: Bawin namin na.

0: Pero ang botsilingo namon balakon eh, ang tilapia mo bla? Kabalo ko priskap na? Bila naaw?
1: Gani man kuni. Ito, katampok isang tilapia mo eh.
0: Bastos!
1: Bastos man!
0: Ano nga?
1: Din ang bastos na!
0: Bastos daw!
1: Na, no.
2: Ano? Hoy! Ano na?
0: Ba?
2: Uy!
1: Ba?
2: Oh! I- daw hindi mayong mudo niyo, haw?
3: Bak? Kasa Ramon?
1: Meg Ramon!
0: Ramon!
1: Mayong adlaw lang ta!
0: Ang adlaw na Meg Ramon, ha?
2: Maguba ang adlaw niyo karon sa akon. Ginabastos niyong pakaisa ko?
1: Pasensya, Meg.
0: Nano, pasensya.
1: Joke lang to, Ramon.
0: Ito, ah. Nano. Uglaaw lang ako.
2: Kas, dali ka. Hindi pagsapaka ang mga tao ngayon, ha?

0: Connie, ari gali o. Isa kalata nga gatas kag dayapir ni Toto.
1: Ramon. Ay, pila ni. Ay, bayaran ko lang karon ha. Mahalibod pa ko sang isda eh.
0: Ah, hindi na. Dira lang na. Kabalo ko, sambot kag insubong eh. Kag isa pa. Hindi pagsaligi ang pensyon ni Joy Maxi ah. Sakto lang naghani sa mga bulong niya.
1: Ay, salamat kid Ramon ha.
0: Ah, Connie, hindi na. Abi, tama na ina. Hindi na mag-ibi. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko kamo pagbabayan.

0: Labas ba?
1: Mabiyo, kapakaisa, no? Tawahay pa sa pulis!
2: Yes, pala na, yun pa na sa
3: ay, mayo
4: eh. Ang susunsa
1: ay. Sana, all na lang kita.
4: Bahala kamo, Daya. Bahala kamo, Daya.

0: Ramon. Nasakitan ako sa mga ginapanghambal sa mga tao eh.
1: Ah.
0: Pwede. Palayuin na kami ni Tuto.
1: Hindi pwede. Napalangga ko na si Tuto eh. Pati ikaw. Palangga ko naman.
0: Pero Ramon, magpakaisa kita.
1: Okay, ano? Sa unang panahon gani, ginapangasawa man ilang-ilang ang mga bata kagutod. Kone, palangga mo bala ako?
0: Ramon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang

0: Kuni, anak. Halin sang nag-eskwila ka. Tanan nga suporta ginbubo ko sa imo. Tubtob nga nag-live-in ka kay Milan. Wala gid ako nagapabalapag. Tugod palang ka, tagid ka katama.
1: Tay?
0: Tanan nga desisyon mo, ginasuportahan ko. Pero ano ini? Nga nakipagrelasyon ka sa pakaisa mo.
1: Tay, palangga ko si Ramon.
0: Pero magpala kaisa ka mo sa dugo. Pakaisag ka mo. Anong buhato ninyo? Taguon ini? Amo bala?
1: Tay, bahala na kung sala ini ah.
0: Oh.
1: Pero palangga ko si Ramon, tay. Palangga ko siya.

0: Connie, muntatan mo ng paglibod sang isda, ha?
1: Ha?
0: Ako na lang bahala sang tanan, ha? Makaigo naman ang kinitaan ko sa construction.
1: Ay, pero Ramon, iyawat pang kinitaan ko.
0: Ako na lang. Kaysa pa, pasi makapatay pa ako sang tao kung mabatian ko nga kinalibak nila kita.
2: Kondi! Kondi, wanda! Wanda, Kondi!
1: Ramon.
2: Kondi!
1: Daw kilala ko ng tingog na ina.
0: Dali ka. Buon ta siya.
2: Kondi!

0: Wala ka sa huya ko ni, no? Nagamahuya-huya ka, Gidya!
1: Rosa?
0: Wala mo malangit pa minsan, nga pakaisa mo lang ginaupod mo!
2: Oh.
0: Ay, nano?
2: Rosa. Magpuli ka na. Pabayi kami, ah. Nagpalanggaan na man kami ni Connie.
0: Inano kaya nung man? Nagbuang ka na bala, ha? Dabaan ka mo si Ninong!
2: Ah.
0: Sala ang kinabuhat niya sa mata sang tao kang sa mata sang Diyos! Nung sala niya, Nong!
2: Rosa, maghalin ka na. Paliog!
0: May...
2: Halin na!
0: Iningtandain niyo, ha? Connie, ha? Nung Ramon, gabaan ka mo sa kinabuhat niyo!
2: Ah.
0: Tandain niyo na! Dabaan, kika mo!

0: Ramon, hindi na kita ako makagwanta sa pag-upunta.
1: Subong pa bala, Connie? Nadugay-dugay, may anak na kita?
0: Kabalo ko nga sa lain eh, pero anon ko, palang katawad ka.
1: Amuhin ang importante sa tanan. Connie, importante nga nagapalanggaan na kita nga doon. Amuhin ang kinahanglan naton.

0: Indi, ngaamo sinako ni. Ngaamo ng anak tao.
1: Ramon.
0: Pasi gusto ang ginambal sang manghud ko. Pasi gusto siya, Connie.

0: Mama, hindi na ako mag-eskwela.
1: Ha? Ay, nga aman toto.
0: Kay Hambal, sa classmate ko malamahaw, ang manghod ko, nga Abnoy. Kagang tatay ko kono, pakaisa mo.
1: Pa, toto?
2: Toto? Anak?
3: Ah, sinong naghambal sinasay mo? Dali ka.
1: Ma...
3: Kaduan ta. Para makita nilang ginapangita nila.
1: Ay, Ramon. Ay, babae na lang sila. Mga bata lang inaiya.
3: Bisan pa. Nagkakasakitan ako sa mga ginapanghambal nila eh. Wala sila sang right ng manghusga sa aton.

0: 瓜子，谁让你没说够？我，
1: 哎，哎，就是哥，是是阿木，那个马尾蛇，就是哥。
0: 啊，我俩还没那个，阿爸伊拉不亲哟。
1: Ano sila lamot sa inyo? Ay, Ramon! Ramon! Ramon, Mon! Tama na na, ay. Tama na! Tama na! Tama na, tama na! Ha? Tama na na!
0: Babae ko ga. Nagapautuas lang ako sa mga kasilingan, tay. Kamu na! Anong sila lamot sa inyo? Nagpangaboy lang kami sa Mataram! Pinipapa ko! Pinalibak niyo!
1: Ramon, husto na! Husto na! Husto na! Husto na! Husto na! Husto na!

0: kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung si Jean Paul Hineros, istoryahan ta karon ano bala ang mga blood disorders. No? Kag paano makabulig si DTX 500. Kaupod na silang adiskasyon si Dr. Mel Uy, amon CEO.
4: Kung permi ka Sir JP, gainom DTX 500 yung mighty or pure si, layo gid yang posibilidad nga magka-problema kas dugo bangod sa...
3: Of course.
4: Siyempre, protected ang imo nga mga kaansilila from oxidation. Now, ang aton dugo, ang ginaproduce sa bone marrow. Ang bone marrow, amoy ni ang paborito nyo. Kamula na ya. Kayway ko niya gakaon mo. Yung sa mga kansi na abla ka.
3: Kansi, kaginaga.
4: Kaginaga, no? Nga mo na siya. Ang ginasup-sup nga mahumok nga fatty area sa tunga sang tulaan nga ginatawag utok. Dira ginahimo ang dugo, new red blood cells, white blood cells kag platelets. Kun may indi maayo nga matabo sa sina nga mga components sa dugo, including ang clotting factor sa plasma, ina ang ginatawag nga blood disorder. So kung naka DTX 500 ka, may TC ka or pure scissor GP, posible malikawan ini nga mga abnormalities. May mga studies nga naghambal nga ang oxidative stress ang nagakos ang severe damage sa biological macromolecules kag iniman ang mayara sang critical role sa mga blood disorders, kaangay sang anemia, lymphoma, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease, kag madamo pang mga problema sa dugo, especially ang hematological malignancies, kaangay sang myelodysplastic syndrome, may leukemia or cancer sa dugo kag bone marrow. Gani permi namon ginasulit-sulit sa aton programa ang importansya sa pag-supplement sang antioxidant agod malikawan ang madamo nga balatian. Permi namon ginabalik-balik nga mag-inom gid DTX 500, mighty C or pure C, if taken daily, ang naghatag sang nagakaigo nga protection sa inyo nga mga cellula, including sa red blood cells, white blood cells, kag bone marrow. Agod sila ang hindi madamage sang gitawag oxidative stress. Or, in short, ini mga tuktok sa atong lawas.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
2: DDX 500
1: garantisado
2: epektibo
1: Aramis
2: DDX 500.
3: In general, kung ang doktor ang maghambal nga blood disorder ang imo problema, but siringon ini ang indi cancerous kaangay sang leukemia kag lymphoma, but all the same need mo gid ang proteksyon nga mahatag sang DTX 500 kag mighty C sa nambal ni Dr. Mil. Agud mangin manami ang production sang imbudugo sa bone marrow.
4: Madamo sang mga rason Sir JP kun nga nagatuha ang blood disorders. Aside from oxidative stress, iniman ang pwede nga makuha gikan sa parents or hereditary and acquired. May mga cases nga ang infection, toxic exposure, side effects sa bulong, kakulang sa nutrients like iron, kulang ka vitamin K, kulang ka vitamin B12, kag syempre antioxidants. Amo na nga kung sige-sige kainom sang DTX 500, mighty C or pure C, medyo maibanan ang risgo sa pagka-problema sa dugo, Sir GP.
3: Husto, yari ang mga sintomas sang problema sa dugo. Kung anemia or low red blood cells, nagapalangluya ka, shortness of breath. Kung thrombocytopenia naman or low platelets, may mga lagob kang makita sa imong kalawasan. May pagdugo sa imo ilong kagbaba. Hemophilia o kung poor clothing, possibly magka-bleeding. Blood clots or inappropriate clothing sa mga kamot kag paa, makakosang swelling kag pain.
4: Tim Holat ka pa nga matabo na sa imo?
3: Siyempre hindi.
4: No, kung pwede man lang ina ma-prevent paagi sa pagpadamo sa imo antioxidant sa lawas mo by taking DTX 500, mighty C or pure C, may mga blood disorder nga hindi man benign, hindi man malignant or cancerous. Ini ang mga ginatawag pre-malignant blood disorders. Bangod ini ang may posibilidad nga mag-evolve into cancer.
3: Ay, kaladlukan.
4: Di paano makabulig ang DTX 500 kag mighty C or pure C? Ini nga power do ang may anti-mutagenic kag anti-carcinogenic properties nga naga-prevent nga mangin cancerous ang imo blood components. Tuman ka importante aton dugo because blood is life. Get protected as early as now. Inom gid DTX 500 kag mighty C or pure C mintras hindi pa ulihi ang tanan.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, the music station. 101.5 K5 News. Flashback Friday. Flashback.

0: Flashback. Friday Flashback.
1: Oh yes, that's right. This is your Friday Flashback with Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM 304. Oras mga ka K5, halito sa inyo ng ating Super Trio DT Expert Fandro and Mighty C at ang ating D3 Bio. Tandaan ho natin na parate kapag kaubusin po nagdat trangkaso mag-clinical D3 Bio tayo araw-araw. Sa makasugyo nating butika, mabibili ho yan nationwide. Welcome aboard, music lovers. Maroon lang mga magparamta para sa inyong mga favorite flashback hits. 0921-305-3958.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-choy ride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya?
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
9: Extend, supplement for men. Yeah!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pasok mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
0: Para good mood, your text. The sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsible.
3: Number 1 101.5
4: K5 News.
5: Friday.
6: Flashback.
5: Friday. Flashback.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Magaspala pa ni
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Magsfor Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Magsfor Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antonio.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan. Tudas na!

0: Ate Roy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Ano ang problema, migaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon? Akon sa sweldo kahapon? Ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Kitlampusan mo ko sa bara!
1: Madalagan ka ba?
0: Patalagan ako!
1: Madalagan ka ba? Patsunta ka! Patsunta ka!
0: Si Mampilat ang nagsuko sa akon. Baloy ka!
1: Patsunta ka!
0: Hindi ako pagpatya! Maluwi ka!
1: Si Peanut? Si Peanut, tiga? Hingay sa hanyo ako? Sobra na ka mo. Sobra ng pagdaw-daw ninyo. Ikaw nga Peanut ka. Traidura ka. Kadtuan ko siya sa opisina niya. Ginbayaan ko sa asawa ko tungod sa inyo.

0: inipinat. Nga ako lang ang collections. Hindi magsanto sa records mo?
1: Ay,
0: Kuan,
1: ma'am?
0: Ano ka? Ginapalapaw mo ang itkabdre?
2: Si Tiray, may arbat ka para!
3: Kabang!
1: Bakit just po?
3: Ano
0: ito? Sadyag ito mga tao ta?
3: Kabang!
0: Ano ito?
1: Ay, oo, matawad mo, ma'am. Talagit mo, ma'am. Tanawan ko lang, ma'am.
3: Inat!
1: Si Tiroy, may ginabit-bit nga ba? Ating kapra? Tiroy! Hindi ako magkaposisyon, ha? Tiroy, wala man ako sasala sa imo!
3: Ikaw nagpakot siyang swildo ko kay Bimbol.
1: Ha?
3: Mambal ka mawala? Ikaw ang rasong nga ginulagan ko sa asawa ko!
1: Ha?
3: Pasyonta ka!
0: Tiroy! Tiroy! Ako ini! Si Bayong Chilin! Tiroy! Ano ang problema, ha? Ako ang bahala. Maistoryahan ta ini. Pakalma lang. Napangdulman ka lang. Istoryahan ta ini, Tiroy. Ipaubos ang bara ni Kabra nga ginauyatan mo.
3: Hindi na, Ma'am Jilin. Hindi na. Ining babae, Ma'am Jilin, nga ginasaligan mo di sa farm. Malog man! Sobra pa sa tag-iya kung makapamigos sa mga tao.
0: Tiroy.
3: Ilabi sa tanan. Ginasubli yan na si Sir kung wala ka. Oh. Kirida na siya sang bala mo, ma'am!
1: Tiroy! Ma'am! Hindi ba to din na, ma'am? Nagaminutag lang yun si Tiroy, ma'am!
0: Taron, Pinat! Nakonfirmar ko, Gidman. Kirida ka, Gidman, galit ni Sir mo!
1: Ma'am!
0: Tiroy, magpamati ka! Ako ang bahala sa imo. Ipaubos ang bara nga ina. Kagsaligi ang ihambal ko sa imo, Tiroy. Saligi!
3: Hindi na, Ma'am Jilin. Napatay ko na siguro si Bimbol. Mapriso man ko sa gihapon, ma'am. Total guba ng kabuhi ko. Guba na!
0: Tiroy, hindi. Hindi ka magkabalaka. Ako ang bahala sa imo. Ginapangako ko, hindi ka mapriso. Ginapangako ko, Tiroy, pamatii ako. Pamatii ako. Tiroy.
3: Ma'am Jilin.
0: Ipaubos ang baro ni Kabrang ina. Apepepe. Hindi ka magkahati. Ari ako sa likod mo. Patihi ang anuman nga ihambal ko sa imo. Suportahan ko ikaw. Ina ang ipangako ko sa imo, Tiroy. Kagtumanon ko, ina. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Hindi ka mapriso.
4: Ma'am Jilin!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Nagbuang ka na bala, Angeline? Nyaming tragas ang gamo sa mga trabahador. Kagin patay ni Tiroy si Bimbol, dapat sabto niya na. Ipapriso gid na siya.
1: Base ikaw ang ipapriso ko, Nono? Base ka mo nga duha sang sekretarya mong ipapriso ko. Abi mo wala ko kabalo nga kirida mo siya?
0: Ano? Ay, ano na yung ginapangwakal mo, Jeline man? Hindi ko kirida si Pina.
1: Hindi ka na magbutig. Kay ginako na sa akong sing sekretarya mo nga may relasyon ka mo nga duha. Kag nagpatulong ko na siya sa imo tungod sa kwarta. Kabutig ka pa? Madinay ka pa?
0: Kukuhana.
1: Kag hindi paghilabti si Tiroy, ha? Wala sang makapahalin sa iya sa farm.
0: Be, Jeline.
1: Kagang sekretarya mo? Mandam siya. Kay mainit ko pa sakaan ko siya sang kaso. Kadakko galisang kwarta sa sales ng ginapalapaw niya. Kagsiling niya, ginhambalan mo man siya kuno nga hindi lang pag-ibutang tanan sa record ang cash nga nagasulod. Kabalan ka, Nono.
0: Kasi
1: nalipat ka nga akong main owner sa Golden Egg Farm. Kung bulagan ta kasubong, wala kasang bitbitod. Solo lawas ka nga magwa sa panimalay ko kay tanan-tanan nga properties ta sa ngalan ko.
0: Jeline.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ginpahalin ni Madam Jilin ang sekretarya ni Boss Nuno nga si Pinat. Samtang ang pamilya ni Bimbol nagpasugot naman lang sa riglo ni Madam kag ginbayaran sila sang 100,000 pesos. Si Madaman ang naggasto sa pagpalubong kay Bimbol samtang si Tiroy ginatagan sang tsansa ni Madam nga makapadayon ubra sa farm kag siya pa ang ginasaligan sang poultry. Kag tungod sa natabo, may katahap na ang mga kaopdanan sini nga maglabutaw sa iya. Mga abyan, isa ini kadako nga leksyon sa aton nga mahilig mangsasko. Kag magpangdaog-daog sa aton pareho man lang empleyado, likawan ta ini, agud malikawan taman ang kasubong sini nga hitabo. Kag ilabi sa tanan, indi tanan nga nakapatay sang tao, duna nga malain. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Apang sa wala pakimilubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Tiroy, Chester John Bironque, Lena Kagpinat, Ernadisina Amiga, Madam Jilin Kagbingkay, Linilia Miranda, Boss Nuno, Melvin Plotenya, Kirby, Erjan Liba, Bimbol, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinitoy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liba, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha.
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pag-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: 52.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
11: 35.5. Ilawin mo ang Buterna Capsule. Itipibog.
12: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
13: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: 101.5 K5 News.
16: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
17: D3 Bio.
18: Problema sa pangkaso?
17: Hilana, sipon, kagubo,
18: tugasong virus, kagbiklobyo.
17: Ang D3 Bio ka na.
18: Ang D3 Bio,
17: puno sang lauric acid,
18: na ginahimo
17: monolaurin sang atong lawas,
18: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
17: Mag D3 Bio.
18: Adlaw-adlaw.
17: D3 Bio.
19: 1.5 K5 News. Oras ng K5 News FM 4:30 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
21: Number 1
20: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador!
23: El Castigador!
22: Ang tinig ng bawat mamamayan.
23: El Castigador!
22: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
23: El Castigador!
22: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
23: El Castigador!
22: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Awasan, Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa BNT 9 kita karon sa bulan naman sang Mayo sining tuig 2026. Magapangalagad na ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 kay ti lapit na lang sunset. Welcome na sa atong sigbala tuntunan sining hapon. Opdi kami mga Kaki 5 and later on aton iga cover live. Para batian man sa radyo ang aton sing live coverage sa Palarong Pambansa 2026. The Negros Island Region, nga ginabuo naman sa Bacolod Taytong High School, ang ara na karon nakuha ang unang set sa semifinals mga Kaki 5 versus naman sa Region 3. Di balong tadi ka magadaog dari karon na muning magabunggo naman sa waiting sa finals ang National Capital Region na nagdaog kagina o mga Kaki 5 batok naman sa Region 8. O kapit bayan mga Kaki 5 kay Dugidugay. But before sinati may mga bisita ko di anay. Ipakita ta kay Kifay diri ang mga bisita tabi. Ara sa aton singa camera. Kay di sobra pa niya mga Kifay sa mga Miss Universe nga na bisita ko. Ako naman si Kifay Rod Palma. Sa sining hapon mga Kifay kay ti June 1 to June 5 magasugod ang aton singa brigada eskwala. Kung sa din mga Kifay ang aton singa mga teachers ba mga faculty and staff ang padayon na sa pagpanglimpyo, pagpreparar sa mga eskwelahan, special minty para ini sa mga kabataan na ton. Para at least maging conducive man ang aton singa mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. So sining hapon, hindi ako magpadugay pa, sila na lang ni Guru mag-introduce sila singa mga pangalan, no? Kay ti lain kung silang makambal. Pero ti isa lang di ka masiling kuya mayong hapon sa pinakagwapang prinsipalya sa Luis Puentevilla Elementary School. Walang sing iba kundi si Principal Ma'am Malan. Wala di sa nga, way niya untat yung home. Sing ko, ma'am, magkada kita ay tawag ganyan untat yung home. Oh, tigaya mo niya ang iya sining pagpanamyaw bilang respeto. So sining hapon, unahon ta din si ma'am. Ma'am, mayong hapon, welcome sa K5 News FM. Ma'am, ano ganing imong nga name? Imo ikaw una.
1: Romella Fernandez, sir.
0: Si Ma'am Fernandez, ano? Mm-hmm. Ma'am Fernandez, ano ang ginatuduan mo sa Luis Puentevilla?
1: I am the school guidance designate of the school. Mm-hmm. At the same time, I am teaching grade 6 pupils.
0: Wow! So, kanami, no? Laing ganyan mga aura sa mga teachers, no? These are mga educators na ton nga nagkatudlo sa ton sa kinaalam, no? Nga hindi matudlo sa iban.
1: Correct.
0: So, next naman si ma'am. Ma'am, ano ganyan mo name?
2: Ma'am Honey May Lim.
0: Si ma'am si ma'am Lim, no? Lim na lang, ano? Ma'am Lim, anong imong gitatudloan dira sa elementary?
2: Bali, ang ako na subong designate is ng reliever ko sa school in case nga may mga teachers nga ara sa seminars and all kay para hindi taman mapabayaan nga ang aton lang ang mga klase nga mabilin nila nga maguntat ang mga ano sa mga kabataan. So bala para continue ang ilang
1: learning.
2: Continue ila learning. So ako na ang naga-take over at the same time ako ang brigada coordinator.
0: Uy. So sa tanan nga gusto dira nga mag-donate, magbulig, no, magdagyaw kumbaga bayanihan system, please coordinate lang sa aton sing brigada coordinator nga si Ma'am Lim. And of course, walay na sang iban. Welcome sa K5 News FM ang aton sing gwapa nga principal, Ma'am Alan, mayong hapon.
3: Good afternoon sa tanan ng mga viewers ni Sir Rods. Salamat gid kay gin accommodate nimo kami diri sa K5 News FM. Major stakeholder namon ini.
0: Yes.
3: Supporter gid sang Luis Puentevilla Elementary School.
0: Mm-hmm.
3: Ang K5 News FM.
0: Wow, salamat ma'am. Anong matabo sa June 1 asa sa June 5 when it comes when we say Brigada Eskwela?
3: Okay. When it comes to Brigada Eskwela, ang June 1 to 5 gin-schedule namon ina para gid sa Brigada Eskwela kag enrollment. Nagkakampanya kami sang Brigada Eskwela para nga ma-prepare na itong eskwelahan, mangin safe.
0: Mm-hmm.
3: Kag mangin makita ang bayanihan spirit.
0: Yes.
3: makita ta ang support sang kada isa kag isa. At the same time may enroll kami. Pero subungan chimpo ang grade 6 nag-advance enroll kay may seminar pa next week ang mga grade 6 teachers. So ang mga late nga enrollees siguro i-cater lang namon. Katulan sa principal's office kay may na-assign dira ang mga personnel nga para ma-cater man sila.
0: Wow.
3: Kag gina-invite ko gid sila nga mag-brigada eskwela mabayanihan sa kada classrooms kundiin ang bata nila ma-enroll.
0: Oh, kanami, no? In a way, how about the transferees? Open man ang eskwelahan sa mga ma-transfer?
3: Yes, sir. Education for All, that is the program of the Department of Education. We offer education to everybody.
0: Wow.
3: Bisan tigulang na gani, gina-offeran,
0: kipagid
3: na iya sang DepEd, sang edukasyon.
0: Yes. Kaya we do believe nga ting education, yung may nag-stop sa
1: ilag.
3: Yes.
1: Oh.
3: Learning nga wala nag-stop. Wala gijag-stop.
0: Sige. Ano mga needs naton sa Brigada Eskwela? At least may baluan sa aton sa mga suki subong nagapamati, malapit rin sa may barangay Tukuling, gusto mag-eskwela ang mga kabataan. Anong unahon la right after the enrollment? When we are talking about Brigada Eskwela, ano mga needs ng school nga kinanglan naton nga may bit-bit nila? Nga at least pagkakita, pag-abot sa eskwelahan, ara na, madala na sa aton nga mga bayanihan o kung masling naton nga mga magabulig sa eskwelahan.
3: Okay. Ang mga needs namon basic lang ha. Agud makapaninlo, silhig, dustpan, basurahan. Basic
0: wow.
3: na siya kag trapo.
0: Ooh.
3: Amuna na siya ang the least nga madala nila sa eskwelahan. Pero ang mga may-ara iya nagakampanya gi kami sang pinta. Kailain gid ang eskwelahan, ang itsura sa eskwelahan.
0: Yes.
3: Nga mapintahan.
0: Ooh.
3: Sir Rod, sang last year bala, daw ka anong isang amon, itsura sa eskwelahan. Pero sang pag after nga nakapaminta kami, ay katahom gali sa eskwelahan.
0: Wow.
3: At the same time, ang pagpatahom sa eskwelahan, di lamang maging safe siya, kundi nga maboast man
0: yes.
3: ang ego sa kabataan.
0: Oo.
3: No? Kaya masilin sila, ay amon eskwelahan, nami-nami.
0: Oh, kalimpyo.
3: Katinlo. Oh. Kagwapa.
0: Kinaw balay na mo nga. Kagwapa sang tao nga nag-star, pero ang balay niya, kalaway. Dire sa Puente Villa, mga gwapa na, katahom pa, kagkalimpyo pa sa eskwelahan. I do, ako mismo maka-attest kung ano kanami sa eskwelahan sang Luis. Kaya ako nagasulod na mo. Very, na-maintained ang kalimpyo. And of course, huwag ka ito kita, basurahan nga skilid-kilid lang. May designated mga trash bins kung saliin ginabutang sa eskwelahan. So, in a way, pinta, and iniya mga kakifep at tagun ko ha, ang Brigada Eskwela, it's not pamugos. No? Gusto ko lang yan, voluntary. You know what? Sometimes, kita nga magidikanan, we need, no? Nga mag-involve, magbulig sa eskwelahan. You know what? Ang mansiling ka mo nga may budget ang eskwelahan, no. Yes, may budget, but it's only
1: limited.
0: Allocated, yeah,
1: limitado.
0: So that's the reason why nga kita nga mga ginikanan, nga mga stakeholders or nanumanda, dapat kita nga magtanay bulig. Bulig wholeheartedly. Wala iyasang kabaylo nga nagbulig ka for the personal interests, no. Dapat bulig ka sang halin sa imusin nga tagipusoon. So pinta, silhig, silig bukog, may ara silig paypay, silig bukog, mga Ilunggo tabla, silig bukog, silig paypay, dustpan, tapos ano ni ng basurahan, and then pinta kon may ara kamo nga sige mo naka LL kamo o kon nakaluwag no.
3: The sensor rods kinanglanon mabala namon ang pag kayo sa mga
0: yes.
3: pavements namon. Kaya kung kisa may ara ng mga flooring namon nga nagalitik, di hindi na safe sa kabataan.
0: Yes, masandad.
3: Kung may mo pa lang, makapinga namon ina or masimintuhan namon liwat.
0: So, kapanawagan kita.
3: Hindi lamang kay simento, pero nagapangayo
0: kay kami
1: manpower.
3: Inang manpower, kag balas bato.
0: Wala, wai man nga si mamalan mo, papapalahon mo to sang balas, kag bato ba, Miss Dawn? Uy, sobra ka naman, imoy, ah. Ikaw nga ginikanan, makaitsinting kas na. Uy, ginapanawagan, tama ginikanan. You know what, that's the reason why, ang eskwilahan, dira international na kumbaga mo. Why, nga nambal ko international, may mga ginikanan nga panday. So, kung anong imo expertise, kagto ka sa eskwilahan, ipakita mo nga tanda ka magmanday, di ba? Okay. Kung tanda ka maminta, pintor ka, ipakita mo to nga sagad ka maminta. Kung tanda ka na kron when it comes ganiya sa masiling naton nga ti hindi ko ya tanda gali maminta, hindi ko kabalong magmiskla, pero ti dalong bulsa mo do damo unod la. Kuot lang. Oh, kuot ka. Bit-bit ka to tao bayran mo eh. Di ba? Simple as that, mga kakifab. You know what? Ang parts ng lawas ta may mga purpose ni. May ara tao nga mamalan nga hindi ano ni hindi kabalo sa wala sang skill sa mga paminta o pero nami heart la. Oh, may natagon siya.
3: Correct.
0: Oh, sige, ano pa gid ang kinanglan naton ma'am sa palabuton nga brigada eskwela?
3: Mga kinanglan namon manpower, materials, kag ano pa gid mga kinanglan ta?
2: Participation. May mag-donate da pamahaw para sa mga volunteers.
3: Yes, para sa mga volunteers.
2: Oh, maganahan sila kang may pwersa pa sa pag-anihig. Wow. Kaya pag, ano man, pagpana nami isang eskwelahan.
0: Sige. First, isan o ginang launching? That would be in June 1st. June 1. That would be Monday.
1: Yes, sir.
0: Monday. Mm-hmm. Oy. Anong oras ka mo masugod dira?
1: Sige, si ma'am.
0: Sige.
2: Actually, sa amon nga brigada, sa Monday ang aton nga kick-off nga ginatawag, kick-off program. So, magasugod ang aton nga brigada at early as 7 o'clock.
0: Mm-hmm.
2: Kahit nungod nga may ala, pakita rekorida or malibot pakita, may karaban pakita, kagmanghatag kita flyers para mag-imbita sa iban pagin nga ginikanan nga wala nakikahibalo nga may ara kita brigada sa June 1 to 5. Then after sina, pag mabalik kita sa eskulahan, kag may ara kita dayon sang aton nga programa.
0: Mm-hmm.
2: So hasta nga gina-invite man namon kag gina-welcome ginamon ang tanan nga gusto mag-volunteer kag maghatag sang ilang nga bulig para sa amon nga eskwelahan sa Luis Pontevella. So amo sina, then after sina pagka tapos ang aton nga kick-off program, ma-start na dayon ang aton nga brigada eskwela activities hasta mag alas 4 sang hapon.
0: So and sugpo na by Tuesday until Friday.
2: Mm-hmm. Yes.
0: So start sa aton ang klase kani ma'am sano?
3: Sa 8.
1: Sa June
0: 8. Oh, on the next, after a week, no? Wow. So, this is a preparation sa mga bata nyo nga. Pagsulod sa bata nyo namin, eskwilahan, ma-impress ang mga bata. Kaya you know what? Ang bata, ganami ang ilas ng adaptation and at the same time, ang learning process sa bata, ang pag-digest ang utok nila kung makita lang nami ang environment. Diba? Nami environment.
3: Nag-contribute.
0: Yes, exactly.
3: Ang learning environment.
0: Wow. So mga ginikanan sa nga nag-eskwela mga bata dito sa Luis, no, kagto kilita ay kita dito, that would be on Monday June 1 up until June 5.
3: Mm-hmm.
0: And just to let you know na lang before we end, na-kwan ko na, na-process ko na, and I already suggested and already instructed kay Ma'am Jade, si Doc Ramil Uy ang sa gihapon, no, as a stakeholder mag-donate sang anong tawag na ng bangko, atong
1: chairs
0: no, atong may
1: armchair
0: no. So and may iban pa but ginamaterialize pa namon, so ginamatamad na.
3: Thank you so,
0: there'll be a good news coming from Doc Ramil.
3: Thank you so much. Ang enrollment namon, makampanya man kami, Sir Ross.
0: Yes, pwede. Oh.
1: So, mayong hapon sa tanan nga mga viewers and listeners ng K5 News FM. And gusto ko na lang gid kuon nga opportunity to thank Doc Ramil Uy sa bag-ulang gid namon nga good news nga nabaton, of course, from Sir Rods. So, in line bala, Sir, sang amon nga enrollment this sa wait lang. So in line sa in reference to the DepEd memorandum, all public schools will be having their enrollment starting June 1 to 5. This will be done simultaneously with the Brigada Eskwela, And gusto ko lang ipaalinton sa tanan naman ng mga parents diri sa community sa Barangay Takuling ang aton nga requirements for our enrollment para sa aton nga kinder. We will be requiring a photocopy of your PSA birth certificate sa aton kabataan and at the same time an accomplished basic education enrollment form nga pagakuhaon nila sa aton man nga office or sa kada man respective nga mga advisors. For grade 1, the same sa gihapon, photocopy sang PSA birth certificate, kindergarten nga report card, which is the ECCD check list, and of course, accomplished basic education enrollment form. For grade 2 to grade 6, photocopies ang PSA nga birth certificate, report card, and of course, ang enrollment form naman naton. For our balik, aral, and transferees, we will be requiring also a photocopy of the PSA, a report card, and the accomplished basic education enrollment form. So may mga importante lang kita nga mga paalinton sa aton mga ginikanan in case gid man nga in the absence of those required nga mga documents nga hindi ka mo magka-submit, you may secure a birth certificate from the local civil registrar or baptismal or barangay certification containing the child's complete name, date of birth, and sex. And of course, para man sa aton nga mga kabataan nga ma-accommodate namon for kindergarten, kinahanglan mag-ano sila sang ilang they will be turning 5 from November 1 to December 31 para nga i-accommodate sila. And of course, ginapa-abot namon sa tanan nga mga ginikanan kag sa tanan namon nga mga client nga ang aton nga enrollment is a no collection policy. So kinahanglan tanan kita mas maaga magakadto didto. So every child, every day for a brighter future.
0: Wow, salamat gid ha. Anyway, maka-relate ko sa hambal ni Ma'am Kagina Fernandez. You know what? I late registrant ko mo. So wala pa ko sang una sa PSA, giskwela ko. So civil registrar lang, no? Or baptismal certificate na pwede naton madala just in case nga wala pa ya na ay tawag ni. Oh, wala pa ma-process sa PSA. So hapos magka K5, you know, may mga problema ka muda kag to kumo sa eskwelahan kay sila mismo mapatag. Sometimes ang problema sa aton is wala kita ma-inform. O kun wala ka mo information man. So it's vice versa. Much better nga ti kagto kamo just in case para matagan kamo. Sige. Ti last naton nga panumdom, ma'am. Go ahead.
3: Thank you so much K5 News FM. Thank you kay Doc Ramil Uy sa mga blessings nga nabato namo nalin. Halin sa pag-abot ko da manug tatlo na ko ti. Wala gid siya nagpabaya sa Luis Puentevella Elementary School.
0: Wow.
3: Kag supportive gid kamo. Hindi lang kay Sir Ramil Uys, kamu gidya, kamu man. Nagapangayo ko sang bulig sa inyong mga ginikanan, nagakampanya gid kami sa aton Brigada Eskwela. Kabay nga ara gid kamu sa next week, agud ipreparang eskwelahan sa kabataan naton, agud mangin secure, masafe ang lugar naton, kag mangin mataw.
0: Okay? Salamat gid.
3: Magpa-enroll gid.
0: Oh, nabatian mga K5, ma'am, Lim, any last reminder sa aton sige mga utod?
2: Yes, so again, thank you so much. Gusto ko man ihatag nga or i-take ng opportunity nga magpasalamat gid kay Doc Ramil Oy sa grabe gid ang among pasalamat kay kag blessed gid kami kay ginagamit gid sang Ginoo ang imong kabuhi para maghatag sang imong blessing man, i-share ang imo nga blessing sa amon, kag sa hindi lang sa amon, nga mga maestra dira sa Luis, pati naman sa mga kabataan nga ara dira nga ga-eskwela. So, badamo, ganyan salamat. And of course, ang imo man nga mga upo diri kay Sir Rod Palma. Thank you, sir, kay gintagaan mo kami time nga makakadto diri kag maka ano man sang amon nga brigada eskwela. And gusto ko lang man i-share ini sa mga ginikanan namon nga it takes a village to raise a child. Yes. So kinanglan naton maghugpong, mag-unite, yes, kag magbuligay kita sa pagpanami kag sa pag-prepare sang aton eskwelahan para maging safe man ang aton nga kabataan sa maabot nga abri klase or sa pagbalik nila dito sa June 8. So magkita ay kita sa aton nga brigada eskwela from June 1 to June 5. Madamo gid nga salamat.
0: Salamat man sa inyo mga ma'am, nga mga gwapa. So chak to humbal di ma'am, dapat may mga collaborative effort kita nga ibrahon. It's not nga ihatag ta lang ang obligation and responsibility sa teachers naton while our kids is there. So kinanglan nga mayara kita participation as parent and of course sa ilaman nga eskwelahan, physical nga eskwelahan, para at least mga bata yung dito magkalagisi ang short, magpungkus bangko, magkaladus mo, magkalapi ang kay ang utal-utal, ang tawag ni ang siminta, ang siminto may buklod, may ano. So to make it severe, bulig kita, makita naton to ang nami sa bungobrahon nato na muni. Kung makita ka tungkol i-criticize mo, imbes nga i-criticize mo, i-post mo sa Facebook, just do it. Makita mo to nga may mga higo po juta. Yes. Makita ka to nga may mga litik, i-post mo sa Facebook, no. Pagkita may litik to, mabakal ko isa kilo nga, pwede ka magkakinilo nga siminto mo. No? Paslakan mo to. Yes. Amo nang pinakamanami. Anyway, mabuhi ta commercial. Salamat gis yung mga ma'am. Pasensya gid ha, medyo limitadong aton oras. Thank you so much. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdong.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa.
1: Salamat.
4: News FM. Magalipas ang ilang palala. K5 News FM. News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung si Jean Paul Hineros, istoryahan ta karon ano bala ang mga blood disorders. No? Kag paano makabulig si DTX 500. Kaupod na silang adiskasyon si Dr. Mel Uy, amon CEO.
4: Kung permi ka Sir JP, gainom DTX 500 kag mighty or pure si, layo gid yang posibilidad nga magka-problema kas dugo bangod sa siyempre protected ang imo nga mga cellula from oxidation. Now, ang aton dugo ang ginaproduce sa bone marrow. Ang bone marrow amo ini ang paborito nyo. Kamula na ya. Kay way ko niya gakaon mo. Yung sa mga kanse na blaka
3: mo. Kanse ginaga.
4: No? Nga mo na siya. Ang ginasup-sup nga mahumok nga fatty area sa tunga sang tulaan nga ginatawag utok. Dira ginahimo ang dugo, new red blood cells, white blood cells kag platelets. Kun may indi maayo nga matabo sa sina nga mga components sa dugo including ang clotting factor sa plasma, ina ang ginatawag nga blood disorder. So kung naka DTX 500 ka, may TC ka or pure scissor GP, posible malikawan ini nga mga abnormalities. May mga studies nga naghambal nga ang oxidative stress ang nagakos ang severe damage sa biological macromolecules kag iniman ang mayara sang critical role sa mga blood disorders, kaangay sang anemia, lymphoma, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease kag madamo pang mga problema sa dugo, especially ang hematological malignancies, kaangay sang myelodysplastic syndrome, may leukemia or cancer sa dugo kag bone marrow. Gani permi namon ginasulit-sulit sa aton programa ang importansya sa pag-supplement sang antioxidant agod malikawan ang madamo nga balatian. Permi namon ginabalik-balik nga mag-inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, if taken daily, ang naghahatag sang nagakaigo nga protection sa inyo nga mga cellula including sa red blood cells, white blood cells kag bone marrow. Agod sila ang indi ma-damage sang gitawag oxidative stress or in short ining mga tuktok sa aton lawas.
1: My family history bala ka mausong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado,
1: epektibo,
2: aramis
1: DTX 500.
3: In general, kung ang doktor ang maghambal nga blood disorder ang imo problema, but siringon, ini ang indi cancerous, kangay sang leukemia kag lymphoma. But all the same, need mo gid ang proteksyon nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C sa nambal ni Dr. Mil. Agod mangin manami ang production sang imo dugo sa bone marrow.
4: Madamo sang mga rason Sir JP kun nga nagatuha ang blood disorders. Aside from oxidative stress, iniman ang pwede nga makuha gikan sa parents or hereditary and acquired. May mga cases nga ang infection, toxic exposure, side effects sa bulong, kakulang sa nutrients like iron, kulang ka vitamin K, kulang ka vitamin B12, kag syempre antioxidants. Amo na nga kung sige-sige kainom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, medyo maibanan ang risgo sa pagka-problema sa dugo, Sir GP.
3: Husto, yari ang mga sintomas sang problema sa dugo. Kung anemia or low red blood cells, nagapalangluya ka, shortness of breath. Kung thrombocytopenia naman or low platelets, may mga lagob kang makita sa imong kalawasan. May pagdugo sa imo ilong kagbaba. Hemophilia o kung poor clothing, possibly magka-bleeding. Blood clots or inappropriate clothing sa mga kamot kag paa, makakosang swelling kag pain.
4: Tim Holat ka pa nga matabo na sa imo?
3: Siyempre hindi.
4: No, kung pwede man lang ina ma-prevent paagi sa pagpadamo sa imo antioxidant sa lawas mo by taking DTX 500, Mighty C or Pure C, may mga blood disorder nga hindi man benign, hindi man malignant or cancerous. Ini ang mga ginatawag pre-malignant blood disorders. Bangod ini ang may posibilidad nga mag-evolve into cancer.
3: Ay, kaladlukan.
4: Di paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Ini nga power do ang may anti-mutagenic kag anti-carcinogenic properties nga naga-prevent nga mangin cancerous ang imo blood components. Tuman ka importante aton dugo because blood is life. Get protected as early as now, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C mintras hindi pa uli ang tanan.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsagan kung nga nagbawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C
8: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C
8: mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit DTX Beauty Soap. Gala o magputi DTX Beauty Soap. Puro katol-katol DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Magdating kagabi
1: sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

Welcome back mga Kaki 5 sa ating balatuntunan. Medyo masulusad dya subong mga Kaki 5 ha. Masulusad dya subong ang hapon kay ti nagapadayon pa ang third sets sa semifinals round sa Palarong Pambansa 2026 Volleyball Girls Secondary mga Kaki 5. Kung sa diin update kita ha, kwani ng Region 3 versus Negros Island Region ang ginabugusan naman sa Sikihor, Negros Oriental kag Negros Occidental. Mga Kaki 5 update, nakuha sa Negros Island Region ang ikaduhang set. The first set and the second set nakuha sa Negros Island Region, no? And subong battle for the third set, and this is one set to go. Makasulod na sa finals ang Bacolod Taytong High School, no? Nga ginabugusan sa mga players sa Taytong High School, mga Kaki 5. Amuning Negros Island Region. So subong third and third sets na ang score. Region 3 mayara 10 points kag versus naman sa Negros Island Region nga may GC 8. So lapit na lang tapuson niya, tago niya na i-cover ko na nay para sa inyo sa aton sigapag pangalagad sa programang El Castigador. Standby lang mga reporters naton, ano. So sa liwat may K5 score 18 versus 10 19 na ang Negros Island Region. May ara na lang anom nga nabilin nga points nga pagkakuhaon sa Negros Island Region para makuha nila ang for sure na sa silver medal, no? Makasulod sa finals, kwa na sigurado na ang silver medal. Kwan karon na, ara na, nakaset na ang Taytong, nagtira kwa naman nagspike ang aton sing player sa Taytong, mga Kaki 5 ha. Sa karon score 10 versus 19, 6 point na lang nabilin. And ginahulat-hulat naton mga Kaki 5 live ang aton sing live coverage sa Palarong Pambansa 2026 sa K5 News FM Bacolod 101.5. wala ko na yung nag-program, wala ko na yung nag-live sa aton sing nga main page. Kaya tuwing ko tutukan dani, 5 points to go mga Kaki 5 kapit Negros Island Region. Nag-serve karon ang Taytong High School mga Kaki 5 ko ng NIR outside 21 na 21-10. 4 points to go mga Kaki 5 sa singa mga tineon. Region 3 10 points and Negros Island Region 21 points. 4 points to go na lang sa Negros Island Region para makuha nila ang for sure na nga silver medal nga magatubang naman karon sa waiting nga National Capital Region. Naka-score pa ang Region 3. So score 11-21 in favor of Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary by Kaki 5. So tapos-taposon na lang ni para sa mga nagpamati karon sa radyo. 2 sets na nga ang nakuha sa NIR. Serve sa Region 3, nag-dig ang atong sing players from NIR na receive mayo kanami sa spike, no, cross court attack. Hali naman sa kay Bayang mga Kaki 5 nga naka-score 22-11. 3 points to go. Kapit bayan sa aton sing pagpangalagad. Medyo ulihi lang aton nga coverage but okay lang. Sa aton sing gusto niyo malantaw, kung may Facebook kamo kag to kamo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa aton sing mga suki, 22-11. Serve karon sa NIR. Bad receive sa Region 3 pero ti na tabok niya pa ng bola. Cross court attack na naman, score points naman, halin naman mismo sa kay Mayang sa Gihapon. Grabe si Mayang mag-atake. Mga Kaki 5, 23-11, 2 points to go para naman sa aton sing Negros Island Region. 2 sets na nakuha sa NIR. Kagina pa ni nagsugod mga Kaki 5 ha. Kasi rin ko may bisita, ko may kagina sa radyo mo. No? So that's why again, atagaan na ton ang taga Luis Puente Villa Elementary School sa Tineon. But, tiya, better late than never. Ara pa Japon. 24 sa match point na. Match point na. 24-11, mga Kaki 5, match point sa NIR o Negros Island Region. Serve.
outside. So that would be score goes to Region 3. 12-24 dugita padugay-dugayan pa niya. Oh, pero ti laban-laban sa kwa na gidni. So Lord na gidni, isa na lang yang labuton sa Negros Island region mo versus 13 pa sang ano ni sang Region 3. Okay, score dalang kita gina-check pa ni ri but 13-24 match point na niyang iya ka Negros Island region. Isa ka error ni isang Region 3 impasse na ni. Oh, isa kay error na lang ni isang serve sang Region 3 pa Pio na na-receive karon sang NIR taytong nag oy outside pa 14-24 ginapadugay-dugay pa niya. 14-24 in favor of NIR, ma 1 point to go, makuha na sang Negros Island Region ang kadalagaan and then mag-atubangay sila sang Negros sang National Capital Region. Nag-serve karon ang Region 3. Pio na! Guwapo sang atake. Mayang Japon. So, nakuha. Congratulations sa Negros Island Region. Ngagyatubuo naman sa Bacolod Taytong High School ang kadalagaan para naman sa semi-final match. Kagina, nagdaog ang National Capital Region versus naman sa Region 8. So, ang NCR, same. Ang defending champion naman ng National Capital Region, nagligad nga tuig sila man eh. Ang National Capital Region versus Western Visayas pasadto. Nga ginabugusa naman sa Bacolod Taytong High School. That was last year. That's why nga napierdita silver medal lang kita sa nagligad ng tuig. But kabay pa nga magkuha kay ti mga previous years 23 kita ang champion mo. Nakuha kag naagaw sa aton sang NCR sang last year. So, sining 2026, kabay pa nga mabawi na naman ng corona when it comes to the secondary volleyball girls, mga kaki-five, no? Nga gina, may ngalan na kita eh, Negros Island Region na eh. First time nga nag-join ang NIR and first time mga nagbulag ang players ang Taytong. Kaya ito may mga iban nga mga players sa NCR nga taga Taytong man. So, we'll see. Buwas ang finals sa ang volleyball girls secondary ang National Capital Region versus naman sa Negros Island Region. Congratulations sa team sa Bacolod Taytong High School. Kanami ah, kikahapon damo-damo at ismaya ka na perdis lak no? Damo na gambal niya eh. Perdis last lak Region 12. Oh, pero ti subong piyo na. At ikabalok ka, may mga strategiya na silang gagalihin mo. So congratulations, ay well-deserved win sa Bacolod Taytong High School. Wala sila nagpabaya, kanami sila sa mga atake, sila sa mga attack, sila sa mga defense, kag kanami sila sa mga composure sa hinampang. So ari sa subong, nagasaot ini mga players naton. So congratulations, Bacolod Taytong High School, Negros Island Region, Pio na ang silver medal. At sa kay nga buta kag G5 Rimwell na no? Kay nga buta pila. So congratulations ha. Mga kag G5 alas 5:17, makuha lang ko guro isa ka report, no? Isa lang ka report nga naka kwan lang, audio lang sa aton sing mga wait a live subong eh. Sige lang. I-check ta ang iba naton nga mga balita gika naman sa aton sing mga field reporters. Hibalawon ta mga kag G5 ba? Sino naka-standby? Sinong aradang una-una lang makasabat kay G5 Rimwell? So, congratulations mga kakipam. Bati antani, kakipam edirad, pwede dito mo pabati ang audio ni kakipam samtang gahulat kita sang... Sa servisyo. Oh. Away na. And nag-extro na slagli. Sige. Anyway, ara na si sinong ara... No, gina-plastar na to nagka-K5 si Tingapon. Grabe nga coverage ni... And the only local radio station nga nagpadulong gid dito ya sa Bahia Agusan del Sur para magka-cover sa Palarong Pambansa 2026. Good job, kudos sa ato sing production team dito mismo sa Bahia Agusan del Sur. So congratulations NIR for winning the semi-final match versus Region 3 and Negros Island Region will be facing Buas sa finals sang National Capital Region versus Negros Island Region for the finals for the gold medal match. Alright, ara si Kaki 5 Wilson or Kaki 5 Michelle ang aton subong
alas 5:18. So, kaya pa niya? Isa ka report pang? Kaya pa? Kaya pa? Isa pa? Kaya pa? O, isa na lang. Medyo limitado bing oras ta. Sining hapon, kay ti alas 5:25 lang tas tamo. Kay ti may kwan pa ta, may ano ni, may D3 Bayo Evening Newscast. Iba lang ta mga balita. Sakay, sino? Gwapo man yung balita ni kwano ni Wilson. Oh, kag ni Kaki 5 Michelle Patinyo. Oo, sige. Ara na siya, why pa? Si Michelle B, check B. Or si Bomba. Oh, pwede man. Ang sa ato siya mga soki sa liwat, buwas, buwas Sabado, may finals kita si Gyapon, but yet monitor lang kamo sa ato siya Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag sa ato siya mga ibang pang mga Facebook pages, K5 Sports and Entertainment, and ang K5 School Updates naton. Congratulations sa Team Negros mga kaki-five. Wala sila. Ati, okay naman niya. Mabuhi na lang tatimprano. Tagaan ta chance nga ton si nga mga ano ni, nga mga ads kaki-five rimwell. Salamat kay mga kaki-five. Thanks God! It's Friday! Thanks God kay kanami isang mudo na ton kinagdaog ang Negros Island Region. Congratulations everyone! Salamat kay sin nga pagupod no, sa aton mga gamay nga palatuntunan. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Bacolod, sa amin si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rainwell, ka K5 Adrian, ko naman si ka K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog dyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kape pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, 5:33 ang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Biyernes, Mayo 29, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabadian magkita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, ikatatlo kagkatapusan nga suspetsado sa Silay Massacre, tiklo sang kapulisan.
2: Samtang sa balitang nasyonal, arrest warrant kag hold departure order batok naman kay Senator Jinggoy sa kaso nga graft ginpagwa na.
1: Sa balita international, jesticize ka mga estudyante patay matapos nasunog ang isa ka school dormitory sa Kenya.
2: Kag sa balitang sports, sa Negros Island Region, ika-12 sa overall medal tally sa palarong pambansa. Kadisnon, madinalagon sa para swimming.
1: Kag sa aton balita entertainment, Linda Walker magabisita sa Pilipinas. 5:36.

0: sa pinakaunlihi nga weather update. Last 3 kay nasang hapon ang sentro sang tropical storm Doming nga may international ukon international name nga Jangmi ang ginabulubanta base sa tanan nga available data nga yara sa 1130 kilometers east sang Central Luzon.
1: May dala ini nga kabaskugon nga hangin nga nagdangataman sa 85 kilometro per hour o 85 kilometer per hour malapit naman sa sentro sa pagkagpagmadlo naman nga nagdangat naman sa 105 kilometer per hour.
0: Ang Tropical Storm Doming ang nagagiho pa west-northwestward nga direksyon sa kalasigon nga 10 kilometros per ora.
1: Samtang apiktado sa southwesterly wind flow ang Palawan kag western section sang Visayas kag Mindanao.
0: Ang Negros Occidental naman ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguog nga tuga naman sang southwesterly wind flow. Lasay sa 37.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasingko 37 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, napasakaan na sang kaso ang sospek nga nagpatay sa minor di edad pinaagi sa paglampos ang botelya sa siyudad sa Escalante, Negros Occidental.
1: Nagaedad sa 29 anyos ang sospek, samtang ang biktima naman among nagaedad sa 14 anyos.
0: Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Escalante, sa Escalante Police Station, samtang nagapungko ang biktima sa haya, ginpalapitan ini sang hubog nga sospek.
1: Sunod sa kapulisan, may ginhambal ang sospek sa biktima apang wala ini natuman, rason nga ginlampusan ini sa botelya sa ulo.
0: Pinali lang ang nagsuka ang biktima kagindala sa ospital matapos ang pagpanglampo sa pangginbawian ini sang kabuhi.
1: Sa dugang pang mga balita, papauli na gikan sa Fiesta ang 28 anyos nga rider sa nadulang isang kontrol siya iya sining ginamanihong nga motorsiklo kag naglapaw sa katubuhan sa National Highway nga sakop naman sa barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental sa tutulikdan Huwebes kagahon Mayo 28.
0: Nakaangkon sa mga pila sa iaduhan kag nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang rider nga ginkilala lang kay alias Mark nga residente sang barangay Zone 15 rason sang iya kamatayon.
1: Base naman sa imbestigasyon naginuminom ang rider sa Hacienda Carmen barangay Dos Hermanas sa Talisay nga nagsa-celebrar naman sa kapistahan kada sakay sa Rusty Flame nga motor agud kuntani nga magpauli.
0: Gindala ang rider sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital sa siyudad sang Bacolod apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
1: Samtang CPSU Kabadkalan nagkakuha sang anum ka awards gikan naman sa CHED. May kampiyon kabalita si K5 Obre sa Spain.
0: Samtang ikatatlo kag katapusan nga suspetsado sa Silay Massacre, tiklo sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Arestado ang number one most wanted person sang Negros Island Region may kaangtanan sa pagpangluthang sang eleksyon sa tungtuig 2025 sa siyudad sang Silay. Sa record sang Police Regional Office Negros Island Region, tinalikdan nga gabi Mayo 28 sa Purokpaho, Barangay Rizal, sa siyudad sang Silay na Tigayon, nga naaresto si alias Clar, 43 anyos, kagresidente sang Barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Sa joint operation sang Silay City Police Station kag Negros Occidental Police Provincial Office, ginserbihan ang akusado sang warrant of arrest para sa 6 counts sang frustrated murder kag 2 counts naman sa attempted murder. Madumduman ang akusado ang kaupdanan sini ang ginaligar kaupod sa isa ka political group kun sa diin silang imbulbado sa kinagamo sa pihak nga partido. Ginaligar man nga ang mga konfrontasyon ang nagresulta sa pagpangluthang sa napulo tanan ka mga individual nga nagresulta sa kamatayon sang duha. Ina ang balita para sa D3 Bayou Evening Newscast nga ginadulong saton sa Kalwana sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kag sa katapusan nga balitang lokal, 30 tanan ka mga puno nga ginaligargin pang utod sang isa ka subdivision sa barangay Granada nga wala pa sang permit to cut. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
4: Nakalapot na sa igtalo pangod sa City Legal Office ang ginaligar pag utod sang 30 ka mga puno sang isa ka subdivision sa Barangay Granada, Bacolod City sa tunga sa nagapadayon nga pag-develop sini sa lugar. Suno sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, iya na nakita ng impormasyon tuhoy diri kag iya man labuto ng City Environment and Natural Resources Office sa Consendro tuhoy diri. Samtang suno naman sa kay Barangay Granada Chairman Armando Vito, nagpangayo na ang mga inisang Certificate of Ownership sa barangay bilang pamatuod nga ilag na panag-iyahan ang nasambit ng mga puno apang wala pa ini makahibalo kung bala naka-apply ang mga ini sa DNR sang cutting permit. Parayon pa ang ginalambot sa K5 News FM Bacolod ang DNR tuhoy sa ini nga insidente. Para sa D3 Bio UD Newscast, ini nga balita ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Upon sa patrol, si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Las 5:42 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Nagbagwa na ang Sandigan Bayan 2nd Division sang warrant of arrest kag hold departure order bato kay Senator Jinggoy Estrada anay DPWH Secretary Manuel Bunuan kag iban pa nga anay opisyales ang DPWH National Capital Region sa kaso nga graft angot sa anomalya sa flood control project.
1: Samtang wala pa sang ginpagwa nga separado nga arrest warrant da ang Sandigan Bayan 5th Division nga nagauya taman sa kaso nga plunder ni Estrada.
0: Samtang nakapiansa na sang 90,000 peso si Senator Jinggoy Estrada matapos nagpapanaog sang arrest warrant ang 2nd Division sang Anti-Graft Court angon sa panumbungon nga ginpasaka batok sa iya nga makapila na kabeses ginkasuhan sang plunder ka graft.
1: Ang pinakauling kaso ang may kangtana naman sa ginaligar nga pagkadalahig sini sa binilyon ka pesos nga flood control scandal nga ginbuyagyag mismo ni Pangulong Marcos duha na katuig ang nakaligad.
0: Nagalaog naman si Estrada nga manginpatas ang pagtrato kag makaangkon sang due process sa iyang kaso agud mangimab o kun mangibabaw ang hustisya kag kamatuoran na.
1: Sa katapusan nga balitang national ginpaanggid karon ang kinaadma ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagpatago kag pagpalagyo kay Senator Padfilo Ping Lacson matapos nga padayon ini nga nakalikaw nga nagatanom sa iya agud ipatuma ng warrant of arrest sang International Criminal Court.
0: Madumduman nga si Lacson nga anay PNP chief katulad kay Bato ang nakaagiman palagyo sa mga otoridad sang una.
1: Si Bato nadalahig sa ginaligar extrajudicial killing sa panahon naman ni anay Pangulong Rodrigo Duterte nga karon nabilanggo na sa The Hague, Netherlands.
0: Sa pinakakatapusan nga balita national, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sininga Biyernes nga fake ang lukpanay sa Senado.
1: Gin-question man sang presidente kung nga ginaprotektahan sa Senado ang mga senador nga may mga ginatubang nga mga kaso.
0: Ginpamatukan man ni Presidente Marcos nga anay senador ang ginapanugda nga online voting sang Senate Majority Block.
1: Sunod kay Marcos, hindi dapat pagpapahanugutan nga magbuto Senator Ronald Bato de la Rosa kung hindi ini magpakita sa Senado.
0: Las 5:44.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagdangat sa 16 ka mga estudyante ang patay matapos kang ginlamon sang kalayo ang dormitory sang isa ka girls school sa Rift Valley sa Pungsud, Kenya.
1: Sunog ka Education Minister Julius Migos naglawing sunog sa Utumishi Girls Academy Senior School sang masubra duha ka oras.
0: Sunog sa iya 79 kun 69 ka mga estudyante ang nasamaran sa din 71 diri ang nakagwa na sa ospital.
1: Pahayag ni Migos sa karon wala pa natumod ang gintunaan sang kalayo.
0: Nahibaluan nga masami nagaluntad ang sunog sa mga Kenyan schools sa din basis sa record mayara sang isa kagatos nga sunog nga nagluntad sang 2024.
1: Kalabanan sa mga sunog ang kahimo naman sa mga estudyante nga nagaprotesta sa mga pintas nga pagdisiplina kag poor conditions.
0: Las 5:45.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Negros Island Region, ika-12 sa overall medal tally sa palarong pambansa. Kadisnon, madinalagon para naman sa para swimming. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
5: Yara ang Negros Island Region sa ikadoseng apuesto sa medal tally sang palarong pambansa 2026 sininga hapon sang Biyernes. Nalakip sa medalagoon ng mga Negrense athletes amo si Zach Lucas Obsioma sa siyudad sang Cadiz nga nakaangkon sang duha ka mga gold kag isa ka silver sa para swimming. Nagdugang man sang gold si King Ray Igot sa Arnis Secondary Boys Extra Lightweight kategorya. Samtang nakasulod naman ang Thunderbolt sa finals matapos na sweep ang Central Luzon sa scores nga 25-16, 25-19 kag 25-14. Sa karon nakatipon na ang NIR sang siyam ka gold, 15 ka silver kag 12 ka bronze. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Linda Walker magabisita sa Pilipinas. May chika si K5 Ivy Cordova.
6: Magabisita sa Pilipinas ang Chinese actress ng si Zhang Yingfei, nga mas kilala online bilang Linda Walker. Gikan sa viral micro-drama nga The Heiress Who Won With Brains, ginanunsyo sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa isa ka media briefing sa Quezon City, nga magabisita ang aktres sa Pilipinas sa palaabuton nga Hunyo 8 tubtub 11. Sinupadiri, tuyo sang pagbisita sang aktres nga magpalapnag sa mga inisyatibo para sa edukasyon, kag pag-uswag sa mga kabataan. Kilala ang aktres online bangod sa iya main character energy. Lakip na ang viral scenes ang iya karakter nga nakakuha sang score nga 719 sa isa ka mock exam. Kunsidiin mas mataas ini kumpara sa normal nga score range. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sigurado maka oh, ayo sigurado.
7: Siya gining rason nga nag-subscribe ko sa sa short na drama kay oh. Pati ako naglantaw ko sa buog.
0: Amo gini kinahambal ko nga maka-relate kag.
7: O maka-relate gid ko ni.
0: Kay number one oh. Subscriber ikaw yes, sa mga short dramas nga makita ko
7: namin sa story. Kanamis ang story.
0: Hindi ko galing na miyan kay nga abi mo Tagalog.
7: Ah, at tingin lang daw kuya, in-check kuya.
0: Ay, in-check.
7: Pero same Japon. Mayara! Ang, no, ang dalagad sa istorya. No.
0: Pina-score yun to?
7: 719, no? Grabe. 719 na score yun.
0: Grabe, no?
7: Grabe na to nga kwan mo kay Tishipring nga iya sining sister.
0: No? Yeah? So, kakwan din. Gano'ng
7: gasiling nga si Nancy. Nga nagasiling nga ti, siyempre, loves ang parent kato siya daw. Mango, do something like that. Do, ano bala daw? Eh, ini nga babaya. Nabuhi niya dito sa may, kumbaga, pigado nga. Kaya hindi siya, why hindi siya nagdako upod sang
0: pamilya nila.
7: Pamilya niya mo. Kumbaga, nagpuli lang siya. Pero siya niyang
0: tutuod
7: na bata. Biological daughter siya sang girikanan. Pero ti, kumalo ka naman sa drama-drama, gituod.
0: Grabe ni bala, istoryahon nyo lang siya sa mga amuning o makita. Tanan nga mga apps nga may amuna na subscribe yan na. Pero hindi nyo sa may istoryahan about movies and anything sa Netflix. Pero istoryahin nyo sa din sa mga
7: pero mas
0: drama
7: na, mas, mas appealing ang ano ya ang iyang sister.
0: Oh,
7: pero sa
0: really?
7: Sa karakter siguro kay kita nga mapinoy mahilig tabi sa mga underdogs.
0: Uh-huh.
7: Nga do ginadawg-daog and then gulpiada lang way kakabalo gali. Anak ka ng CEO. Ha ha ha ha. Anak ako ng CEO. Ha ha ha.
0: Hindi niya alam 719
7: ang score niya. Siya si
0: Hoy, pero mga K5, ang legit nga yeah. Linda Walker magabisita wow. Diri sa Pilipinas.
7: So,
0: damo gina pala ma-curious kay nag ano na siya
7: si
0: bala.
7: Si Xiang Yengfei. Ang iya sini nga pangalan. So, kung lapit sa diri sa Bacolod siguro ako pati ako kay you know,
0: naglantaw ka man.
7: Kay sa madumduman ta sa una kag 5G mahilig mm-hmm. Mahilig ko yung maglantaw. Sa isa ka na namian ko sa una which is the I don't know though hindi siya ano ang Memories of Bali.
0: Wow! Oh, sa ulado niya ang title.
7: Oh, ang lalaki si Ryan Kang. Oh! Sila ni sunod na slabi o mm-hmm. una gi syempre ang F4. Mm. Amo na lang ang mga drama-drama mm. and then Memories of Bali.
0: Sa ulado niya na nga bata siya gali isang CEO. Heir siya gali isang yes. Billions ang
7: pero kung we were talking about SWAT, why na ko na da? Kay imo na na yung porte. Ang SWAT. Oy, kanami isang SWAT nga series. Saka lang daw ko na first episode lang.
0: Oo.
7: Kaso gusto ko bida si Gayon tapos.
0: Hindi ako bida Disney Princess. Hindi ako mahilig sa mga drama, sa mga ano, love story. Gusto ko mga action.
7: Ako mahilig ko sa, kaya siyempre, suli na mo. Kay mahilig, kay may istorya mo sa imo partner. Oo. Ang ako naman niya, para may istorya ko. Nga, may istorya ko about siya. Umuha mo na.
0: Istoryahin niyo sa tanan-tanan. Pati yung mga, sa iba na nga may powers. Uh-huh. Ay, very updated. Pag naglinong na ni siya sa opisina, alams nyo na na. Sa mga bisita di sa Amon. Ay, amuning iya nga,
7: pero
0: no?
7: Pero kanami,
0: papalipas oras. Ang nami, pag-idbe, hindi siya dragging ang story. Yes. Kay short lang gin mo, pila lang ka episodes. Maano ka na, galing ang kiss. Abla, madala ka bla sa mga pasayo, dabla sa Facebook. Kaya ito siyempre ginakastigo, tapos hindi galing mabalaan nga.
7: Siya galing,
0: siya galing ang ano.
7: Bata.
0: Tagapagman.
7: Galing kay ibang ginikanan mo na, no? Nga ginasikwan yung mga matutuod nyo.
0: Di ba?
7: Oo.
0: Ay, nako. Ay, by the way, ka-K-Five Rods, gusto ko lang pagatamyawon sa happy birthday si Kabankalan City Mayor Benji Miranda.
7: Uy, yes. Kuya Mayor Benji Miranda, happy birthday.
0: Happy birthday.
7: Salamat sa imo sininga sponsorship sa K-Five News FM Kabankalan.
0: Yes.
7: And I know nga ang imo tagipusoon mag-extend sa paghatag sponsor sa K5 News FM Bacolod 101.5 sa amon sini nga palabuton nga anniversary na would be on June 28. Kuya, mark the date, June 28, makagto ko na sa imo. Oy, but anyway, kinigas sa happy birthday kuya, Kuya Mayor Benji Miranda.
0: Yes.
7: Kabay pangati padayon. Kabalo ko bi ang tagipusoon niya sa Pigado. Bangod kay way siya nagdako nga may damo kwarta.
0: Correct.
7: Nagpaninguha halin si Pigado asa subong nalabot niya sininga estado and ginaulikid niya.
0: Correct.
7: Halin sang una bisang surabs pa lang aran siya.
0: Oo, updo na igani.
7: Pastor Jan ang tulong.
0: Aragid siya. Amo na nga sa ika-9th anniversary ta sa nagligad nga semana. Nagbisita gid siya sa aton nga activity.
7: Kag Dumay ara ta happy birthday mo.
0: Ha?
7: Na song. Diri di sa akunda.
0: Ano sa imo?
7: O sa Rods Castigador.
0: Pati, ano lang ang pangyayari?
7: O sige, di, kagi 5, Idrihan, ay pa, mm-hmm. Mata, baby. Gay, gusto ko yan, pila pa kuras pa. Kaya pa ni.
0: Kaya pa, kaya pa, no? Happy
7: gusto
0: birthday.
7: Gusto ka kantahan na nga ito, pinalangga ng mayor, nga sponsor ko sa anniversary. Kantahan
0: ka. Lagi na, ano mo na, happy birthday. Lagi na, claim mo na, ha?
7: Yes, of course.
0: Oh, grabe. Kuya, bye.

0: Yan. Happy, happy birthday kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda. Salamat, Gid, Mayor Benji, sa tanan-tanan mo nga bulig, yes, sa mga aktibidad, sa suporta mo sa mga programa sa K5 News FM.
1: Happy birthday, Kuya Mayor Benji.
0: Yes. Mga ka-K5, amoy itong dalag ko ang mga balita sa mga Biyernes sa Mayo 29, 2026.
1: Bantayan naman sa adlaw sa Domingo, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
0: Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, nalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sini nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pangapagpasalamat, pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong mga katuran magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob, pamilya, na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon at kayo din.

0: Ang pagtuon sa buwan, simulan ng pag-usisa, pag-review, pagtalakay, ukon, pag-sidin sa atong eleksyon sa eskwela sa butika. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kahiligay nun o kung ilonggong version sa atong weekly Sabbath School lesson nga gina-translate sa magdamo ng mga lingway sa bilog na kalimutan. Kabay pang Diyos magapakamayo sa aton na pagtuon sa sining aton nga episode sa sining nga simana. Ako, si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunsun nga host sa sining programang Pagtuon sa Buwan. Ari ang aton mga batikan, mga manami, kay mga magdalom nga mga punto nga aton na eksperyensyan karon. Ang ako nuna pakilala sa inyo si Sergeant Deloid Coro, graduate sa diri sa CPAC. Siya ang aton nga mga tatay sa aton mga kabataan nga nag-i-star sa dormitory, mga kautoran ng boys dormitory na ginatawag Daniel House, mga kautoran. Kag nagabulig man siya sa aton nga School of Theology, mga kautoran. Yes, Sergeant Deloid. Mayroon adlaw sa ito.
1: Pastor Tamado, Pastor Tarado, may ngapon, may adlaw. Kag sa aton man na nagapadayon ng mga kauturan, mga kaabyanan, kapag laom na nag-subaybay, kag nag-pamati, nag-tanaw sa nasang aton nga programa, akon mga kamugin na tamyaw, may adlaw sa tanan.
0: Yes, si Sir Sanjian Deloid Gali, mga kauturan. Siya ang aton nga associate pastor sa aton nga simbahan, dire sa college. Ang ikaduan akong pakilala, mga kauturan, siya ang ating nga dean sa School of Theology. Kanang mga kauturan graduate sa saya, sa iyang Doctor of Missiology, mga kauturan. Madamugit sa atong makita, madakpan, alin siya ang mga bibig, mga kauturan. Wala sang iban, si Doctor o kon Pastor Rafael Carado, originally from North Cotabato, Ilonggo, mga speaking, mga kauturan. Diri na sila dugay ng apuyo. Diri nagpilataw ilang mga kabataan. Kag mga kauturan, nakasali kita ngang iya inilunggo, tama na git kalidol, mga kauturan. Doc Rafi, mayang adlaw sa iyo.
2: Mayang adlaw man, kag sa tanan naton ng mga tigpalamati, Doc, medyo na mingawan ako sa dugay-dugay ko nakabalik no, sa aton nga programa. Kabay pa, ang aton pagtuon subong, isa na naman kababungahon para sa aton nga mga kauturan subong adlaw.
0: Yes. Doc, sorry lang yun. I know you are busy, but I promise nga, firme ka yun na akong invite ka because kan ma-miss na ito ng mga punto ni Doc Carado. Yes. Sa hindi pa, ato na na-remind ka mo mga kautoran. Ngara kita sa K5 News FM. Mabatian sa bilog ng Western Visayas, sa Panay, sa Iloilo, sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras. Dere sa Negros Occidental, bisan pa mga kauturan, dito sa Southern Mindanao, kag sa Facebook, sa K5 News FM, nababatihan sa bilog na kalibutan. Ato ni Dukong, ato mga ulo mga kauturan. Sa siningat yun, yari kami nagkapalapit sa inyo. Una bes, nagkakilala sa imo pagkadios. Kabay pa, ngayon mo kami karoon buligan nga ang pinakamanami, amon gid, makita mga kauturan, kag amon mabalon sa adlaw nga inugpaway sa amon nga pagtudlo, sa amon mga klase, sa amon mga simba. Salamat gid nga ikaupod namon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, Sir Jandy, ang aton sadsara nga teksto.
1: Mga abyan, mga kauturan, ang aton sadsara nga teksto makita sa mga salmo 119, mga bersikulo 93 kag 94. Naghambal dari, hindi ako nga mas-a malipat sang imo mga sugo kaysa ila ginbuhi mo ako. Imo ako luwasa ako kay ginpangita ko ang imo mga sugo.
0: Yes, and that's correct. Ang aton nga leksyon 9 para sa Mayo 23 to Mayo 30. Sin, the gospel and the law. Mga kauturan, relax kay nami ang aton nga pagtun-an karon. May tungod sang sala ang mayong balita, kag ang kasugan, ang relasyon sini nila mga kauta. Yes, Doc. Ano ang aton ginapaabot sa sini nga semana?
2: So, mga kauturan, ang aton tunan about sa, may tungod ini sa sala, no? Mm. Kag ang relasyon sang sala, sang kasuguan, kag sang gospel, mayong balita, ebanghelyo, no? Kag kung ano ang resulta sang ano kaseryoso ang sala nga nagkinanglan man sang seryoso nga sabat sa Ginoo.
0: Yes, and that's it. Well, you mentioned about seryoso. Kaya ang paghatag sang Ginoo sa iya kasuguan seryoso. Kaya gid kamot mismo nagsulat. Mm-hmm. Oh, nati kadamo sa mga tao subong tungod sang kasuguan tanawa damo kita kasalanan. It should be tanay nga gospel lang. Yeah. We will be
2: seryoso kay ang sala amo ni ang obstruction sumala sa tong leksyon sa relasyon natin sa kay Kristo.
0: Yeah, ang sala, obstruction. Yes, Sir John D. Lloyd. Ano pa?
1: Dari mga kauturan no aton makita sa ning lesson nga kung anong rason nga ginhatag sang Ginoo ang iyang kasuguan kag kung ano bala ang law-ay nga maidulot sa aton sang sala. Kag aton gid ang makita ang mga consequences sini. Kay maiban nga mga katawhan mga kauturan gigapati nga ang sala part of life na. Kay as tao as we are, as human as we are, makasala gid ta kuno. So normal na gid kuno ni sa aton. So tinuod ba mga abya?
0: Yeah, and that's correct. We will accept, take for granted nga ang sala part na sa aton life. Pero hindi lang kita magdwell dira. Yeah, because there is still hope, there is still some antidote kag bulong sa ina nga sitwasyon. Yes, destruction and temptation. Yeah. Doc, ano nindi ang mga punto nga aton makuha? Kaya this is speaking about Samson. Yeah.
2: So ang aton leksyon no nagsugod ini sa ginatawag nga ginhalin ng gitsang sala, the great controversy story pala. Nga amo ini ang nagsugod dito sa langit no, taliwala kay sa kay sumala sa bugna, taliwala kay Michael kag ang dragon. Kag of course both ko sing ganon una no nga ang aton leksyon nagambal nga ang kasuguan ginhatag. Pero actually mga kauturan, gusto ko anay i-establish ini nga premise dok nga ang kasuguan ara na naga-exist na siya daan bago inigin sulat sa bato.
0: Yeah.
2: Kay hindi ma-define ang sala kung waay ba ang kasuguan. Kay ang kasuguan sumala pa amo ini ang ang sala amo ini ang pagsupak sang kasuguan. Kag in relation sa kay Samuel, sa kay Samson no, si Samson gipili sang Dios. Kung sa ano pa, Diyos na ang nagpurma sa iya, halin sa tiyan pa lang, Diyos na ang nag-design. Nga tani, isa siya ka manog, isa sa mga judges actually, manog hukom. Kag perfecto tani ang iyang design, kay muna kusgan siya kayo. Pero sumala pa sa istorya nga, halos ginhimo ni Satanas ang iya mahimo nga ma-distract ang plano sa Dios sa kinabuhi ni Samson.
0: Yeah.
2: So amo ini ang ginahimo sang sala sa kabuhi sang tao. Gina-try niya palayo sa Ginoo ang gipili sang Dios para maghimo sa ilabol sa iya buhato.
0: And that's correct. Kundi ito nga ikaw ginpili, dito nga nagkapakatutom ka, dito pagid.
2: Yes.
0: Si Samson, God has a purpose for him because he would be saving the nation Israel. Mangin judge siya, mangin leader siya. Pero ti, nakabalo kita sa istorya ni Samson. Wala yan. Even though nakahimo man siya, but it should not have been. Hindi kita ni Amuna ang iyang loopholes ka mga shortcomings kung wala lang siya nagpedalom sa tentasyon card sa mga direksyon ni Sir John D. Lloyd.
1: Pastor, no, mga abyan, may luyag lang ko i-dugtong sa great controversy bala. Nga ining great controversy gali mga kautoran, no? Hindi lang dari makita sa aton kalibutan. Hambal ni Pastor Carrado, naghalin ni si naghalin sa perpekto nga lugar nga amo ang langit. Kag ang cosmic conflict ini mga kautoran kay tungod nga bilugid nga universo affected sini nga great controversy. Pero aton makita nga sa aton kabuhi, manutisar man naton ini nga great controversy. In fact, mga kautoran, biskan sa mga butang nga daw mahambal naton nga daw hindi sala, inabalang mga butang nga magakonsum sa aton mga oras nga mabisi kita. It can be our work, it can be our time scrolling on social media, sa aton nga pag-shopping, sa aton nga paghampang, or kis ang mga kautoran sa aton nga pagkaon. Ini nga mga butang posible nga makakuha sang panahon nga imbis para tani sa Ginoo.
0: That's correct.
2: You see? So, yeah, meaning Doc, ang yawa bisan hasta subong halin sa panahon ni Samson, Samson. As halin sa sinugdanan hasta subong wa gid sa gabak slide. Wala gid sa iyang mission. Ang iyang mission amo ang pag palayo sa tao halin sa relasyon sang tao sa Dios. Kaya sa langit close ang relationship ni Satanas sa Ginoo, pero tungod sa sala na palayo siya. Si Adan kag si Eva, amo man. Si Samson, amo man. Amo man kita karon sumala pa sa aton leksyon.
0: There's nothing new.
2: there's nothing new kag kay ang gusto gid sang yawa nga ipalayo ta kag kabalo siya sang weakness ta. Kag siling sa aton leksyon, ang sayop ni Samson kuno nga nadala siya sa mga temptasyon kay nagsalig lang siya sa iyang kusog, no?
0: And that's correct.
2: Kag
0: dako gid ang iyang pagpati
2: sa amo man ta kung kaysa once gani nga madula ang pagsalig ta kay Kristo, may aragid siya nga pitfalls ang aton naman nga you know, pagsalig kag relasyon dira sa Ginoo. Yeah.
0: Once gani nga magdako ang aton nga pagsalig sa aton kaugaling, nagagamay ang aton pagsalig sa Ginoo. And that's the more that we distrust, humble ourselves, the more nga nagadako ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Balik ko sa imo, Sir John Deloitte. Strongholds in my relationship with God. May mga example diri, ano ang mga punto diri?
1: Damo di nga mga teksto, mga abyan, no? Nga mga nami, nga mga teksto. Example diri, sa gihambal ni Apostle Paul, nga to sa church sang Corinto, hambal niya. Therefore, let him who thinks he stands. Ano ba lang nagahunhuna kita, nagatindog kita, or taas na kita, base gali nga mahulog kita mga kauturan.
0: That's correct.
1: Like Samson, ang iyang self-reliance amo ang nagpahulog sa iya. Dari mga kauturan, may araw na namian nga teksto, makita sa Mateo 5, versikulo 44, hambal dari sa English mga kauturan, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Mga kauturan, makita na akong dari ang ginhambal ni Ginoong Isos nga contrary to things. Hambalya, palanggaon ang imo nga kontra, i-bless ang nag-curse sa imo, kag paghimo sing maayo sa tao nga naakig sa imo, kag pangamuyuan mo atong tao nga gina-persecute ka. Grabe ang ginawa, no? Mga abyan, may time gid nga kisa maakig kita sa atong isig katao. Inagali nga tion mga kautoran kung maakig kita sa isa katao. Ina nga time, mahimo nga balabag, babag sa aton nga pagpalapit dira kay Kristo. So delikado gali mga kautoran nga maakig kita sa isig katao nato.
0: And that's correct. Ibaya ila inya ang perspective kag ang pagtulunan sang Ginoo kumpara sa kalibutan. Kaya ang kalibutan niya eye to an eye, and then teeth to a teeth, you know, and so forth and on. Te, amo na yan. Pero ang Ginoo niya, pray for your enemies. Love those who curse you. And then, just remain to be humble, and then you don't judge others. Yes, Doc Ralph.
2: As transition, gindulong kita sang author, no, halin sa kusog sang sala.
0: Yes.
2: Kaga kusog sang pagtuo. nga pwede i-share kag makuha naton pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mm-hmm. Kay faith comes by hearing and hearing the word of God.
1: Yes.
2: Muna nga diri sa Lunes, amo na ning mga series o text nga ginatag niya. Pastor, ano ang ilunggos ang strongholds? Mga
0: stronghold ang daw kalaptan ang kalaptan bala
2: kalaptan no di are diri gin numerate actually no una ang self reliance kana magsalig ka sa imong na kaugalingon
1: yes. No gina
2: ikaduha ang gina amba diri kanang pride gin summarize ko ni sa isa ka word eh. Pride ina maghambal ka nga maayo pa ko kaysa iban.
1: Yes.
2: Stop telling others kuno nga mas maayo ka sa iban. Kay sigurado padulong na siya sa destruction. Last. Amunay ang isa sa amunay nakabiktima kay Samson. Magambal ta pride, anger, ano naman anger ang sunod sini anger eh. Okay. So amunay ang tao biktima sini ti aton makita mga kauturan ang aton nga nasyon subong no
0: grabe
2: kung aton mabalaan ang aton nga kalibutan subong da indi maintindihan pero ini tanan nagapakita sang strongholds ano to
0: kalaptan ang imo ginasaligan
2: o sang aton nga kaugalingon nga sadiin may ara kita danger nga madala kita sa pagpakasala bala kung amuna ang aton padakuon sa aton nga kaugalingon.
0: Yes, and that's correct. May isa pa gin nga ako nakita diri nga punto lang pero kay Samson ginahambalan siya pero ti gapati gid siya nga pansya dakos gan siya pero ang kadamos ang nagambal nga si Samson kusog sa ibabaw but below the belt naman ang iya weakness na di amun na kung isa may kita may amun na nga we think we are strong but on the other side kadako galis ang atong weakness. We don't have much time sa pagdwell sa atong nga Monday Tuesday Doc Ralph the law ano ni siya naman ang punto diri nga kanami nga isa siya kasalaming isa siya ka eyeglass ano ang buot silingon sini.
2: So, hindi ko pa mahambal ang law, no? Balik ko anay bala sa...
0: Yes, yes.
2: Ipundar ko anay kadali, no? Nga, ang tao, matingala siya, nga, pwede ko man tapnan ang tanan nga alagyan sang sala. Mata ko, di ba? Ang mata, di ba? Silig sa nga itong leksyon. Kung pwede na lang, doon ang kamot, ang kaka ko ng mata, para hindi ka makasala, bala? So, kung mag-amuna, may imagine ko ang tao daw, hindi ko makumpol ang tao, magulag ang tao, ang nila niya, bimauton, para lang hindi makasala. Pero hindi na mo ang solusyon eh.
0: Yes.
2: Hindi na mo ang solusyon sa Biblia eh. Ang kasuguan na karon, amunan ni siya ang nagahatag sa aton explanation. Kung ano gid bala ang sala. Kaga, kung ano ang nahimu ta nga mga butang nga sidiin, nagpahilayo sa aton sa Ginoo. Amo ni daw mirror o siling padali daw
1: eyeglasses
2: nga sa diyan makita natun ang kung ano kita no kaya ang tao amo na siling bala ang tao matingala nga ginatry ko man ang tanan pero nga ang amo lang ko ni gyapon nga madala lang ko gyapon by looking at the law pinagi sa pagtanaw sa law sa guan maintindihan mo kung nga tungod kay ang rason sa aton nga Biblia gin papalayo ka sang sala sa Ginoo pinaagi sa pagsupak sa kasuguan.
0: Yes, and that's correct. Ang before na ko niya tag sa imo Sir John Duran, ang ako na nakita sa Docraft nga ang kasuguan bala ang kasuguan hindi makaluwas.
2: Oh yes.
0: Hindi makabulig sa aton. Hindi makaforgive. Hindi makapasaylo. Ang kasuguan, the more we see the law, the more we become, we see ourselves as wretched. Nga daw makaluluoy. Kaya ti, we cannot meet the standard. Or at least, hindi lang kita nga dra lang. Because there is something that will help us to to help us in our richness, ang aton pagka pagka abo, pagka lunang sa tubangan sa Ginoo.
1: Mm. Pastor, no, mga abyan, ang sala gidagali amo ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Kag aton makita nga nakasala kita tungod sa kasuguan. Mga kauturan, balikan ko to ang punto ni Pastor Carrado, no, nga ang kasuguan gali ara na sa langit. Mm. Before pa nga nag-abot ang kasuguan.
0: Yeah. Naging sulat sa mga sa.
1: In fact, mga kauturan, ang Ten Commandments, amo ang expression sang prinsipyo sang kasuguan.
0: Yeah. Sang and character of God.
1: Character of God.
0: Yes. Mm. And that is Doc, you have some more.
2: Tungod kay ini reflection sa sang character of God, mm, meaning to say, ang kung ang Ginoo balaan, ang kasuguan
1: balaan.
2: Mm. Kung ang Ginoo putli, ang kasuguan putli. Meaning to say, pinaagi sa paglantaw natin sa kasuguan. Dira natin makita nga hindi ta angayan, no? Sa tubangan sa Ginoo.
0: Hindi ta takos.
2: Hindi kita takos. Nami ngay lunggo. Mm. Hindi kita takos sa tubang sa Ginoo. Tungod kay nakita ta nga daw kalayo man sa yes, aton nga ginahimo.
0: Yes.
2: Kung i-base na natin sa kasuguan.
0: Yes. Correct.
2: Ang mga klaro nga kasuguan siguro, Dok, okay lang. For example, hindi ka magpatay, Dok. Hmm. Makambal ta, balaan ko niya.
0: Well,
2: makapatay. Pero kung i-detail ni mo ang mga kasuguan, hindi lang patay nga literal ang kasuguan. Sumala sa, what? So, ang pag-hate ni mo sa imo isig katao,
0: patay na.
2: Is somewhat like against siya sa karakter sa Diyos. Hmm. Ti, subungan ni, kalisod gid bala mga utlo, no, bisa maglantaw ka lang balita. Daw ga init ang ulo. Apin init ulo mo sa kalaban sa konsek kung may political alliance ka. Wow. O diin ka mo, may political. Ga init man ang ulo mo. So, hindi. Kung sa kwanpando, kalayo lang gid sa aton nga kinaiya, labi naging kung aton i-detail ang paglantaw sa kasuguan. Amo na siya, Pastor. Kag sa sumala sa mong gihambal kagayna, hindi actually ang kasuguan. Amo na ang mag-ayo sa aton.
0: Mm-hmm.
2: No? Ti, kita ta, may sayop ta. Kita ta nga may mali. Here comes a solution.
0: Yeah.
2: Hindi ang kasuguan.
0: Hindi ang kasuguan. Because the law cannot help us.
2: Yes.
0: It will just point us.
2: Mm-hmm.
0: Nga kita makasasala.
2: Mm-hmm.
0: You are wretched, you are helpless.
2: Mm.
0: Yeah. Now, Saturday, Wednesday. Yeah. The law and the gospel. Balik ko sa'yo mo daw.
2: Before na kung ihatag ang gospel, gusto ko intindihon nga ang sala, mga kauturan, hindi lang ang paglapas ng sugo.
0: Mm.
2: Although may ara na teksto, damo isyu na sa church nga, ang only definition of sin ang paglapas sa sugo.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang sala, duha ka klase. Ang sala amo ang separation from God, pag-separate halin sa Ginoo.
0: Sa Ginoo.
2: Ang resulta sina lapas sugo. No? Sa aton pa, kung lapas lang sang sugo, Pastor, pwede nga ang solusyon, ikip ko ang sugo.
0: Mm.
2: Di ba sa logic?
0: Mm.
2: Pero kinanglan duha ang definition eh. Pagpalayo, sin as a separation from God, pagpalayo sa Ginoo. And then, ang resulta, lapas sugo.
0: Mm.
2: So, karon kay naglapas na ko sang sugo, ang solusyon, amo ang pagbalik kay Jesus Christ. Nga mo ang solusyon sa paglapas. Mm-hmm. Kay, ang resulta sa pagpalayo, lapas sugo.
0: Mm.
2: Sa aton pa, ang himuon ko, magpalapit ako para ang resulta niya, tuman sugo.
0: Tuman sugo. And that's it. Oh. That's correct.
2: So, ang pagtuman sang sugo, initungod sa na-restored na kun nga relasyon dira sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
2: Pinaagi sini ang pagsunod ko sa kasuguan, okay, nga nagdulong sa akon sa kasuguan, nga nagdulong sa akon kay Kristo nga mo ang solusyon sang kasuguan, hindi pinaagi sa akon kagulingon nga bulong binuhatan.
0: Binuhatan.
2: Apan ini pinaagi sa gospel o kung sa grasya nga gihatag ni Kristo.
0: hindi sa aton kaugalingon, sa ilong ko pa, hindi sa aton kaugalingon paghimodos. Oh. Our struggle.
2: Hindi na ko nakabalo. Oh. Himodos.
0: Himodos. Yes. Struggle. Oh. Aton nga, the way we do self. Yes. Himodos. Yes, Sergeant Day.
1: Mga kautoran ng mga abyano, may nakita ko dali sa aton lesson, kaya ang aton Ginoo, gugma siya. So, therefore, mga kautoran, kaya ang aton Ginoo, gugma man, ang iya nga kasuguan, gugma man. Mm. In fact, love is the fulfillment of the law. Mm. Kag, damo nga tao, mga pastors, nga iban mga kautoran, mga aton mga amigo, naghambal, nga ining law kag gospel, nagbatok sila
0: kuno. Kontrahanay.
1: Pero hindi mga kautoran in the Bible sense. Because God is love, the law is love, and the gospel is also
0: love.
1: So mga kautoran, kung aton palanggaon ang Ginoo, kung palangga ta ang Ginoo, aton tumanon ang iyang mga kasuguan. Kaya tungod sa aton pagkalinuwas, sa aton nga grasya nga nabaton kay Ginoong Hesus, amo na ang magadulong sa aton nga magtuman kita sa iyang kasuguan. Kagisa pa mga kautoran, kung kita nagapalangga sa aton Ginoo, aton tulukon ang iya nga gimbuhat dito sa cross. Ang pagsalbar niya sa aton sa kamatayon.
0: Yeah. Doc, before ako nabalik sa'yo,
2: yes.
0: Ang standards ng law, sa kasuguan, hindi mo yan mabuhinan. No? It remains right there. The fact na it was written in the stone tip or minti na yan. So, hindi na ito niya masalinga, Lord, pwede mo buhin-buhinan ina para nga malabot ko. Mm. Pwede mo nga i-lower kamay.
2: Yes.
0: Para nga matuman ko. No. Mm. The standard of the law remains.
2: Yes.
0: Yeah. But the thing is that we have to meet the standard. Pero hindi natin makimano ni. That's why the gospel comes in. Mm-hmm. Amo na siya ang pagpalansang ni Kristo sa cross. Because Christ will fulfill the law. Siya ang makabulig sa ito. So through His sacrifices, sa iyang pagkamatay sa cross, we meet the standard, the demands of the law. Yes, no.
2: Demand of the law.
0: Yeah.
2: Tinadumduban ko ang sanctuary. Nga ang kasuguan, ara sa most holy place.
0: Yes. Mm.
2: Nga ang Ten Commandments bala.
0: Yeah.
2: Nakasulod sa Ark of the Covenant. Nga dito. Mm. Kag nga ginadala ang dugo dito.
0: Gani. Oh, yes.
2: Nakalin sa gawas
0: pala. Wow, kanami sinangapunto.
2: Ang akon, kapag hambal mo pala, Pastor, demand of the law. Mm. Kaya ang isa sa mga works sa law actually is to demand. Mm. Our blood. Because transgression of the law means death. Mm. Meaning, kamatayon. And that is death penalty. Seryoso. Penalty.
0: Yes.
2: Meaning, ginademand niya ang blood. Every day. Once makasalata, every day, ginademand niya ang blood. Mm. Therefore, ang gospel amo ang solusyon. Ang dugo
0: ni Kristo
2: dito sa sanctuary. Mm. Ang dugo amo ang solusyon nga matabunan ang demand sa kasuguan. Yes. Nga ginawisik mo sa mabaw wala.
0: Masatisfy ang
2: sa mercy seat nga nagatabon sang Ten Commandments nga ang ginawisik dito tungod kay ang kasuguan nagademand sang blood. Pinaagi sang pagwisik matabunan masatisfy ang demand sang blood maluwas ta kag makaangkon ta sang kaluwasan, kabuhi kay halin sa aton nga pagpakasala.
0: Yeah. Doc, akong dugangan, ang dugo is life.
2: Yes, dugo is life.
0: Kada kita tas ang dugo, mingidlis na kayo because that's life.
2: Mm-hmm.
0: Kita ta dugo sa dalan, that's life. Tiyan mo na, ang demands ang law is life.
2: Yes.
0: And then that life is the life of Christ. Ngayon, kita tanin na mo. Atong tanin na dugo mo. Mm-hmm. But to make it easier for all of us, ito ang Ginoo, wala pinilian niya.
2: Mm.
0: Eh kung ato na niya, selective lang eh.
2: Mm.
0: Ato lang niya ang gusto nga maghatag sa ilang dugo.
2: Mm.
0: But Christ did it for us because that's for everybody. And that's the gospel. Mm. The gospel is non-selective.
2: Mm.
0: Bata tigulang tambok maniwang dato dunahan. Yes, it's for everybody, and that's the gospel.
2: And lastly, without the law, kung wai ang kasuguan, hindi mag-abot ang tao kay Kristo.
0: Yeah.
2: What I mean, kay ang kasuguan sumala pa ni Pablo, amo ang nagadala setau gatudlo setau sa kay Kristo. Muna ang ginhambal nga Christ is the end of the law. Kaya nga, once idulong na sang kasuguan ang isa ka makasasala kay Kristo, mawala na ang condemning power of the law. Because that person is united again with Christ. Yes.
0: The law becomes helpless.
2: Yes.
0: And that's the point. Kadimanda siya. Pero once ara na si Kristo, ara ng dugo niya, the law will surrender.
2: So, ano ng beauty sang law ang nagasal? Hindi pwede, siling mo kayo tabla, hindi pwede
0: bulagon.
2: Doon mag-asawa?
0: Mag-asawa sila. Oh. Wala na ubos na itong panahon.
2: Ay, wala oras.
0: Yeah. But, grabe ka, damo pa. Knowing and doing. And then, sir, John Deloitte, imo dayo na closing tape.
1: Ako nari ipunto no ang Juan de 83, no? Ang hambal nari nga. Amo ni ang tabuhi nga wala katapusan nga kita aton hibaloon ang aton nga Dios, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Apo nakita diri nga punto mga kauturan kung aton gali nga balon ang aton Ginoo kag ang aton nga manluluwas nga amo si Kristo, makaagum kita gali sing kinabuhi nga wala katapusan. So mga abya, no, ang akon sini nga pagpangabay sa aton nga mga kauturan na nagapadayon nga nagasubaybay sini. Ang sala gid man gali, delikado man gid, makahimo sa aton nga mahulog kita, mapalayo kita sa aton nga Ginoo. Pero ang kanami lang, ang aton Ginoo naghatag sing solusyon. Amo gid ina mga kauturan ang pinakanaming balita nga si Kristo nagpakatawo, nagpakamatay para sa aton nga mga makasala. Para nga imbis kita ang mapatay, si Kristo ang nagpakamatay.
0: Yes.
1: Nga imbis siya ang mabuhi, nga kinabuhi nga wala katapusan, pinaagi sa iya. Makatagamtam man kita, pinaagi sa iya, sing kinabuhi nga wala sing katapusan.
0: Doc Rap.
2: Hindi ang tanan nga sila Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa Maay.
0: Yep.
2: Sumala sa Mateo 7:21. Pero ang nagahimo lamang, yes, sa kabubuton sa Amay.
0: Amay.
2: Sa title pa lang, Knowing and Doing, parehas sa Law and Gospel, in si parable man ni sila.
0: Yes.
2: Hindi pwede nga nakabalo ka nga wala mo ginimo. Mm. Kay kung nakabalo ka nga wala mo ginimo,
0: pero against mo, sala niya po.
2: Mabalaan lang, why lang?
0: Mabalaan, wala lang.
2: Diba?
0: Nothing.
2: Hindi, pwede nga himuon mo nga, why nakabalo, why kakabalo? Muna nga kinanglan sabay, gining duwa.
0: Yeah.
2: No? Hindi gini pwede pang mawala, daw gospel kaglo, pari siya.
0: Yes. Damo sa mga tao nga nakabalo, pero wala gay mo. Oh. Akon nga tatay, yam pro ko gid, sorry lang gid. Akon tatay, hindi kami nagreliyo ha. Mm-hmm. Kaya hindi namin, pero siya ka pa nagreliyo. Amak mo na. Damo sa mga tao nga nagasing, kaya balo nga, hindi maayo. Mm-hmm. Ara na ginit sa pakiti, nga it will kill. Yet, baklon nga po.
2: Because smoke, there is, yeah. Smoking is dangerous.
0: Smoking is dangerous. Sigurili ka po. Despite nga, it has been proven and tested. Had been said several times, yet ang tao makuha. Tiyan mo na siya nga, ang kasuguan is the same. Ang pag

0: misteryoso nga nagkinanglan sang misteryoso man nga maluluwas. Kag pinagi sa aton pagtuo nga naga buhat kada adlaw, pwede naton malikayan ang pagpakasalan.
1: Yeah. Ang standarte sang langit hindi pwede mabuhinan. That's why si Kristo nagkari kay hindi naton malabot ang langit. Siya mo ang nagpanaog diri agudto nga dalon kita niya sa langit. And that's the point. By ourselves we cannot go to heaven.
0: Yes.
1: Yes. Ang heaven hindi man pwede nga ipanaog diri. Amo na siya makatarong. That's why ang si Kristo na naog agud nga kita may chance. Okay, kabay pang atun will take advantage of the gospel, ang pagpakamatay ni Kristo sa cross. Agud makita kita nga matinumanon sa kasuguan sang Ginoo. Sa hindi pa si Doc Carrado mga kautoran magpangamoy, aton liwat pa salamatan ini aton nga mga sponsors nga wala sila mga kautoran. It would be hard for us to maintain sining aton nga programa ang pagtuon subong. Doctor and doctora, Doctor Irwin and Doctora Rhoda Hardinico, Evelyn Tamoni and Elder Herbert Tamoni, Ido and Femi Don Bandes, John John and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipaspidad, Luria Marlubel, Hirota Lurin, Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc and Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Pastor.
0: Magapangamuyo kita. Amay nga balaan. Tagiya sang kaalam nga imong ginpahulam sa amon. Kami amay nagasalamat sa imo nga ikaw sa gihapon nagahatag sa amon sang mga pagpahinumdum nga sa diin na kami amay kinanglan magalantaw sa kasuguan para amon makita ang refleksyon ang amon nga kagulingon kag amon ma patyagaan ang amon pagpanginanglan sa pagpalapit nila sa imo. Kabay Panginoo, na ikaw padayon, na mag-bless sa inyong programa, kay Dr. Tomado, sa iyong mayang panglawas, padayon nga mag-share sa mga lessons every week. Kung man sa mga kauturan, bless tanan ng mga sponsors nga nagpadayon sa pagsuporta sa inyong programa. Nga ining programa padayon nga ma-air pinagay sa kahanginan sa radyo o sa Facebook o sa ibang pang social media. Salamat Ginoo sa imong pagsabas sa umpagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.